0: ma wo ni si awon oni gbe egun elegun Abiola Adebisi nbe ni Facebook Lawrence Olukunmi Adeleke JP mori yin atayin banki orudun lebadan ti mo tun gbo loni mi na se n gbo le mi na se so fun yin je mo pe eyin afikun o si nbe lo ni ko sa mona olukuluku wa iyawo ati oko odomopun ati odomobirin ti an fe fe yawo ti fe gboko fi ara ba dada ke kun fun adua awon kan ni keyan wo nu gbo adua lo e mo wo nu gbo sugbon e fi aye yin fun olohun e mo gba ni iseju iseju pe oluwa mo je nsiyan mo je nsife mo si je gbegun elegun mo je rajo olojo olohun oba
1: if you say a woman make you cheat on
0: eto baye seda o kun oro dile laarin oko si aya laarin omo si obi ileto igberu awa gan fun ra wa si ni alogbon kan ada sugbon olohun nikan lo ologbon wa anti temi so pe ni oriba next state mo ke asoko ta wa yi otutu o fe je kawon eyan o mo tete gbera nle o ta to asoko imu o kan ti e mu ni ale je ta mojuma na ile se na la si wa o gontio ka do ti e daru tintini wo kini kan pe ah an lotutu mo an tin be loke okun ko in to fun mo pe adua lo mo fi ran won lo I support better life ye ri won fi le olomo so po kere aye to do ti won o dabi to do ti an bi a ma fi se sa wewa for women better life for women for women kiyan gbe ite wa loke okun pata I saw ni pate ofowo le yi I don't care for be woman mo si ni fe iru yan se le DJ Spider olowo button to kaya ta olowo sa nu yi
2: Oda
0: lofa. Oda. Ba ke di obirin ku.
2: Iwo na ni se obi e obi fa ko ni. Kire. Iwo. Obi fa ko ni abi ni lo se yeye. Abi kire. Ni wo ni kini ni be. O ba ya ni se wa wa e mo mi soro. Wa e mo mi soro. Tori be
0: emi fun yin emi fun yin ma ni pe boya ke se boya ke se gada fun bi
2: ni ni bi odo alaja bi siriyu ati baba tori be me mu nkan tutu yo loworo ni mo mi mu
0: emi o mo
2: emi o yo wa nu pali ni yo loworo o ni mo mi mu
0: emi o mo emi ma so emi ma so yan mo emi kan mo mo na wa ni pe won ni uru ere kini ke gbe yo so lo
2: melo lo bi na meti geju mefa lo lataro meti geju mefa lo lataro anke ni kini ni
0: spider spider mo wo kore
2: ye
0: ele ke ni ti wa ba ni pa bi ele lati se lowo fun
2: ele keji ati tejo na lo wa lori table to se ku
0: Spider, ẹni kẹ́ni tí wà bá nípa láti sẹ̀rọ̀ lọ́wọ́ fún lọ́rẹ̀ ẹni kejì rẹ̀ wọ́n wá lóògùn tó lè kọ́kọ́ kò rẹ̀
2: ọdún
0: bá yíra o.
2: Kí kọ́ mi yíra lọ́dọ̀ rẹ̀. ni mo ko ni
0: sori
2: are kan lorilede ba soro ba ko soro be ni bi mai ka ko are ri akan ni
0: emi o
2: abi ki
0: eh in to so ni sin I re television le temi ko je mi o mo
2: den television bo ni oni ba bu si na lo mi ba so so mo ni
0: ai wo je gbaju mo sa se je omi

0: ana awon omo yin oni daru
1: ami o ati ti ana o agbara lodi
0: omo temi ni oni sife
1: ami ami
0: gbogbo igba to ba niyawo laye
1: ikun fadura o
0: won na yoju wo ta won arakunrin mo na ba lo re ta mara na ma lo lewe
2: niyawo laye babaluwa mi filele
0: lo ti awon lo lewe njo na lohun ibe ni okan awon ti gba gbogbo ti pe loro tara fa so fa won pari wa ekita won loro bere se kiko won si lo ko se ni ogun pa
2: eto gbe yawo laye
0: so red meat
2: oluwa mi filele pelu ase ni
0: won lo tin lo ko odun kan ta won ti de bi se kiko yen ni awon wa kan pejo kan won kan awon ti la girlfriend ta won ta won pe an ni omo kan pe tan je wa ni class school te pe awon kan ara to so mi leyun sugbon awon ojo ri oho ara won to fi di pe awon lo ko center won awon ore mo wi ara ba ti e mo gbo pe tawon dogun pa bi tawon ti lo ko se red meat e gbo re daada o ibe la won ti ri omo kan to na wa ko se bi shop karun si shop todo tawon na ba so fun si wun ke mi re o ma fera
2: together let's
0: get bi o ma se ato ma se
2: together
0: let's go ma o so fun pe won o ma ro won ni obi ti awon ti jo tan ti kon so mo bi tan to bi o se meji meta ni an wa ran ti pe a fa ma soro kan fun mi
1: kon kon fa dura o
0: Niki mo pon fadura
1: mo ba niyawo
0: won na sa so fun mama awon mimi mo be soro kan fun yin eyin ijo kan ti mo su ti mo ji ti mo fe lo to legbe ile afa okunrin afa kan mo ri mi
1: Baba yo si ni
0: o ti e mu tesbi yu lo mo fi mo pa afa ni sugbe ngba si emi ti eruku yo bere enikan ladugbo eni abi yo ti e toru owo lo ba ni mo wa ti nba ni yawo ki n kun fadua
1: gidigidi o
0: mo wa ti nba ni yawo ki n kun fadua an si ki an si ti be n ta won we ewon ni kilo asele e dakun e ma po na gbadura ni o a so pe olohun ni ji o siyan
1: ba mi
0: olohun ni ji o si fe
1: ami o ma mi
0: anu si ma kun fadura won ni bo se di pe awon se si mo pe awon gege bi musulumi ba de masasi la ro tan ba ti
1: ba ji salu ala
0: tan ba ti kirun tan awon ba tun fora olohun dakun ya mo ja won si yan o bi ta won ti e dori adua yen ko gan ko fe fi gbogbo ara gan yan so won sa so pe olohun sa mo ja won si yan adua kan o mo si yan
2: eto pe yawo laye Baba
0: luwa ni la won gba tan fi arabirin ni shop karun sibi ti shop ta won wa logun pa kere kere kere ododo odoko odun meji tan ti lo n shop won arabirin yi ba pere si wa won wa ile eko kan
2: let's no man
0: bi se wa han wale
2: asanda
0: afa pa ni se mo kin ka bo
1: fun fere n se
2: let's no man
0: won ni bo se di pe arakun arabirin yi wa won wa sile won ni palo awon ni ojo ko si awon soro yo lo
2: won
0: ti pe ati awon ni awon ni kokola awon daya yen lo awon meta la won daya ra lo epele epele
1: nsi
0: epele
1: nsi nsi adupe
2: let no man
0: ya ke tun lorogbo si
1: se olorogbo lapo ni
0: mi mi won se lo mi battery na ma sise fun
1: mi battery won ba gba aro la wa kokko bu die mu nibe mi na la mu yoku
0: se be wu ko de
1: si gba yin o sise
0: ah won ni o sa di jo kan an wa pe ma won pe omo biri ti won won wa yi mo mi so da awon o da olorun o se lori ara yin ise ki lo wa nko wa bi se kini se iso bata lo nwa
1: pa se da
0: oni ton tenu e lawon lo lawon di odun ke ta won lo ri kose logun pa e ka mo ye igba ni oga awon ran won ni oni sa lawon o lo aba where they were bo se de pe awon gba ojo yondari mix to lupo ibi to so de no to fi bi iseju meedogun to fi sun ekun to ku emi esi re n ti ba sun kun oju temi na ti le oro tori mo n be pe arakunrin jo n to ri tolo kin lo kin pada o ni mi so lupo e mo lo e mo lo
1: masio
0: won lo mu ojo ti won o ti yo gba iyonda mama re ati aburo mama re ti mo bi o se lokupa lo re ko se aso na ni won jo lo boga omo ife gba iyonda o mama ti won fi list le lowo eyan lo ladi mo adi mo ko lo ni re je lo fun baba re le bi abajo fe nu e ko ti si oga
1: afin labo gbo
0: jo ta ba si se na logun olon aje gbo
2: emi lojo iyawo
0: won gba ojo ti won se freedom won mu ojo
2: bawo
0: le o si ku ojo meedogun ti won se freedom
2: o atun tele tele ba mi
0: be ni ya arabirin yi arakunrin yi
2: oko ya o atun tele
0: aso ni won mu o ti won te won ti aso ti won fi se freedom awon kan ni abe won pe aso ti tan e dekun e jo ntori olo e ba ara bo te se bi merin ka awon omo ina kan na ori ra
1: na kan le wan ko
0: aso ni iya ilo ora ni gbagi awon to le gbo isele yi daada ti won mo bi isele isele bi won ba gbo eto ilo ni won mo gbo mi
1: awon ti
0: odun ti mo nso ye ko ti ju bi odun mi lo kan lo ni oko kan ti nbo ni nbo lati fe oko to ko se lesa ni ti nbo ni abi fe to pa awon marun ni gbagi ya yi nbe ninu awon marun ti oko pa njo na
2: imoro
0: bi ojo eye to ran ko to mo kun ni iba be ni gbesi aye bo se para di ojo banuje fun re gbogbo ẹjọ ẹyẹ ni kọọkan wa àtẹyin tẹ ń gbọ wa àtẹmí náà ọ̀nà ilé yóò bà nújẹ òkú ní lójú ẹkún fún wa.
2: sùúrù ló lo
1: ohun
0: gbogbo. gbogbo ẹyin silent listeners lórí ètò mi tó pẹ lè mọ gbòtò ṣùgbọn ẹyìn pé wọlé bẹẹ ni àṣìjọ sọrọ ẹsìn mo dúpẹ ẹkún fẹ mi o. ẹkú àkíyèsí tẹ mọ pé mi sí.
1: ọmọ mi pátápátá la kí iṣẹ́ wa mọ lóore o kẹ̀ sọ̀rọ̀ tí olówó ní iṣẹ́ wa mọ lóore o.
0: o ṣe di pé tó arákùnrin ni màmá àwọn lọ intago mẹ́rin tí wọ́n ti lọ àwa lọ ra sọ oládì báyìí ní ẹ bá ní wọ́n bá ṣe gbọ́ lórí rédíò náà pé tó ẹ dákun o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá léèyàn tó lọ gbági ẹ lọ wò wọ́n o ní tóun hospital nílẹ̀ ìbàdàn ẹ bá dé tóun rí ètò pé níwòrò ló wà ẹ lọ wò wọn o ìjàmbá ọkọ kan ṣẹlẹ o ó sì gbẹmí ọpọlọpọ èèyàn
1: kábíyèsí olódùmarè
0: ẹnìkan tó gbọ lọ wọn o pé àbíkú òun sọ fún ẹni pé nígbà wọn sàn pé ìyá ò wà lé àbí ẹ gbàbọ míì lọ ní won pada de tohun o won ba ya won be
1: kabisi olodun
0: won ba won ba ha
1: lesula ara ara lo
0: oladele taiwo ojetola mukin

0: ẹgbọn rẹ meji lati seyawo rẹ nu lati se freedom fun nu le ti an tun seyawo olohun pe ti ebe ni bo se sun kun ka mo so aida laisan mo so aida e kun se sun o a mo fo oju o a mo fo oju o pele pele tu olopele pele tu olowo gbogbo n to sele yi ko le dun o temi ti mo niyawo mi o ko le dun o ko le dun o oyin na mo folohun bi o gbe ku olokan e ma sadua fun ni ise omo lo se lo won ni jona lo atawon ati baba won na tun jo fe kun pari ipade won ni ko wa pe awon aburo ma wa ni lo gbale o lo gbale eto se inu ile yan na to ge mo se de pe awon lo gba lere nigba mi o ti si tu n to se asakunrin yi a mo mu keyan owo le keyan owo se mo ko wo le ko wo ke pe abi kohun na o ku laye ona ni
1: so mi to leyin o jan be
0: won ni bo se de pe awon so baba won ni pe mo fe lo gbale o baba won ni won ti se freedom
2: toko ti yawo ni bi be
0: awon fo olohun si o ma ba ti e lo
2: ke sora lowo afoju fe ni
0: e mo gbagbe o pe won ti ri omo bere ti won

0: ni bo se ade pe awon lo awon ile ta won gba awon mu arabirin yi awon mu mo be be na ni wa omo yin o ni sife
1: ami o gbo omo ya ni sile ya o ni sife
0: o le ti o da ko ni ko la mo
1: yin o ami o alabirin bi eni se lori gugu ya pata o
0: alagba David Adeyemi Muki ni kokan wa oni daru kututu
2: eyawo laye babaluwa mi filele
0: rekun be se nwo mi ne ba mi share wore
1: wore ma share ma share
0: awon eyan kon lo ti be kekun
1: se na ma o se mefa
0: e ba ndowo de logun logun logbon logbon e share ke comment ke de like
1: e ti lagbaro lodo na le
0: to ori o ta olohun ni jo

0: Mama, ola ne kebe lo mo kiyan. Aje mori mo kiyan. Oni bo se di pe. Awon aburo mama awon o si fijo kan laye jale yin awon ri. O si nkan ta won fe se laye won gbaruku ta won ni be na si lawe gbe won mejeji na se ti niyawo won yoju sile awon iyawo ohun be na ni won si ti mojo ja se nje bayi koku nbe won na si se nta won o se nkan mo yan o mo se gbo na lemi na se so fun yin je ma wi pe pe titi aboyun osun mesan won ka rele sike wa oyin e kusu kini keje keta kerin kanun kefa dede keje to fi gun kejo
1: eni lojo iyawo
0: o ma bo gbenun le mesan ran ba mu arabirin yi omo mu arabirin
1: emi lojo iyawo
0: bi eda ma ri laye o
1: ti tori pe bi iyawo ba wa le oko iyawo atunte
0: o ba dile iwosan
1: iyawo ba wa le
0: so kan mo ni sharabirin lo santi nati awon ni nlo ile iwosan to gba card sin la won gbe la won lonjo na lohun mo kan won ni pe omo ti dele tan la won fi gba birin lo ile iwosan ibi to gba card sin ni ti ni a ri fa arabirin ni a ni kan se nbi ma pelu ta won ri kile ri ibi ti o ri fa arabirin si
1: ni wi pe
0: ibe ni ti ni se elemi re lo ani ah ani lo
2: abi
0: e mo ni daran.

0: kan lo ba won
1: mo fun mi
0: ni ki wo mu asoro pe yawo won
2: ni bere pe
0: ni
2: ma
0: ni kan ba ri ni sin pe egbadua egbadaada o e fa we ku e fi sara le o
1: mi o ni wa mi o ba
0: gbadua ke gbawe ke wa se sara mi te ta le mi mo npa re o
1: mi o ni wa mi o ba
0: gbadua o ba tete gbe fi sara kun
1: emi ki jesu mi le o laba laba to di ma shore yo yo
0: en da lo so fun be
1: asa
0: ah ninu oye temi le mi ti ro o mi mo boyo je feyin abi o je feyin gbon le sadua kan ki ma se sara si bele ni bele yo ba ni talajo o se kini yo san won ni bo se di pe awon eyan tun gbore igbo ti awon eyan gbo ba abi lagbo ja jaye bo leyin iya re ni abun wa se kini kan ni iya ta ba bi le na ni iya na ni o si
2: abi o
0: bo la wa so bere si gbe lo te gbe lo te ita si se gbe le ti baba n ko lonjo ni gan won bu wa pe asese ba won pilote lori sin alagba kindele busa yo ri o fe mu kin pa ba le se mo po se ti n gbo mi dada bayi won ni iselugbe ba gbenu si mike dada e se mo dupe o se di pe won tun lo sin arabirin to je le iyawo keji re o mo to gbo mi leyin ti mo tun gbo yin ti mo tun so fun yin un ago meji ko ya seju meji la
1: o se bu tin ko le de
0: ayi o ni fe kun mo le yin o
2: ami o ni bo ba to
1: se ni mo lo pe mi o
0: from August to December
1: oluwa se
0: gbogbo ti pe ni eku gbele eku atemara ayi o ni wi se won o ni wi sa wa na
2: ami o atekun aso
0: won pe kini kan ni eku adasun won to pe kan ni eku ajosun
1: ti ko le de
0: Olorun ni jo kan ko ni kan wa o.
1: Se bi won lo pe mi.
0: Olorun kan be to buruju ni pe kini mo wa mu laye ongan aye oni wi
2: se se ni ni fo eni fo si ani fo si ani.
0: Alaabo ti nbe nle go se ni yo sabo lori ene
2: ko. Baba onna la alaabo ni se ni ko
0: sabo. Aye ba ro bi si a ko ni jo ti a.
2: Eni jo ti a.
1: Mo wa ko mi.
0: Se da wa o si ni gba bodi. Ẹni tó gbé bíi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. Yóò mọ̀ gbé abí òjìjí elédòmọ̀rì.
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: àwọn ti gbé mi wá ní. Ẹni fọlọ́pẹ́ wọ ni àbò mi àti odi mi. Ọlọ́run mi ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀ mi lé.
2: Mi lé lọ́sàn-án.

0: ti ebi mi atebi ti tin gbo wa ka mo wo so
1: gbo lolufe ami o
0: ka mo jeje ofo
1: ka mo wo
0: ofo mo se wa
1: amuni yan wa
2: ole ni to de na de mi ki jesu
0: de o bon je pe ni alagbasun e ku ko mo se mo le wa
1: ami o o ni mo le ya to
0: ogun be ba de be paro wa fun ni ni e mo lo re sunkun aye
1: o
0: ni wi si wa
1: leyin o ji eni se le se ni kokan ya
0: la gelu le ngbo 96.7
1: o yo ojo kerin ma yo
0: ba de ba yo amrita la de ba yo akande
1: ka bi esi baba mi
0: e kerin gbogbo le badan
1: ki pe laye mi mo naro mi ni share baba
0: ni ade bi lo ko mi
1: wo la de bi si na re o babo osu ma lo Benga o yato lulu tu eto ni o.
2: Ibere ojo aye mi sise yo tete mo.
0: Won ni bi le ti awon gbe.
2: Nigba mo si.
0: Nigba ti ri pe ategun fe le tan.
2: Jo o wa di.
0: Be se fi we la won lorun.
2: Ikan soso.
0: E ma ba ti yin lo.
2: Ibere ojo aye mi sise.
0: Won la lo da won so fun pe ya ti o gba un
1: omo e lo fe lo
0: awon ti o ti gba be ti an ti be ko lo ile won an meta ni suna lagbaja suna tamedun suna dola suna lakasegbe ibi an ti sere o wa ma lo
1: kabisi
0: ai so re ro kayo only ore le e budola e kilu le ngbo baye se daleto bo se di pe awon ko nu le nu won na wa ro pe in te fi ni ki n ko le igan ni men to le nu ku o laye gan ni aye gan wule ti so awon gan in to mu ko to kero ke to yo lori afefe mo nibe na ni mo nlo yi o mo ri pe ti fe pare ri otodo ti yin
2: tin ko le le
0: oro nti ka yin laya
2: e ko ri e
0: emi na ti mo wa so fun yin na nko
2: wa sa ko wa yo ma lu wa shi
0: la jabala si smoking

0: wọn ni bo se di pe
1: ebi won lo pe mi won sagbo
0: awon ko run leyan re
1: wa se o fere si se mi
0: won ni yawo awon keji to sa to se lo gbe se pe omo kan nbe lowo re ko to di pe omo n to wa o ti di meji lowo ti e baun e aduwo la won le gbe nle ibadan na ti eni kankan o ni mo bo ni aju aye awon
1: tadari je oluwa seun
0: pa fun to gbe an de idore
1: oluwa ni oluwa ni oba ani be
0: ba lo n gbe inu ilu idudo ni awon lo e ba de do gege le ti agbe okada 300 naira si lita won lo re gbe kankan ton sele nbe na
1: ni oluwa ni oba ani be bole ni to de na de mi ki jesu be de
0: nkan se ni ju o
1: aso re yo ya
0: o gbo leti le ni o sare ti le mo mara ni se de pe awon de omire o awon de omi adi o nile ta won gba won ni eni kan lo ba won sato na ba won se dile yen gba mo se wa gba le nta na so fe nikan pe da ko mo njade
1: mo fi bere ojo aye mi sise
0: da ko mo njade
1: mo fi bere
0: ori pe eni yen mo in ti sele sawon
1: titi mo pa ifele mo subu
0: lo ma won jade
1: mo si subu tan ijo aju mojo
0: eni ati bere wipe
1: emi ni kan soso mo fi bere ojo aye mi si
0: nigba to fi ni yawo akoko
1: mo pa ifele mo
0: bo lo seria mi mo ti lo kose ni mo ti ri eyin alakoko mo si jo pa jo fera
2: tabi oro wa si wo
0: si be na mama re nko
1: mo fi bere ojo aye mi sise mi o tete mo pa e
0: mama mi ti ku
1: nigba mo si subu tan ijo aju
0: ah
1: o wa dijo emi ni kan soso
0: mama re ti ku o ti ku
1: o aye mi sise mi o tete mo pa e fele mo subu
0: na fa ti o mo lo ri ba ojo awon to tejuma to seju meta ma re ti ku
1: asoso
3: what a bitter experience
0: o da ko buru ko life padijo marun oni ko pada wa se ko si jo marun bo won fo kan won ekeji
2: ma bo sise lori
0: awon to tun ni maju mi lo nu se ka ye nkan we en bo to won lo tori nti mo ri ha atomo yin ati ti awon oni si gbe egun atepe idile oni se fun ama wa o odijo kefa la n ba tun debe
1: ti ba je ko ri e
0: na ba yoju si aba afai
1: emi wa sa ko wa yo oluwa
0: afai wa so fun pe
1: sise mi
0: to bi o ba du lodo re dale ngba ta ti ri ya re o
1: ba mo jibu
0: obirin to ba ti bimo tan lo lo ri fe
2: ke bi mama ka bi se olodumare ka bi se eledumare
0: eyin na ko ha bi mi na se konu
2: lodo aye re ni bere pe
0: bo birin o ba sopo re laye olamiki omo bi le mo ki ore mi

0: Hello.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Sir. Caro.
0: Yes, sir.
1: Grandpa Christopher Latawenyo.
0: Baba mi.
2: Ipele sawo.
1: Eku ise.
0: Ise ni sir.
1: Ehjo gbogbo awon to ti soro won ti fun wa ni solution. O wa ni station yin yen na lo wa. Martin, Mr. Martin. Martina Salawu.
0: Beni, Martini.
1: Yo fun ni.
0: Baba.
1: Lori program yen na ni. Yo fun ni en to fe se gbo. Ko ni lati ma bi mo si mo. Omo meta yen na ti to.
0: Ko ma ni je baun.
1: E so fun. Ma o ti ya o ti awa sati wa lodo wa ni station wa na ni. God bless you.
0: Amen.
1: God bless you. God bless you.
0: Welcome sir.
2: Iseun.
0: Baba mi nu lati awe.

0: baba kale ni pe obi to ti fe to
1: bi mo tan
2: ben solution ni mo fe so sa
0: hello
2: solution ni mo fe so
0: okay
2: ohun temi gbagbo ni gbagbo temi o I'm a prophet you and to soro you I'm a prophet you ohun ti mo gbagbo ni pe to ba le gbadura a yi ogun yen danu sa to ba ri awon wuli gidi a yi ogun yen danu ko si nkan kan to wa teyan ti ariran le riran ariran aladura ni baba ariran to ba le gba adura dada afa ni ke christian ni o to ba le gba adura dada to lo jinra e sibi to jinna dada yo yo sa koko mun ti mi gbagbo ni
0: correct sir e se mo dupe sir kan na ngbo wa inu mi si

alaji kabi ni dalaru e mo se we ku gugu gba baba mi dada ni alaji kabi dalaru e soju ni ti lori facebook mo tin lowo yin be e darapo mo we gajo mo se drop comment e je mo ko e ti de la aro iya jo se ta aro ina ni oya ni ka fa pa tori ijoba akoko e ja ti akoko wuri owo ona oni yi ni ojo keri o osu kejo odun 2026 iti si ni eto akoko temi ninu osu yi yo tumo si pe igba akoko re ta mo lanfani ati to pade ninu osu tutun mo ki yin o pe e kaabo sinu osu kejo e kaabo sinu osu tutun osu ta de igbiyanju yin lade e kaabo sinu osu yi inu mi dun pe mi ati yin atunlayo ati alaafia lati wonu osu kejo osu yi o ni gbona mimi ati e

0: Oya ka tun ma kira wa ku dede akoko yi. Iyen ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo. Iroyin ere idarajare lese kuku ni pinle Oyo lorilede wa Nigeria. Nili Adulawo ati kaakiri gbogbo agbalaye. Nibo ma ti lanfani ati ma dana gbogbo epo ta fi dusi gbogbo afi kan se. Ikanni lagelu lagelu 96.7 FM leleyi. Oke gajo kele to kale sinu ogbale fun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Adupe lowo Olorun to so wa pada ni ayo ati ni alaafia. Ta si nigba gbo pe ba se de laafia. La beyi ti ana laafia. Lagbara Olorun. Alaafia ti yin ti wa oni di fiafia logun Olorun. Ojo segun leni. Gbogbo wa la segun. Lagbara Olorun. DJ Spider. Ololufe ko Chelsea ni o je lanfani. Lati je pe ke gbo wa daada. Iyen lapa odo ti yin beyen Anjanu DJ. Oga wa tudi Olawo Ololotu eto Alex Ferguson. Ti jade oloko Daniel oko mi. Oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. E wo wa ni kan ni banidore ti ile ise 1B. E ba ti wo lagelu ni Facebook e like page wa follow wa ke tun mo lanfani lati mo ba wa share e wo wa nbe yen o mole dada bi nkan se ri lapa abe yen niyan o e je abere di to ni se pelu orilede wa Nigeria pelu orilede wa Nigeria e je abere lati be yen papapa. DJ Commonwealth ti waye n tooto o ti tenubodo iyen ni Glasgow lorilede Scotland leyin igba to tenubodo tan opolopo awuye wuye papa julo e mo pe iru awon idije bayi wo ba tenubodo abi to ba fe gbina ya orisirisi ibere lawo eyan o mo bere lowo eyan pe adakun in tin sele yi bo na se nse bo lele bo lele bo lele yi ibere tin tawo ta senu opolopo amọ popo lopo ni won fe pe wa kan bi a ti won ni number wa ba won to lanfani ati pe in ti an bere na ni pe e dakun awon medals ile ti won ma fun awon akopa yen boya gold ni o boya silver ni o boya bronze medal ni o e dakun nje won ma fowo okun ti akopa kan to ba gba gold to ba gba silver leyin silver medal yen nje won ma fowo okun fun a layo lati so fun yin pe ami eye un na ni won ma fun won o meda yen un na ni won ma fun won sugbon meda yen jawo meda yen jawo meda yen jawo te ba gbo pe orilede kan o fun awon akopa leye bayi o fun won leye bayi ni se owo ti awon ti an gbe idije kale ti won fi kun meda o lo wo yi pe iwo to ba se daada to ba gba gold o gbeye bayi iwo to ba se daada to ba gba silver o gbeye bayi iwo to ba se daada to ba gba bronze medal o gbeye bayi o ti ye yin ba hun bi igba tan ba so pe ami eye Ballon d'Or na e dakun ami eye Ballon d'Or ami eye Ballon d'Or yato si kini ballu ton ma gbe fa awon agba ballu yen owo ti won ma gba yo ma lo bi $50 million yo won yi fun won lowo awon ti a se eto ami eye Ballon d'Or won kin fa awon to ba gba ami eye Ballon d'Or lowo yato si ami eye ele tan ba fun won yen o yato sa ami eye tan ba wa fun o ni kini ohun to ba won o bi won ba ti gba bi meta o le gbe yo kan ta nbe o ba ti gba bi mefa o le gbe yo kan ta nbe ko si nkan to kan won mo ni gbagbo pe yen ti ye yin ba yen Commonwealth iyawon ti a se akoso idije yi won fowo kun meda o meda nikan ni o bi nkan se ri niyan lapa abe yen e wo wa Facebook lagelu 96.7 FM abi ni TikTok at tijadi oloko dana sport actor on TikTok na bi nkan se ri niyan lapa abe yen lati be papapa o dile Ibadan ni papa isere lekan salami ni agbegbe Adamasi gba ni le Ibadan baba so nipa idije bolu alafowo gba handball niyan o ile ti lanfani ati waye ni le Ibadan bi o ti gbinaya moja gbo osi nbe ba ba so nipa idije ohun awon ipe gbe agbabolu lolokun ojokan won tin bura won so iyen ninu idije ohun ba ba so nipa 4x4 handball championship ti 2026 inu ni won se lanfani iyen lati bura won so iya je opolopo opolopo na si jiya e mo pe iya to wa nu ke yan jiya ati ki ya je eyan bo ba njiya nisin ejo kan lo le sun to le ji to ni latoni lo in si jiya mo lagbara olohun gba awon ti ba ndoju ko nkan kan tabo mi ta le pe ni ya a ni jiya mo logun olohun latoni lo bayi a ni jiya mo eyan ba njiya nu bo ti ya ba nje eyan iyan a mo le o lati je pe ki ya fi yan le gbo ti yan ba njiya yan le decide pe yan o jiya mo baba so nipa iko ti mind scope ojo di mimo fun iko ti funad handball academy pe iwo ko lo njiya ya ni je won ti e o ta ni wo lo njiya ni o le lo jiya mo sugbo ohun lo won fi ya je o iko ti mind scope awon ni 20 points iko ti funab handball academy awon ni 12 points iko ti mindscope overpower ti funab mindscope handball academy o gbeye lowo funad nadi jiya 20 to 12 points ni bakan na ogun state ipinle ogun ki lo de ta se bayi ibi mo ti wa nu ogun jiya o ogun jiya ni waju osun osun lo fi ya jogun lun gbogbo ta ko sapo pelu gbogbo to gun to ko sapo to so ko ya tun pada je ogun ni o osun lo fi ya je ogun osun ni 12 points ogun state o ni 8 points next match ogun ya dira ni e ma boju ti aje nbi o bakan na ta ba so nipa batting hc batting hc o na se daada o toro na lanfani lati fi ya je the legend iko ti batting handball academy awon na lanfani lati se daada won fi ya je the legend handball academy batting lo ni 18 point the legend gbo legend ti an kojo iyana ba nbe 10 point ti won ni iyen lapa abe yen ba ba nso nipa awon isi fi gabaganu iko ti leopard nti e won ati sunshine won jo fi japeta omi lo waye laarin egun mejeje 13 point won jo bura won sonu isiso loju enu awon fi gabaga akoko ijo akoko ninu idije ohun ba ba nso nipa ti idije ti handball competition ti n waye ni papa isere ile kan salami iya ti jopolopo afojusun gbogbo iko to lule ati iko to lanfani ati jawe olubori na ni pele ile to kan bayi pe awa ti win ni awa o ma win ni lo ni o iko to padanu ohun ti padanu ifigabaga to kan ohun mo rale pe a gbudo lule ipade di ifigabaga ile keji ninu idije ohun bi nkan se ri lapa abeye niyan ifigabaga ohun o dun gbogbon kan se gbogbo e lati sawari ebun tuntun na ni o ebun tuntun lagbon ti handball awon ebun won si fa won fara han ti an gbo nje fe gbe tan gba wobo bi nkan se ri lapa abeye niyan e ja lanfani ati sunwo waju ka share ogo iwo lo kan laaro yi lo tin pe ka share lati jo je ka share jo teyan o ba je bayi okan apin meji ikan o ni play ikan o ni ma play ti o so fun pe ko ma play hun ehun so pe njo lo njo to tin play melo lo ti je to so fun pe ko play hun ohun ti ri fisan ni o ti ri fisan pe iwo lo kan laaro yi to je ka share igba yi lola omo yemi o ti da o ti da rose kale TikTok bayi bayi lola osoro pa keke ya sare mi aluko re mi sin ka share *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# in te vi lanfani ati gbenu si ka share nu ise nlo nipa ti website lowo baba ti yanju e agba sawun eyan la ka share e mo gbagbe wi pe gbogbo ticket ati ana to fi meni to fi mola to fi dojo Thursday ojo jima gbogbo o lanfani ati kopa ninu ti Friday cashport o lo fa lopin ose yi lojo Saturday mo jawun eyan tan lori eto je kan mo ni ikanni ni lagelu na ni laago meji la saago kan lojo Saturday pe asole fun ipe bi agbabolu ti Cape Verde abi Cabo Verde ale yin mo mejeji o wonu ara won iyen for sia to ti di celebrity ninu ko ti e to dinu pe idije fi eye agbaye tenu bodu o ni for sia lo ti di celebrity o o loye followers to gbe lo work up o leye followers to gbe ku nbe for sia inta ko gbo tele ni pe ipe gi agbabolu ti kolokolo lorilede ti Chile won ti yanju gbogbo adehun won si ti kede e lori page won pe awon ti gbe o asole ko ti orilede ti Cape Verde eni ogoji odun iyen for sia gba o yala tun gbadagba gbo pe ofin won be yen ko fi aye gba agbabolu abi asole o ma je so nickname ko saye nickname o le ma je nickname ninu ko mu kan nu gbogbo ko to ba nje bi apere nisin be bi ba je agbabolu lorilede ti Chile ninu dije league won be mo se je ti jani oloku dana nisin ni kikun ti jani olatunji oloku dana won mu kan ni inu ki n mu oloku dana e ba n ko oloku dana seyin abi ki mu ti jani e ba n ko ti jani eyin abolatunji ikanu gbogbo e lo mu iru ayala nisin ko le ja yala inu ko mu siaka abi ko mu ba mi ji abi ko ma debi si yo mu kanu mejeji ni iru agba ni wa ko epo nisin agba ke kini je be agba ni wa ko epo yo sonu ni o tokunbo yo so tokunbo nu ni wasiu kiateka yo so wasiu o le ko wasiu ko fi kiateka le nu ka gba mu akorede yusufu ko mu kanu mejeji abdulwasi o fi ko mu ko le ko agba ni wa ku epo ṣùgbọ́n tí kò top striker bá fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù ní Chile ní ìsìn top striker náà ni top striker ó kọ sẹ́yìn aṣọ torí pé àjọ tí ń ṣe àmójútó líìgì wọn ó bẹ́ǹdì òfin pétọ̀ bẹ́ǹdì òfin fẹ́lẹ̀ eléyìí ó top striker lẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ o tó bá ti wọn aláyé lálayé ò nìkan kọ́ bẹ́ẹ̀ wọn ó sì kọ́ ṣùgbọ́n fọ̀ sí àtúgbadà gbọ́ pé olóhùn ò lọ Chile mọ́ o pe ko ti RS Bakene lorilede Morocco lo nfe lo pe ibi ti won ti ni gba ohun lati mo je for sin ohun o ni lo be ohun o ni lo be ibi to won o lo o na ni Bakene la tun pada gbo lorilede Morocco pe kosi nkan kan to ka won yin o ko ba won o o mo je won bo ko seyin aso ni o tun wa nya opolopo lenu pe won tun pada gbo pe for sin a pada teko leti lo sorilede Chile lo darapọ mọ ipe bi agbabọlu ti kolokolo opolopo wa ngi pe se beyin so pe for sin a o ni lo be ni won ti kede nbe o kile tun fe so se leyi alaye tun be nbe e ma anfani ise ni pe bo ba fe kose lowo en to dangajia nto iwon ba nto ba ni yo fi nto po yo fi kun ba fe kose igbohun sa fe gbogbo se ni o iyanju lati kose lowo e to dangajia to yato si pe Chelsea na ma yun 3-2 lana si tin je be lapa bi baba ka aka ba won ti o ti wo ti o wo fi gabaga ba won ti o mo bi nkan se nlo ni iyen ko ni exclusive lapa bi oga ti Olawale Hamzat top striker baye ba njaye bi igba ba nje gba lagbara olohun ni duro loju kan ni wale logo olohun owo baba beji o ki se pe ngba oko di oko fun ale jaje ngba to wa fun ale jaje o wa ko wa bo se npa eja ngba to wa ko wa bo se npa eja ton ko da wa da o tun a mu o mu a lo bode o ra iwo fun wa ati je to ba ti meja lagbole o ma ti won kin pe kini je kolo ije ni won ma pe won oni to ba ti le kolo o ni reja mu ije ije gatia o ka wo soke o ki wa lo fa ti fo si a se pada lo ko egbe agbabolu ti kolokolo ibi ti o fin ti wa pe o le je nickname a loju oja nisin a loju oja baba de kate waju eku kale
1: mo tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
3: My IBDC meter unit don't finish now. See bad time you. To go kill buy token now go stress me well.
4: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
3: iRecharge? How that one take work?
4: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instantly. You can also dial *6606*1 at on your phone.
3: Sharp like that.
4: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
3: iRecharge. Convenience. Accessibility.

0: ikanni lagelu lagelu 96.7 fm leleyi oke gajo kele to kale sinu gbalewo fun balawo lagbegbe felele ni le ibadan je ka ma leto iroyin ere daraja ele to tusu gbogbo nkan si ewo wa facebook lagelu 96.7 fm ati tiktok at tijani olokudana sport actor abiodun ahmed nbe facebook daud adekunle abdulwahid ba mi gbadde oluwa to sin samuel leka ayinde ona nbe facebook ogbu emmanuel adu mohammed miki omo ibile na nbe facebook balogun usman omo lara yakob na nbe facebook ayo oluwa oladele in to mo so gbogbo igba yin jo kan won folopa mu o adebayo sayid na nbe nbe awon won ya pa facebook gan ni o honorable jaga won esi fi gabaga ile to lanfani ati waye lana awon fi gabaga awon wo lo jiya lana awon wo lo tun sumo ko jiya leni wi kidi tin be nbi o omo ni pekun omo pa layan omo pekun abi omo pa leopards lape
1: bawo ni oloku dana
0: oloku dana na ni oloku dana na ni bo ni kan si lo nbe o bo ni kan si lo
2: idije feye la dulawo tawon obirin eleto lanfani lati waye lana olede senegal wa ti morocco amayododo ni kenya ri ai lowo jeria meji sodo ni on tesiwaju re ni to ba tin diago mesan asale burkina faso awon to lede south africa ni tanzania awon to lede ivory coast ni awon figa gan lawo sore ti o lanfani ati waye leyin to ba tin diago mejila bayern munich awon ati ko je usk ni ko bomba tawon ati genoa ni bi nkan se je niyan
0: bi nkan se je le si gbo ohun baba so nipa awon figa baga eja lanfani ati sunwo waju eja lanfani ati sunwo waju gege ba se nba bo ninu gege agba bolu ti barcelona

to eje ati owo waju ninu gbe agbabolu ti Barcelona owo kan tin ku lo bayi tawon alakoso gbe agbabolu ti Aston Villa ti won ko wo nu gbe agbabolu ti Barcelona Aston Villa ni Magbena n to gbe adebi ni pe won le fe ta awa na si fe gbe be asiko dani o awa pe lo ndi to ba si daada ka ma gbe tan o 35 million euro leleyi e ba wa mu Magbena won ni tawon alakoso ko Barcelona so fun ni pe news te gbo pe won la fe ta Magbena yen o mo ti to bi osu bi melo kan mo ta Magbena mo se ka news Magbena ka news ti fe ki Young Abi gbo pe ko ti fit dada ba ta ba yonda Magbena nisin da kun ki fe ki Young ko to de ta ni a mo lo pada wa updated ni atamo oluko ni an flick ti lohun ohun nilo agbabolu atamo ba won ba je gbese n to to yin o tumo si pe ka won ta ojo la won intin daddy yanda monday agbabolu fun iko egbe agbabolu ti agbelipsik lorilede ti germany tin da duo tori n ta gbo bi ojo bi melo kan seyin o ma ti mo lo bi ose kan bayi oni pe 135 million ni total package add-ons atoju owo gangan o je 135 million lati gba na ati gbo gangan ojojumo lopolopo npe a edakun o edakun a gbo gangan lati joyi bo ni ojo abi papajulo awon lo lo fe ko Liverpool won fe confirm e pe Liverpool na awon na fu oju kan wo mo yi pe to ba lo bo le lowo Madrid la san ta won ba gbe eran japanu intin fa wahala bayi lori ti yada monday ni pe agent meji ni won ja si agbabolu yi agent meji oni won ja si agbabolu yi kan lohun lohun lomo ikeji lohun lohun lomo lo ba di wahala laarin gun mejeji pe iru wahala wo lele bo leyin mejeji o se mo so pe eyin le lomo agent meji a mo lomo ni won ni be la bi ni baba so nipa ile ise kan tawon na se bere laipe yi ti won manage awon player football agency ni won ile ti Jezid e mo Jezid yen alakoso agba ni ninu ile ise ohun awon ni won manage Vinicius Junior awon ni won manage Endrick na awon ni won manage Gabriel Martinelli lasiko yi ile ise yi nigba idije fi eye agbaye to bere ni won post picture yanda monday pe e ba wa dupe o awon agbabolu sanko tin wa lodo ti awon na ta won je agent fun won ni yanda monday abi diamond le opolopo ni diamond ni o pe e ba wa dupe o ti wa lara awon agbabolu ta won mo manage bayi iyen ni ibere woko oni won post picture yanda monday en tan si post picture re na o so nkan kan o ya pe looto ni ti rock nations en tan post yen rock nation sport bo ya looto ni abi ki so to ko so nkan kan agent agency company ta mo tele pe awon ni won manage yanda monday ta ba so nipa maxide management awon ni won se bo se wa lati nu ke bi agbabolu ti Leganes bo se wa sinu ke bi agbabolu ti Leipzig nigbati oku die ti DJ fi eye agbaye ti o bere ni awon tun pada post e si social media andu ti pe e ba wa na dupe o yada monday kan pataki lara awon agbabolu wa ta manage OTS 10DD o fun die yi awa na si la ni nkan wa ba wa di pe ki ko ti Madrid ko soro pelu Agbe Leipzig pe avegbe ni agent meji ba yoju pe omo wa ni omo yin bi ti bo rock nations awon ko gbogbo iwe eri mo jemin so le pe awa la ni player Madrid awa le ba soro o ipe bi agbabo awon ti Maxide awon na ko gbogbo ti an le Maxide bo se gbali ejo lonu o fejo to ajo FIFA le ti pe won ti fe yin awon je o awon celebrity football agency company won ti fe ya awon je awon Jezid agbabolu wa won tun lawon lawon ni agbabolu awon won tun lawon lawon ni iru wahala wo leleyi o ni won yanju lowo ibe mo se ti bede ni ibe mo gba wa si office laaro yi

di wahala laarin awon mejeji agent meji ni nja si ya Diamonde idi niyan o ta fi gbo nkan kan lati jo ipe se ba ti gbo pe won ti yanju gbogbo e 135 million lati beyen ka sun wo waju up gunners Bruno Guimaraes ele ta ti gbo tele pe 77 million pounds iko egbe agbabolu Arsenal ti setan lati san Bruno Guimaraes lati san 77 million atoju owo ategbegbe ta si wu gbo ipe in to fa ti iko egbe agbabolu ti Newcastle United in to fa ti an se duro lori pe awon o le gba less than 100 million awon o ta ju owo ti awon ta Sandro Tonali lo fun iko egbe agbabolu ti Arsenal laye ko le waye be in to fa ti an se fe ta ju 100 million pounds lo ni pe ninu owo ton ba ta Bruno Guimaraes fun boya Arsenal ni abi eko to ba gbe o mo ja gbo si nbe 20% ninu owo yen ida 20 yo mo je ti ko ti Olympic Lyon ile to lo mo Lyon lo ni omo to ta fun iko ti Newcastle njo won fe gbe lodo Lyon fi si pe to ba dojo waju o be ba fe ta gba ball yi gbogbo owo te ba ta a gba 20% inu won dun gba na won towo bo wi o wa di ati ta omo ni isin awon na wa wo pe awon gbudo si 20% yen le Bruno Guimaraes ni o ta won ba ti e ma yo 20% yen fun iko ti Lyon owo ti o ku nle gbudo ni kimi dada ta wa pada gbo ni pe ma e ni continue cast to won lase kankan won lagbara kankan lori ti Bruno Guimaraes o tori pe adehun be laarin awon mejeji pe ni saa ki saa ti continue cast ba ti lo Champions League owo ti won ta yo danu owo yen o ni po owo yen o ni wo 80 million pounds ko le ju 80 lo to ba ti e ma po tan yan yan ko le ju 80 million pounds lo leyin igba na la gbo pe iko ti Arsenal leyin won ti yanju e o 77 million o nta tu wa gbo latodo Newcastle bayi ni pe e ma je won o tan yin je 77 million pounds te gbo latodo Arsenal njo ni ki se gbogbo e loju owo Arsenal fi awon si condition kan to je pe awon gan wo pe Arsenal bi keyan ni baba gba league baba gba champions league afun leye bayi e si mo igbe league ta sina gba yi awa be lohun ke tun gba league mi o gba continue cast wo gbe asna o se gba league o tun le lo bi saabi melo kan ni isi ti o ni gba kankan champions league ni nle lati joy o ti wo final e meji ni isin iya ni nje se iru team bayi lawa ni be ba gba champions league e fun aleye bayi ka lawon iko bi madrid ni isin ale ba won si edi yen pe to te ba gba champions league fun aleye bayi o daju tada madrid bi se nku lohun o tun le desert afẹ mu e ko tun tanna wa buku ko tun lu everybody ko tun gba champions league basna won ni 77 million pounds te gbo yen ki se gbogbo e loju owo pe bonus tin be ni owo yen ki se yo kan pe to ba se le se kun mu 10 million pounds wa ke fi 60 million pounds ke fi se addons iko egbe agbabolu ti Newcastle United won ti tare adehun ti Arsenal ton mu wa won ti tare Arsenal pada pe 80 yin di gbo wi pe iko egbe agbabolu ti Lyon o gba 20% gbadun ni gbadun fun die ye ma kowo yin lo o bo ti se pe iko egbe agbabolu ti Newcastle United won ti fi su number yi won fi nu wo be won na ti ri replacement ti Bruno Guimaraes won ti ri o in to ku bayi ni pe ki Arsenal ki won ko owo ti won fe ta Bruno Guimaraes gangan kan ko wa Arsenal ko owo yen wa pe agbabolu fun iko bi agbabolu ti Inter Milan omo bi orilede ti Croatia baba n so nipa Peter Susic o ni iko bi agbabolu ti Newcastle o ni won ti ranju le bayi lati gbe wa sinu kegbe agbabolu won ta gbo ni pe agbabolu yen o le ju boya bi 40 million pounds lo agbabolu yen o le ju fuyi 40 million pounds ko ju be lo gbogbo e ti tan yan yan nu lati be yen ka sun owo waju awon idunadura loloko ojo kan ele to ti lanfani ati waye ka to lo fa iko ti Chelsea won ti kede de Jordan Henderson agba bọọlu fun iko ti Manchester Liverpool tele to gba bọọlu lasiko yi fun iko ti Brentford ṣugbọn gba ti Chelsea n ba soro po bi o se wa o terminate contract e ninu ko bi agba bọọlu ohun

0: sowo waju eja fese kan yanu ko ti Manchester City mu ja otan en ti bere code ka se yi eh ko si wahala ba bere code ka se a mo je ke mo code ka se ni network yen tanan tan yan ba ewo ba ni owo ba se tan loja ohun lo se mo play ka se o le ti gbagbe *347*1004*2#. Ohun ni code ka se ti lagi lunu bi nkan se ri lapa abe yen niyan ipe bi agbabolu ti Manchester City iko ti sina alayo ogun ede tin tele nu iko Man City ni tele o ti ku o Chelsea o ti lo Man City iko Man City nta gbo latodo won ni pe won ti gba personal terms pelu agbabolu fun orilede Morocco ile ti gba bolu ninu ko ti Lille ta ba so nipa Ayoub Buadi ile ti ko ti Lille nbere fun 100 million euro lati ta pe gbogbo wo to ba nife si mo 100 million bo won ni ko Man City won ti yanju personal terms owo ya ti o mo gba lo sose abi lododun abi lososu in to ku bayi ni pe ki ko gbe agba bolu ti Man City bi won yanju gbogbo e pelu iko gbe agba bolu ti Lille sugbọn to daju tada ta wu gbọ labẹnu ni pe owo ti Man City fe so fun agba bọọlu yi ipe gbe agba bọọlu Man City won ni won le sanju bi 80 million lo gege bi ta gbọ nu pe awon o lo 100 million o gba ta won ba n gbe agba bọọlu ti o ti ipogun odun ti e dagba po ta won ba n gbe 100 million e dakun lo wa ni ka won gbe iru awon sina alayo 85 ni wo lo kan yi ka won gbe bi abi 2 billion abi awon gbe bi 2 billion ka won gbe DJ Spider won ati Fosia asole ko ti Cape Verde ojo meji won gba lowo ara won ojo to se 40 oku ojo meji leyi gba na na ni DJ Spider lo na se 40 o pe laye o o so popolopo odun laye DJ Spider o ki so meke o abi to gbo ti rina sana san ai to bi musu ai to bi olongbo ise te bi o ba se ma ri family won nu baba n so nipa ti musu mi ni e pe DJ Spider lo longbo in ni e pe DJ Spider lo ko e o je bi nkan se lonu gege bi nkan se lonu nipa ti ko gbe agba bolu ti Madrid Arsenal ati Vinicius Junior eyin ti Arsenal ba fe gbe Vinicius Junior awon condition ti n be nle Arsenal le gbe gesi eja so yen dago 12 lo bi eto yin eto wa ta lo ta ago mewa la n bo wa ye ko to ti cash ye ago mewa ku iseju 9:45 la n bo wa ye ko to ti cash ye *347*1004*2# code yen niyan Vinicius Junior Madrid ati ko bi agba bolu ti Arsenal kini tin benle fun Vinicius Junior bayi kini bere fun gagagaga awon kan wo ni bere fun lowo Madrid ki lo le je ojo la Vinicius Junior pe Arsenal eja so di talota la ago 12 sa ago kan ni kan ni splash 15.5 e pade wa nbe a wu gugu e a si yanana e je mi o mo lo lapa bi sina ogo ede ati titi la yo Akinsola iyawo olinu o ti wa nbi sina ogo ede ati 85 abo tun ju be lo ni
1: ara bi 145 mo mo wo lo kan
0: 145
1: oni won si lo ndi 14 abi titi
2: be ni
0: on di 14 osu wonu
2: o mo sika
1: osu ke se o tun le
2: bi 186 lo di bayi
1: owo re gan la ko sile
0: odun wo gangan won bi o
1: odun mi lo wa iranti won pe
2: o so pe
1: owon yo wa
2: lo mi adun ti yan wo
0: awon
2: adun to mi won
0: awon mama wa jo awon baba wa jo adun ti yan
1: ko ti yo adun
2: to mi won
0: ya wa kan laye
2: agole
1: mo fo po e pamo
0: la won ni mama kilo jori yin ba e ti wo bi 86 won ni ah mo ti ju ba on lo o sugbon won ti bi mi ki plane to de ki balu to de
1: o wa lo
2: ju pe njo won se balu
0: won lati bi awon ki balu to de mama o si laye mo ni sikolo ba fun ke mama won ni ki balu to de won ti bi awon ki balu to de si Nigeria ni a ni kan to se balu o pe ki balu to wo ko to de Nigeria won
2: ti bi awon
0: pe awon idagba po na
2: se ke sagbole yin
0: iru titi ni
2: ise bere le bo bere o si dahun
0: network o dan bi ni
2: ko le da o le da rara ko ti le da ko si ri da ko network re o ni ri da
0: ah girode o ti clear o ti clear
2: iwo mo so
0: o
2: mo
0: o ti clear o ti clear o ti clear
2: yo ko ya clear ni o ko ya omo memi si e omo memi si omo gbe mi laboki
1: won discover river niger ati benue ni won bi
2: un abi
1: nto fe
2: o ri pe gbogbo yin tin gbon le
0: eyin ele pe o
2: Mama to si ni mama to si mo ni
1: oni mo fa
0: o
1: ti
0: mo fo ti
1: bi o oni mo fa baba wo lowo lowo lo school
0: ti
1: ni ngba ti yan be le
0: ti na ti ti o to odun wo bayi
1: mi o le ri ka ngba won ori temi gan ka daju
2: ten ti ori ti e ka yan ori temi ka
0: njo a
2: won o mo ko mi ago le le fi mu gari
1: ti
2: kun re won ko si kun temi okunrin na saba mo ko
0: ko
2: si kun re
1: ti o aran ti ko ile gan
2: won e ko si kun obin okunrin na mo saba ko si kun
1: won ti ko boye en to land writing ni agbole
2: won si kun re jari
0: ko si kankan bi omodun melo la wa won ti lo daula yun tan won ti wa
2: iru awon ayala ni won mo nko ko si
0: won be se bon lo ja ko ja on lo jade bonbon lo kan o lo jade bonbon
2: ako ti e
0: andre ati yen o ti kini
1: igbo ti aso sita
0: igbo ni won fi ko afoku igbo won fi ko temi to ja mo eji di je spider
2: na nu to ja mo nu olorun lo ni wo ko sibe
0: temi ja lo gba bolu ni
2: le do ba si
0: o ba bo so le ka lo ti mo pe nbe nbe ni
1: awon ti yen ko si daju ati waju ateyin won ko si
0: ele won ngba ti o bo kini ohun mo doba le ni
2: ani
0: mo doba le ni iwo mo pe lo ko
2: mo gbo ojo kan mo ko gbo susu bayi mo ni ah mo ni olorun mo yo yin o mo ni kilo re to je pe ngba ti mo dagba in bayi la le ke mi ka ko mo lo ba
1: ta lo bo lo
0: ki wa
2: eyin meje te jo ko yi
0: ah
2: ajo mu nkan le
0: awa la ko la fun
2: ti mo dagba tan ni won lo
0: oh
2: pa to ba gboju wa eyin ko
0: eyin ga
1: to ba je gombo to ba je gombo won ko nile yin ti an wa bo wa gombo won
2: mo ni olorun
1: jo yin wa lawa
0: ko wa si wa la baba se si bo won yin
2: awon
0: yan ba ni kini o ni gba keke won si kini un le yin
2: ni je ke yan soro
0: won si kini
2: awon boys si je ke yan soro
1: titi
0: o fine
2: to ba ti boju wa no eyin ko eyin to lo yen ni
0: o wa fine o du o da lo fine o fine o
1: tan ba wa gombo fun
0: o bo ba lo gba merin la merin la
2: that is a saturday
0: ah ah ah je lo wa ba de
2: Saliu
0: ti wa wa nbe
1: nigba won ko
0: bo se ko lele ni jo won o ko moju mojo ti won o ko won wa ni o sun le ni eni to sun le eni sepu eni yen
2: oni
0: won gbe
1: kini le
0: awa wa nbe
2: o le bo si nbe
0: awa wa
2: je ogbo mu Allah fe to be.
0: Ọlá ẹgbọn mi.
2: Jẹ ki sọlọ ẹgbọn mu, jẹ sọlọ ẹgbọn mu.
1: Mo mọ binu loni.
0: Iwọ
1: mọ reti ẹ.
0: Kawani bo se dagba nisin, o ba se nti mo fe so awon eyan.
2: Pe
0: ki so lekan. Sa.
2: Njo
0: sa.
1: Sa to so lekan. To kan je abaja.
0: En to so to ni je sa.
2: Sadare.
0: Ja jo mo ti mo ka ugbe, ka ni to mi mo.
2: Mero lo ka lo
0: ti ek. Lo ye ke mejeji.
2: O to yen.
0: Emi
2: o ka debe.
0: Won pari awon kan so wo ke bayi. O le ri gbogbo e.
2: Tori won ti bere fun.
0: Ka wa lo lo, o lo dagba, o lo ba 70 leke ti e na.
2: Mo jeri won.
0: Won le se ba.
2: Mo jeri won. Ah mo jeri won.
0: Asiri labo o lo sa paper ni.
2: Many olopa ma ko.
0: E je mi o mo lo. La go mewa ku seju 15 la nbo wa yi ko to ti cash e. Network yen tonaton yan yan bayi o *347*100*2#. La go meji la pade ni kan ni wa elekeji *105.5. Titi gba na e ma je edo ki lo na pelu awon ilas. E ku kale.
3: Ladilu FM 96.7.

0: ju ma yo mo yin o ma wa na ni kon ni lage lo 96.7 FM ati gbogbo ti owoja ikon ni to n fe de fun ti aro tun ni ojo isegun mi le ni o ile ta tun se n ja ninu ora adura lo si mo ba de lodo temi ko asegun ni lasegun lodi isegun ni o je ti wa lojo gbogbo ati nipa gbogbo oro jade ase mu be eri roku ego nu aye lo ke lo ri sirere ni o ba lejo nu mo kiyin kaabo sori edo kiro ifun ti aro tun ni titilayo akinsola na loruko temi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi nje e ka bo sori eto yi
0: opolopo ama violence violence wa la ti ti po si wa yin si yin si wa le na abi mo le ni
1: titi ki ja bo se why
0: beyan ba
1: ko le genti
0: beyan ba bo mi si mi lenu bayi ko je pe otun la lo ma de
1: to le titi jeju ogede ni
0: a ni ojo ile te wa ojo gede mo mi ojo gede mo guguru mo nje ni isin
1: ah a je pe
0: se guguru na le
1: ko le
0: pupo to ba so ni o to ba so ni o
1: ta ba se research amo
0: eh eh mo tin de guguru
1: o le ju yo ba ni guguru
0: pere te pa pere
1: mo ti jo gede o mi ni ko mi le de
0: eh eh
1: o lati je pe guguru yen owo highest lo wa
0: iwe royin punch wa daily post wa so lanfani lati wa so
1: guardian na wa mi
0: guardian na wa be o
1: be na ni daily post o gbeyin
0: e je bere pelu awon akori ohun loko jokan ideji amo lodo temi lori oro eto edibo ti o waye ni ipinle osun ohun na ni o won ni egbe oselu akodu won ti fi esun kan oga agba fun le ise olopa le wa nigeria wi pe eni te mu ninu egbe oselu akodu ni ipinle osun e file te ba ti sise iwadi tori e sise iwadi e ko mo nton sodo ni kini n to sele gan ta lo soro loruko egbo oselu akodu ekun rere re laaro e na legbo
1: eh ko ba kun gbe oro o tun tin jade o latara esun eleyi ti won fin kan eni to je alaga igbimo te ko to ile tin sise iwadi lori ona ti an gbada ile ise ijoba to lodi ti an pe ni ayederu njo si presidential foreign investment promotion council sile yusuf gadi to je alaga ohun o ni awon omo le asofin ni a tun ti bere si gboju agan si
0: tarata enikan to je ekan gbogi ninu egbe oselu adc kalukalu o na lo mo ti soro soke o tako are orilede wa nigeria are bola me tinubu wi pe baba ebode o e salaye oro lasigba ti ajo olomire leto idibo lewa nigeria ti gbe oruko gbogbo awon ti o jolu dide jade dupo are ninu gbogbo egbe oselu ti won si wo iwaju oko yin won ni won ri iwe ari ti paya mori yun alako bere won ri ti girama ibo e ko si eja mo e salaye fun wa nbo e ko we ari si be ba ti e le fun ajo olomire leto idibo lewa nigeria e je ka wo lanfani ati ri eyin ko yi ninu iwe royin daily post lo ti jade ninu edoki leti gbegbo
1: iroyin mi o na o le yi o guardian o lo ko won pe ijoba apapo orilede nigeria ati awon ekan ti eto oro ajeye ni orilede yi oni won mo ti soro wi pe eru wuwo eleyi ti o nbe lori ise idagba soke eto oro aje orilede yi ati ifese mule re won ni awon gomina ni won da ale tori pe won o se awon kankan eleyi to ye ki won o mo se lati je ki idagba soke ohun o ya kan mo ke a
0: gomina ipinle osun ademola adeleke mo ti se kilo o si na wo kilo ohun si are bola me tinubu wi pe e wo gege bi eni to je adari fun oro eto abo ni ipinle osun ohun oni fi aye gba ki enikeni ko to bo eto edibo to fe waye ni ipinle osun loju o kile to fe are kile fe demola mo soro adeleke o mo salaye sita wi pe ani ki e mole eni oju towo re le oju towo re le kile wa tu so pe ko se kile to fe a se ani ko se eyan meji nu egbe oselu akodu du eyin lo fun eto edibo are e tu wa fi wa lorun le eh oro yi mo po gan ni se bayi le lanfani ati gbo ninu ro ifuta ro toni leti gbigbo
1: lori oro idasile ile ise olopa ipinle iko to je ti ile ise are orilede nigeria tin sise lori aba ofin ohun oni won fi abo je are bola tinubu ninu osu eleyi ti an wo lokan yo lati le je ki irin ajo idasile olopa ipinle koya kan mo kia
0: ninu iwe iroyin punch na ni oro idi dasile ile ise olopa un ti ipinle eti nbe ni waju temi to nsalaye wi pe agbeyewo se mo pe oro wu ti lo si waju ilegbimo asofin kini o ti lo ilegbimo asofin keji lori idasile ile ise olopa won ni agbeyewo re won lo tarata si odo are Bola Me Tinubu to ba josu keta to ba di ojo keta osu kesan odun 2026 ta wa ninu re yo ta lo yojo oro sita fun gbogbo omo lede Nigeria lati gbo to fi di royin ekunrere re na laaro e na legbe
1: egbe oselu ADC olowo bowo won ti soro wipe are Bola Tinubu oleto lati dije ninu eto edibo odun 2027 gege bi oludije dupo are o
0: to ninu iwe royin Daily Post akori tutun bebe lodo temi o mo tun se lalaye lati enu eni ti se oludije labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi nibi to ti gbe se lalaye pe ohun o bere lowo Olorun bi pe ki lo sele to fi je ko ohun fi ibi ti igbadun aye ohun wa ko ohun fi sile ko ohun fi lo re se oselu ki lo mu Peter Obi so rufe oro be jade lati pada sodo Olorun bere bere lowo re ohun ti oye lo fe lo re para bere lowo Olorun o eyin ko yi be ba lanfani ati joko sibe te yese ninu edo ki iro ifuti aro toni le tun ti gbegbo
1: egbe oselu ADC ai enu mi ago egbe oselu APC ati gomina Adeleke nipinle Osun eh won jo gbe peregi ija oku oro kana o lori bi an se pe awon odaran ti an je iganiko ti nda ipinle Osun laamu won jo nda bobo laarin ara won eleyun lo fa oro be oni ona ye kan eni owo eleyi ti oro re to di toro fun kale leyin ipade ti an se pelu are ile yi lo na nawo oro si ile ise are pe ewo awa ti so un ta fe so ati jami lori oro e se ijoba tora jaja fun awon omo orilede Nigeria un to ku ti awa nwinu iwe iroyin Vanguard on lo ko iroyin na
0: ninu iwe iroyin punch be ni mo tun ti ri akori eleyi o o se alaye lati odo awon agbarijopo egbe osise ti Trade Union Congress won ma salaye se ti gbo ile ise ijoba apapo orilede wa Nigeria bi pe o ni owo kan eleyi ti se bi ida 30 lori awon ajemonu fun awon osise ijoba apapo orilede Nigeria e to ti lo bi osu meji ti ijoba o ti san won ni awon gbe paragi kan na o pelu ijoba apapo orilede wa Nigeria bi owo amu bi o ba je sisan kini owo amu wa fun gan ni pato se beyin re e si fe lanfani ati tete bele je gbo ekunrere re ni ko pe ko jina yi le gbo ninu edo kiro
1: igba keje are orilede Nigeria Kashim Shettima ohun lo mo ti so wi pe ohun to ye ka ma se fun are Bola Tinubu lasiko yi ni pe ka ma yin lawo gege bi akin adari ati omo orilede Nigeria rere ki se ka mo bu enu ate lu awon oniruru awon ise atunto to ti se wo gba be ni mo kuro ninu iwe iroyin Vanguard ti mo bo sinu Daily Post titi egbe awon ti won wo ti won ni oko ajagbe ti ngbe awon orisirisi eru ni eka ibudoko eti omi lorilede Nigeria won ti fi ikilo lede o pe gbogbo awon ti mo gbe awon oko ajagbe ejo eleyi to je wi pe won o lokun nu mo oko ti nkan ti se to je pe on le wa pe e fe fi gbe eru e si ti bo oju ona lo wa di wi pe o bere si fajo bi okun lori oju opopona abi to je wi pe ngba to de bi kan on lo dede taku to sin se diwo fun abo awon eyan mi to ye ki won mo loju opopo pe e ja mi lori mi mo gbe iru oko be si oju popo awon oko to lalaafia nikan ni e ma lo
0: e ma gbe wa na save and save e ma gbe e ma gbe wa na save and save tori n ba ti ri pe oko o mi titi mi titi ni waju emi amo yin duro ni ma mi titi ara re lo o le ko be mi tori won ti ri pe nkan kan se oko elomi wa so kale nu oko yo agbe won di ni igi bayi igi gangba bayi to ba tin lo je won agbe si legbe iwo lo mo ko lo je micra lo re mo koja sare koja legbe re ori ori toju re ori e ma gbegbe ku gbedu titi
1: oko awon oko to ba lalaafia
0: ni e ma gbe soju titi mo fi mo da wahala le
1: egbe amato
0: ni won so ba amato lo ni won so ba won ti ri won daada e ma gbe wa save asa fu mo e gbe gbona bo mi to o ya ja lo soke lo ka lo re wo to wa nbe
2: Lagilu FM 96.7
3: 7 Sundays and 7 Wednesdays with
4: Olorun ayo

Aki yin, kaabo pada, edokiro yin te si waju. Ikoni la gelu 96.7 oke to gajoke, nifele le mba dono le tin te tik bawa. Oloye, Wahab Ido Wukwola Mosado Gun. Eni toje, ojulo wo luwo labosin de, afobaje ti ele badan. Lomo ti fi oro sita, lati tako awon oniruru awon ahiso, ati awon ero, ti awon kan pon lewe, ka kiri o to si nse kilo kilo. Si eti gbogbo awon aralu, wepe, ki won dakun o, ki won gba oro yibi ti gbere pako ti oun fe sin won o. Nitori pe awon eyan kan, won ti n pe ra won ni nti won je, ti an pe awon ni oluwo, labosin de, ati pe oun ti won je, nile badan lapapo, ni won pe ara won o. Gege bi oro to jade, latenu oloye, Wahabi do upoku ola Mosado Ogun, oluwa fo baje ti le badan. Won so di mima, de awon eyan kan, ti awon soro won, oni, awon ma ti kefye, wipe won ti mpe ra won, wipe awon gan gan, ni awon leto, to si jekwe awon ni ojulowo oluwo labosin de, papa, ni le badan, oni won waduo sibe, won ti bere. Si ma se awon orisirisi eto ele to je pe oto si oluwo labosin de gan lati ma gbe kale nile ibadan o pe yi ko da ko si bojumu bi ti wu ko mo ohun wa fe ki gugu araalu ki won oriran ri tin sele yi ki won o si takete siru awon eyan be bakan na on lo tun fi esun kan awon eyan ohun o pe won tin lo oruko yi ati ame danimo to lowura yi nile ibadan ati gbogbo ile yoruba lati mo pe oruko ti awon ti mo pe ofin ati asa to nti se ise mbaye ile ibadan un lo gbe kale ta mo si labosin de oni won fe mo lo lona ti won o fi mo tan awon araalu je ati pe won to fe mo fi lo araalu ni jibiti papa awon eyan ti o ba tete kiesi Oloye popo ola lo wa so di mimo pe ohun so yanya si eti gbogbo eyan wi pe ohun o lowo be lohun o si ni ba won da si oro eto kan ti an pe wi pe awon fe gbe kale nitori pe aye deru gba nloje o oni an pe awon fe se labosin dede pe ayajo labosin de ti an gbe kale un ayuyu lasan ti o lowo ofin ati idasile gbogbo awon alase le ibadan ninu ni o Be, on lo so di mima, wikpe wan ti kpe awan mou, ojo kran, fun eto apala kulu an, ti anpe ni ojo abameta satide, ojo kejo, osu kejo, odon ta wani nou re yo, bakana lo she la la ye, wikpe on, abi, awan kankan lati nou man lebi, ojulo wo, labosin de, awan fi o wosi, eto ti anve she nan, be lo she afi kwen, kwe ojulo wo eto, Toje ti ayajo ojo labosin de de. Oni awon ti mu to si je wipe ojo kokanlelogbon osu kejo August 31st odun 2026 yi ni yo waye o. Oro gbogbo awon araalu gbogbo awon eyan awujo pe ki won mo feti si eleyi ti an pe an fe se ni ojo kejo osu kejo o. Be lo pe ki enikeni o ma lo sibi eto ti an fe se tori pe aye deru ni eyi to fe waye lojo abameta satide yo oluwo afobaje le ibadan o so di mimo pe oniruru awon akosile to ni se pelu itan ile ibadan ati awon oro idile ni le ibadan

0: Ojuma Alayo Ema Binu Ataja Meson Koja Ogun Seju Adupe Lowo En To Laye To Lorun Apa Lara Leto Ise Lewa Omo Luabi Bo Kinye Kojuma
1: Omo Naija Ese Giri Ise Po Fuwa
0: Mwamba Seju Tajo Lore Ofe Ati Lo Egbadun re o Lori mo ni alejo kan lori eto laaro yi
1: Isole ebere mole o larube fuwa etere
0: Alejo ti mo wa ni lori eto Omo ilede wa Nigeria ni won Amo Okere ni won gbe
2: Isole mama lo so je mo
0: Emi ati won ba lori ofe ati pade Ibi ati pade Baba nso nipa pataki ise owo. Won so ipenija to le wa nbe ko bi omo nise lowo.
2: Adebaji lo owuro.
0: Oba tasimi leti.
2: Ko
0: ba so mo won.
2: O sese.
0: Idanileko ti ara se ni ranpe laarin bi iseju bi mewa laarin bi ogun iseju.

0: omo me po
1: ise mo mo ya o
0: ba so mo won
2: ise ya ise ya
0: moni esa e da ko tori olohun se ni binu e da ko e ba bo sori agele e se tori olohun se le lori ofe ati wa lo bi iseju die won ah awon bi si o ada moni e wa da ko tori olohun awa da wa bi mi ba ka wa le ni eje ta irin arun a fe tu egberun keyan mo si fe kogun logbon kan ti won ja nfani iru danileko te gbe kale nbi be mo ti lori ofe ati lafani ati gba time bi ogbon seju lowo won nu ije jo won ba ti wa won lawon ajo kan be leko e ba inda da da da ela e ma bo o e wa salaye awon kankan awon alaye awon kankan awon alaye awon kankan awon alaye awon kankan te nikan wa se un lo gbe won pa to gbe won lo ilu Eko mo wa wi fo e da ko tori Olorun baba ti doni e ma bo mo kiyin o apa lara una leto ise lewa omo lu abi e da kon eyin radio yin oke ni won ba e ma jo pariwo a keko o be se n lori ofe ati ma gbo mi kete kete lanfani yo le e ri mi wo kete kete lori ikani bani dore Abiodoye lade lati Adebolu Modina Rafiu Tawa Kalito Abiodun lati yan iya beji kan.

0: be ba wa ti wa won lo sori kanin ba ndore e ma pin yo se yin lanfani topo
1: o se se doko le ba
0: mo ke yin loko lo to eto yi sina alayo ogwede ofo ma le sofa akin akin yemi loko temi je mo ke yin o loko egimo ludasile mo ke yin loko egimo alase mo ke yin loko egimo lusakoso apa lara na le to akin akin yemi loko temi je mesa koja seju merin le ni ogun na koko ta ni oto nkan ama eje ni kalejo mi o wole e ka ro sa
2: e ka ro mo kin yo eyan ara oyi o mo kin yin eyan ara badan mo kin yin o e ka ro
0: da ka ba yin un oke die
2: mo ni e ka ro eyan ara oyo o e ka ro eyan ara badan
0: ehe
2: ilayo ni mo ba yin o
0: ayo ni ayo ni ayo ni baba wa ta ba bi omo bo gangan le se
2: omo igbajo iloro omo agogo
0: memo omo alagogo memo
2: ni
0: pele osun le ti wa ole edibo gangan le ngbe
2: eh mo ngbe ni ilu America mo si tun gbe ni ilu Nigeria
0: e ngbe ni ilu America e ngbe ilu Nigeria ipinle wo le gbe la America
2: eh mo ngbe ni ilu ipinle Texas
0: Texas le ngbe yo ti todun melo te ti fule de wa Nigeria le
2: ah mo ti fi lele o ti to bi odun mejila o le die
0: o ti to bi odun mejila o le die so won lowo te wa e nlo
2: mo nbo
0: e nbo ni ori ofe ti wa baun adupe lowo olohun adupe lowo olohun e da ko e ba nda ko yin ni kikun
2: oruko temi ni sa charles oluwa tosin omiyale
0: sa charles oluwa tosin omiyale ibe ti won ko tari si ni pe pataki isowo lawujo
2: emi je nkan to je pe didagba mi orisise eyan ni mo ba rin awon omowe awon ise owo atawon isowo ngba ti mo wa nile so gba ti mo de ilu oyinbo mo ri pe o yato die lohun satan se nle nbi
0: okay
2: mo de ri pe awon odo wa opolopo won en to ma tete mo wa non wa
0: njo tete mo wa ni kia
2: tamo yon wa ni yen ko de ri be ni lu oyinbo because ti gold ko to di nkan mere mi agba ni na koja mo wa ri pa awon mo odo wa ni Nigeria won o fe gba nu na koja ke yon de to le kawe yori ko to le ni se owo ko to le se nkan mere mere o lati ni eko
0: o ni awon irin ajo jo gbodo rin
2: ko possible kin yo kuro primary school ko dede ba re university agba bi kan koja
0: yo ba bi kan koja
2: progress na pe
0: progress ni won pe
2: process you have to go through that process
0: e ti gbo adupe lowo olohun ola omi yale is watching with you ara won eyan yin de jonjo kokan ni won ma boya ti gbajo la won pity badan ya bi je legbusi ade boje yusuf olade meji aduni ade isugbe ni adupe e ma pin yo se yin lanfani sawon eyan sise owo l'America ni
2: be ni o
0: biro awon ise owo wo lo wa lo le America
2: ise owo polorisirisi anise plumber anise welder anise awon to tun plane se
0: okay
2: mo te papa mo ni enikan to sumo mi daada ngba ta won ma fi de agba ti e ti de agbara won o gbewe kika mo
0: agbara won o gbewe kika mo lo le America
2: be ni to awon go je lecturer ni Nigeria kan to lo
0: lecturer ni won mo to wa
2: bo agba ti de ngba ta ma fi dohun bo won wa wo pe ona wo la won fe gbe gba ta won ni ma sise wahala mo sise 20 hours a day elomi wa o ma sise 20 hours bo fe ri owo san bill so ona ti ba yo na fun won ngba ti won de ngba yen ni pe kon lo ko se owo
0: won
2: wa lo enroll sibi ti won tin tun plane se so plane yen no ko ise owo yen no foju si iyen ise yen lo wa se won de ti wa doga lenu e
0: won ti wa doga lenu
2: e lenu e in fact awon gan nisin won ti lawon mo ise repete ton ma ni okay plane delta deal united deal ya e lo service awon kan ma lo inspect ni won ti kon do ti bere won wo pe awon ti di lecturer
0: I'm a lecturer I just come to this country to come and become a lecturer
2: no won lati bere over again lati follow process process yen lawon odo wansin won da ngba won ni yoju lati follow orisisi ona wa tawon odo tin rowo kia kia ona bi kan sare wokada carry 10,000 carry 15,000 o da looto boy imoro ta wa ni temi ni personally ni pe iru owo be e ma toju e die die ke fi wase ko be te le kawe
0: owo owo ti won ri un e ti won tun fi ma nanna kuna
2: mo gogoro nro le gini se won le wa okada yen nigba to ba pe 50 to ba pe 16
0: se won le wa okada yen nigba ba pe 50 te ba pe 60 ten pe 65 leyan lo ko 70
2: bon to ba ti mo ninu process yen ton se irin experience yen no ma build le lori to ma lo mo se won le gbase marun po ya iwo lo society bayi iwo lo bi bayi won abesi ni ma assign ise fa won omo to wa labe won because won ti gba inu na yen koja ai gba inu na koja lo ma muyan ma go kada ko wa te lohun
0: to fi wa satisfied
2: complacency lo ma npe ni lu ede oyinbo you don't have to be complacent you have to drive yourself to seek more knowledge to grow
0: to atugbe e wa so kini kan pe beyan ba lo nko se mechanic bayi eni iṣe owo pon pe keyan wa pon ti kose o o ti gba certificate ko wa du kai loju kan ero ngbo kan ni pe o ye keyan ma tun wa yi mo kun mo si ara awon alaye ti mo gbele ni pe beyan ba kose mechanic o ti ma ye nisin pe awon electric cars
2: o ti ti wa
0: se won ti ndodo se electric car ti wa ndodo ti leyin de wa la america ni
2: ah lati gba wo ti pe ra o ti po kakiri janturu
0: o ti po janturu
2: kakiri so nkan ti mo wa nro na ni pe teyan ba kose bi mo kose plumber nsin mo lati tu gboro wa in to nlo ni gbogbo agbaye a gboro limit ara si ibi ta wa ki lo nsele ni agbaye nigeria oni a produce technology itala tin gbe wole ki lo nse lohun imo wo la fe ko lati catch up pelu nkan ton se lohun tori to ba dele awa kan la ma koko bere
0: iru ori ofe yen tiru technology tan so yen ba dele tawa tawa wa nle omo wo pe kini sele la america
2: beni
0: kini sele ni europe
2: beni
0: bo ni won se nse ni arab nation bo ni se nsele lawon asia continent tiru technology yen ba wa fi bi ere bi ere bi electric motor electric marwa electric bike to ba wa wole de nisin awa ta mo npa re
2: beni
0: sugbon ta ba ti loye npe owo wa ni ode si
2: ogbon ati loye de ti wa po internet wa nbe
0: so
2: many training lo wa lori internet nse tawon omo wa le key into it te ko wa fi ni oye yen because am on Nigerian city ba gbe awon moto kan mi de Nigeria ta fe ta wa ni ko si mechanic e nbi mana ko si mechanic laduro million of people ta ni Nigeria because awon eyan fi mo kun imo na ni ko fi ni si mechanic to le moju to moto bayi
0: mo fi mo kun imo bi eni duro soju kan bi adagun odo
2: beni
0: ha apa lara leto ise lewa omolu abi e mo ri pe to agbalejo ikan lawujo ile yi sa Charles Omiyale ni won wa nbi ulede America Texas ni won gbe emi lo bi kan ni party mi ati won cross mba ni ha oro ti baba yin so yi omo yo se gbogbo aye lanfani mba fi wa ni e je sumo won se gbo won ni onisi owo ni yin e discourage awon omo wa be ba te wa won kada pe boya bi nkan se ri owo te ba ri nbe won ni e ma tujo awon kan ti ko se owo tele sa
2: ben
0: sugbon oja oya ba de sobu are ya aro jata ba de bi are ni pe wa opo omo wa tan je electrician ni pariwo pe awon ore ni gbese fa won opo omo wa tan je plumber ten so na ni pariwo awon ore ni gbese fa won opo omo wa tan je tailors na won pariwo awon ore ni gbese opo omo wa tan je weather ni akose tan won ran na abayo in to sopolopo dede si okada nu nje ni mo ran kan te le gba won
2: en to se ni pe igba mi wa ise ni kokon ni won pe kini kan ni attitude a lot of people so pa won orise se awon sise iru wa wo le ni lowo se lo se onire man gaju ila lo ni elomi won a gbe se fun o ma doga mo en to gbe se fun lowo won ma complain pe won gbe se fa won iru wa wo irele na tun kun ise owo kiko ise pe mo mo se mo mo se
0: jije omo lu abi na bodo kun jije oluoto eyan bodo kun ke se pe en to gbese fun o laarin bi iseju kan si meji lo wa doga re iwo lo a ma so pe e lo joko jare be ba ti ra gbese fun agan se lowo yin la wa na ni ero po tin gbese fun a e lo sit down eyan ngba ba se yun tan ni customer ba nde ku ni o ba se ro mo ni ba complain
2: pe da ko la ma ri bo ani ri bi ti problem ti bere there's a root cause
0: complain yen la ri ani ri bi wahala yen gan ti bere seyin onise owo kan gbo seyin omo wa kan te lanfani ati ko se kata meji se n gbo to le je orisun bi ipenija lati ri pe are n ti o gbese fun wa n se wi ni pe attitude ogbodo kun pe ko se owo e mo iwa ni won pe be ise yin ni won pe be won le gbodo je olooto won ni e wa nitori pe nikan gbese fun yin ke wa di pe e wa fe doga mountain lowo boro ba te fe pe yin ati customer yin papo ninu irele ninu ife ninu agboye e farabalẹ salaye mama so fun yan lori ete pe to ba ti di pe o ba ti ni wa gidi die die ni customer sarajo be ba kie sara die die na ni customer o ma lo
2: be ilo oyinbo gan papa eyan le mo ise ti o ba ni iwa irele won a le ko ndise yan na ni ko si ise teni kankan o le se o
0: ko si ise teni kankan o le se
2: you have the right attitude ko se n to le ko ni ise ko ye ni pe okay connect wire bye bo se mo se lara ro ni o le se but attitude wo lo fin release pe lawon te jo n sise attitude wo lo fin release pe lawon oga e attitude wo lo fin release pe lawon customer e gbogbo kini na o lopo na ni
0: o lopo na ni
2: o lopo ni
0: ha omo lagba laro se wa nbe yen I'm watching you as your biological father I pray that the Lord shall continue to increase your wisdom and endow you with long life. Ola Omiyale. And well done. Ah, mama boyo Omiyale ti gbajo ntin yo.
2: Baba mi ni.
0: Baba yin ni won. Oda adupe lowo Olorun. Baba mo kin yo. Mo kin yo. Victoria Adigun. So happy for you my friends. Sir Charles Omiyale. Ah. Oda. Adupe ara le lagbe wa so dieto laaro yi. Emenu boro awon obin.
2: Amen.
0: Nigbati en da wa leko bi temi ti lanfani ati saba pade yin pe a nkan ti yi pada eni kesi Nigeria nikan eni yi ka agbaye ni ko bi nkan kan mo ni lokan ni se pe bo won ba ni se owo lowo pe deyan ba kawe ka je kan en te sa nle ni pe ka je kan mo wa oko se pe eni se owo gan ta lu ebo gan ndowo lowo ta wa e o ta juwe kika gan lo
2: reason to move so be ni pe ilu oyinbo o lagbara die keyan dudu to goga mo to de oga mo oyinbo to ni ise lowo oyinbo lo ni company se wa gba ke omo to wa nle ko wa gbe md fun eni to wa lati africa ko ni gbe fun so ati dero oke yen o lagbara die so bo ise owo o lo ma stand in your out
0: lo ma stand in your out
2: then you stand out so oro obirin te de so amo ba won obirin mo tin so fun won aye ti yi pada aye ati jona mania daddy wa ma fun wa lowo nje wa san owo school gbogbo wa jo nse nsin ni
0: gbogbo wa jo nse
2: ni o baba o mu wa iya o mu wa ni gbogbo a fi dun
0: baba o mu wa iya o mu wa awon obi ka wa te ma pe gba ke mo boya won exist mo ni sin wa ni ala ala bodo aya won baraki awon ko ni seko labo
2: ami ro boya won yan si le wa mo o se le wa ta amu doubt there because ni sin ti o mu fin be awon obi especially awon obinrin papa awon okunrin na ti won ba ti ri pe ori won ogbewe e fun kon senu eko se because obinrin ti o ba foko alalubarika na lati alalubarika fun re be ni
0: obinrin ti o ba fi oko alalubarika o gan gbodo ni alubarika fun ara re
2: alubarika na de ni ise nini lowo ara alubarika ni nigba te ba lo si church te lo si moshala se pe olohun bless me ki olohun fe bless ise owo e ni
0: ise ti mbe lowo eyan
2: olohun fe bless yi o nise lowo o ni god bless you o wa lo nku si church o nku si moshala se o ton re je ni
0: o ton ra re je ni ha
2: because olohun fun ra re gan ohun gan sise ko to sin mi ni jo keje olohun o se mele
0: olohun o se mele
2: o se mele o sise titi di jo to wa ni ka sin mi so ta ba wa so pe a sise lo nku si church laaro monday tuesday a se so ji bawo la ife mo wo dele bawo la ife ran ko lowo
0: ta lo ku sosi isese monday morning
2: monday
0: isese tuesday isese wednesday isese thursday isese friday every 24 hours esa mo bo isoji olojo medogun sosi gbogbo wa wa se ta we do keke pastor no case ara en win o
2: everybody that you want ko ton se
0: kan ri pa won yen wa well engaged
2: tun ba okay to ba do lansin ti joba ba ni okada owo nigeria mo maruwa owo nigeria awon to won okada ti maruwa imo no fe yasi
0: iru policy be le wa
2: government policy le change everything dey ko de change ben yen
0: government policy le change
2: everything
0: ma ruo wole mo okada o si mo awon ti wa nwa yen kini won mo
2: kana fe je
0: se ngbo adupe lowo olohun adupe lowo olohun eh opo ma wa ni wa fe travel ta jo ni si owo
2: ben
0: te pe awon yen yin kan mo wale wa ka won mo wa nko wa lu won ni bagbon o ti yeyin eh mo ti ko wo fele eh ye bayi ni ko ni gogo bi oku ya kini kan loke if our children and won mo wa ta ko show over for travel to the country
2: ben
0: is there any enlightenment there le fun
2: eh different programs wa kaka kiri even ni Japan ni China won she different programs they go to ba lo si aye lujara they will see so many programs so wa then locally no won ni awon vocational schools ikan wa ni Osogbo mo lo Osogbo ni last week won pe kan ni IDC
0: okay
2: ijoba lo ni gbogbo southwest region lo ni opolopo awon mo wa ngon mo pe nkan be yen exist it's for all southwest ile yoruba gbogbo anu won da be yen le fun won ko se plumber nbe won ko se weather nbe won ko se bata sise nbe won ko se fashion nbe machine lo jambuturu nigbati mo de be bo awon mo to nko se be boya no to meta won den wine won yan so iru emi nsin foundation temi awon iru nkan be yen ni mo wa awon eyan to je pe o ku die ka to fun
0: to ku die ka to fun te le ran lowo lati le ko lo si ru ben kan lo ko se owo
2: kokoko fi yen bere to ba ti wa ni yen bere lucky le wa smile on them oyinbo kan le den pa awon need eyan bi marun kan ah mo ni skin yen lowo o le ti be di re loyinbo mo ba to ba ni skill kokoko ki lu fe won fa
0: jo baniski kankan
2: so start from somewhere kama te ti bi loyinbo wole ka kokko bere nbi kan na nu le nbi gbogbo nta won wa lo loyinbo wa nbi bo sha ni information yen sha se wadi to
0: sha ni information yen sha se wadi to bi n ba wa gbo yin yo mi pe omo ti o ba wa lori ofe lati ko se owo nte so ni pe o ti e gbodo gbiyanju ko ni bi nta n pe ni school search lowo
2: be ni o because oyinbo ni o fi gbase lowo oyinbo na bi yan ba fe gbase bi oyinbo ni o so okay mo fe gbe yin funcha fun yan se mo jo mo yibo mi o gbo yoruba kini mo fe so oyinbo na la ma fi communicate so at least school sat ko le ko ko mo
0: le ka
2: at because least school kiko ati kika yen na lo ti ma measure ni pe okay ise weather ti mo ko 10 cm ni ti o ba mo kika ba o le fe mo 10 cm ya so si 8 cm ba o le fe mo meter ya so si cm o yato sira won ko mo gbe funra won
0: ko mo gbe funra won
2: yo wa ba seje
0: yo wa ba seje
2: gbogba ti oye ko mo kiko ko mo kika so gbogbo kini e na add up ni nibi ise kiko
0: eh se ngbo bo mo yan ba wa lori ofe na te fe koko si owo won wa ni egbiyanju kiru omo be ti e tiraka ko pari iwe mewa pe to ba ti pari iwe mewa nchan wi ni pe awon ni ajo kan bi foundation tolong na awon lowo ati gbe kale pe ori ofe o wa o ma ba ri amo ti won setan ni o
2: ben
0: ti won ready
2: already
0: tawon obi won na ready lati mu won lo bi won o ti kose ti an ba ko tan ajo awon ni o sponsor won ni o ran won lowo be ba wa ko tan won la nfani nbe nbi gan topo jant sere baba wa je pe an ba ti wa lori ofe ati America ta ba lori ofe ore kan ti nbe ni Europe ta ba ni pe to awon mo need awon mo to je pe won ko se owo o ba ba ti wo list awon da won ifon nigba awon mo wa o se ka awon ba won se mo lead won bo ba ba ri ofe re bo ki lo da won o ni se adupe lowo olohun eni an gba apa lara leto ise le wa omo lu abi baba wa ta ngba la lejo ni Sir Charles Omiyale omo bibi ilu igbajo iloro omo alagogo memu ni won nipinle osun ama olodun ti ran won lowo orilede America won gbe be ni Texas orilede wa Nigeria na won ajina si ibi dale kokan le mi ati won ti pade mo fi ni pe to won ma bo lati wa salaye ni kikun ta ba wa ri opo awon obirin ti won nise elomi ti wole oko awon ma wa kan bili pe tan ba ti ni pe ni ja ati je ati mu o ti sa won ya wa kan na lo ta ba ti ni pe ni ja ati je ati mu ya ba ti wa ri boda luku kan to si kan to n gba 1000 leni ti han ri boda ti moti kan bi kan to hun sure gba 700 naira leni gba an ti ro pe ah mo ti roko nle lo mi o fi di gbadagba ni o fi keru e ku lo do awon obi re ni o di gbadagba ni o fi keru ku lo do awon boya odo anti ni ngbe apodo enikan ni ngbe da ba di gbogba le oko lo pupo nu won ni wa ngboro ni se won ni se lowo opo awon eyan wa na ti wa di pe iru igbeyawo be na ti wa crash tori pe madam gori nkan ti o fi le bi te salaye pe ibi oro de duro ni isin ara si ti se kan ti madam ba ti mo ri nkan fi le ara o mo ni baba seyin na ngbeyin obin won ni do fanu e won wa ri nkan fi le igbeyawo ti crash won po ngboro ni isin iru mara wo le le fun
2: ah ko si nkan to late ju se nkan to late ju eyan si le kose bi esa eni ti mo so fun pe ngba to de lo yinbo o bere all over again ni eni ti mo so 50 something ni won ngba to ma de lo yinbo but won wo pe awon ti dagba ju won lo kose owo ngba to ri gbe iwe normal school won lo se practical n to yan fi le foju ri so ru awon obirin be ise fashion wa nle ise decoration wa nbe then o yaya na tu kun gbe bi oro ti mo so se en ti o ni wa ton fi le ku nbi to wa so won lo fe lo gba se lowo eyan lẹ́nu ìgboro tí mo dé igan nígbà míì mo sì bọ́mọ kan wí ó fẹ́ tajà fún mi ló leju koko mo ní òun tajà fún mi mo fẹ́ náwó fún ẹni kí ló tó ń leju sínú ò bá dùn tí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ náà.
0: Ó fẹ́ tajà fún mi ojú ẹ sálẹ kokoko ìwà tọkọ ẹ jàkẹ tó kò lé ni àbí wà tí màmá tó bí ọlẹjọ jàkẹ tó kò lé.
2: Ó yẹ kó affect èmi èmi fẹ́ náwó tèmi ni mi wá gbọjà lọ́fẹ̀ẹ́ náà.
0: Hmm.
2: So iru awon wa kekeke bayi
0: awon onisowo mi na to ngbo se egbe yin onisowo won ni o si shop laaro ko si erin latenu re ko si oyaya be se gbe binu nja ta ni munu bi yin e wa roju koko eni o fe raja lowo yin ganwa e da ko je nsun waju eleyi already ikanra ngba mi e ke da ko kile fe ra n o ni se nji o eyin o ti e fo ya kun peto e kile fe ra ah mi de wa ni change o bo le ti fe ka se nkan kan iru eyin ma gbe gbe ma mu ma bo da pa change sa for minute mo fe da to ba ni
2: so iru e tun be te tun something pa won obirin mi ton wa nta te pe won ti marriage ti da ru elomi le wa te pe o fe kose lowo en to ju to hun ju lo so le ni imumora lati farabale lati kose pe ah eni to fe mi kon mi ise o kere si mi lojo ori ojo ori o se
0: ojo ori o se
2: won fa gba to
0: won fa gba to
2: won fa gba to so irele na ni lo fi ma mo se yen
0: mo
2: fi mo se lati ko e nise
0: ojo ko wa papa mara si ju bi meji pere na lo ku ti ti mo ne adunia de sogbe ni bi jovia is part of marketing strategy e se mo dupe ala se verse be ba ti lori ofe ati pada ni kiakia atun gojo ta tun file ka tun le mu lara omi ogbon ti nba ni e fi number yin ta yo lagbara die o se se
2: ale lo sori Instagram page mi Charles Omiyale lori Instagram Charles Omiyale lori Facebook then foundation wa scoff.org scoff.org era won se ta ti so awon oro ti mo man so fawon odo na po nbe repete different topics mo ti discuss fawon odo ton den mulo awon to mulo to je bi mentees na won wa nbe ton comment nbe so so mo man soro
0: e do so e soju opo le kan si kawon
2: Charles Omiyale lori Instagram Charles Omiyale lori Facebook then foundation page mi gongo is Sir Charles Omiyale Foundation which is S C O F D O T ORG. So if that's my shop, I really bapa de one year. We shut down she and Marie, we go on the town lot and Marie.
0: But when you're bassy, about a lot of have a lure of a foundation, let it be a fair course your work, Ben. Come on, little bay.
2: I interview on you. I interview on my intention. I'm not too beer and I'm not a sheep.
0: Omo lati si pa.
2: Mo na la ma ko mu wole be. Ma lati si pa agboro mo foundation ibolo tin bo. Ibolo bayin ajo ede. Mo to di pa le gba e.
0: To adupe eje ma dupe lowo yin egbon wa Sir Charles Omiyale mo really appreciate yin gan pe bi gbadin kan ri yan lori ko bi bi tie schedule yin se tight to adupe lowo Olorun pa ti e pe yin e si je wa Olorun anu YouTube mo teyin si waju le mo lo esin le yin be be ba dole de America e ba wa ki won lohun daada mo ro pe ma le ma bo ni sin
2: originally
0: olorun se adupe lowo yin to eyin wa bi temi o ti ma senu dede sibi lori eto apalara fun ti aro inu eje mi ati yan lanfani ati pade ni ajin lori eto eyi to wo sere ti bi ta boro awon vio awon otma di ni jejo lori eto won wa fun yin lawon aboka eja che waju lori e to ba daaji ago kan loru enini titi di ago meta wakati meji gbako se le sai sun e dakun e jajo lanfani ati pade nbe ibile mi o ti ma se ndede se bi lo ta pala fun ta ro a pade to ba di jo mejo pelu ase christi number te le pe mi si ona ni 08032954191 egbo number mi le kan si 08032954191 ona ni whatsapp number mi emi ati yan pa laye ma gbagbe o ise nikan na ni ogun ise ipade mi ati yin odaji lori to yi to wo e se mo dupe
3: FM 96.7

Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikan yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi. Ohun tun mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke. O na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re oru gogo si eyin gan leto yi wa fun. Ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo. Ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo. Ele yi ki se sogun dogoji rara o. Can somebody say success is possible? SIP. Fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose. Mu ki oro aje re o gbero si. Ona bayo re ete atejise SIP. Si ero banisoro yi 0802 089-9900 le kan si 0802-089-9900 ile ise Fictionary Eagles Global won kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo gbo mi daada o Inje le mo pe awon kan wa to je wi pe ona irorun la won fi pa owo sapo asun won lona to legit yato si wi pe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin SIP ni ete sori 0802 089 9900 se Yoruba bo won ni eni ba

Okay now. Lati waji ko to cash ye. Gbogbo awon to gbenu si cash ye, onikaluku ti lo yo phone bi ton tin charge phone pe to. Asiko yi ko to ti de o. Ati gbo pe en ti tin play cash ye lati jo yi. E won wa pe phone e ko gbe phone. Awon to tun wa mo number yen, I wan ka won la pe iya lagbaja won pe, baba lagbaja won pe. Eh gbe. Eni eleni o vi phone nu sub in lo njiyan. Oja bodija o to bi jo ja gbagi lo baba yo wa awon store tin be lete ti yen o ni bodija lo fi ju gbagi lo yun lo ji ni jiyan si o fi phone ti e gbo pe ti e gbo esekedugbe o fi yunnu Ronaldo daaju Messi lo Messi daaju Ronaldo lo eh i i i i o

akani o omo nile oye ikwo ni po ni were o kare layo gbo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oye akani arajile ye ele oye omo mo so ye tan kin to soru iji olele ti

bi olomo alogbo mekun niba ele oye igilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru bi olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agbo giye ton ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fi fi fe ki mo iwo pe mo mi a ri olodun mo re koni kola ko gbagbe elewo ojo iro ko gbagbe apara idowu to gbagbe keran mo ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je ko ku ma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akan yo ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni igbati ile baba to bi olomo meni aburo bo erin abere bo erin akule bo erin to ku loye ti jade ati gbegbele ran igbati ile oloye so murumule ran ile oloye ele oye ni o omo so ye tan ki n to soru igi olele ti mo muru ekun lowo gbangban tonso ori wipe alogbo ni omekun niba alogbo to ran lobi loja baba yin tare fiti oloko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni ibi owo wa gba lowo pa lo igi olele omo.

0: to eyin eyan wa bi te tin gbo wa kaakiri gbogbo ipinle gbogbo orile ede te tin gbo wa kaakiri jama kin pe atuko ami tiba eto yin eto wa eto ba mi to fun ti toni tin se ojo kerin ni osu kejo odun 2026 gbo bi kibi te tin gbo wa kaakiri ese kuku na bona to jina rere ati de ba se mo nde na nu o lai wo lo ya to loruko temi emi lo domo de alai loju ti tin pa si waju e baba to je pe ni baba mi tomo tomo bayi la fo bere atuni le atale ju gbo bi kibi te tin gbo wa
1: alaye re ba wa
0: o ma fo dori bi nkin lai wo lan kin mo salami nkin
1: arugo ojo
0: be ni ikani le ise radio lagilu la wa yi 96.7 ki gajoke
1: o se
0: dodo re dodo eyan wa te nbe lori facebook wa
1: gagbara
0: te nbe lori tiktok na ni
1: arugo ojo
0: facebook ti le ise radio lagilu fm 96.7 belawa gbogbo yin kaakiri
1: o se mi lo
0: ka si adebukun ola ona fowo pe
1: iyan olorun
0: lara iya kan
1: baba olorun
0: nap taiwo tun de olaide sarafadin
1: baba wa yo
0: yin kaakiri kaakiri bi kibi te tin gbo wa tiktok na mo ti ri ni ki aduke 88
1: oja lori
0: di keni ji
1: oja lori
0: ti gbogbo eyin eyan lotun lo si ye je ajose a le dase
1: ori omode
0: Ade Osun Bembe Adeyeye Bembe ka won ara le
2: Aki gbogbo eyan lolufe to ba mi to nibi gbogbo ti Olorun ba mi ni ki ategun ikanni mo fe de Ade Osun Oluwa Kayode loruko temi ni vision na ni o oko yawo ile la wa nto ile wa ni daworo
3: e ku le eyan lolufe wa yi ka bo sori akotun eto e se te n gbo wa olumuyi wa Adeyeye loruko ti temi
0: e seun o se ri le ti gbon o ya se ri lori eto fun toni ba

0: mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ayin eyan ona meji ni seroro yi ati da si lojo Thursday awon eyan ti jo so ati so siwaju ati so seyin lojo Thursday ati jo wo ki se nkan ti mo tu fe je ka debate le lori loni

0: 107.
1: E ka bo pada latoju oja. Eyin eyan e seun mo reyin eyan te n pe mi labele. Agbegbe idi oya mo ti pade iya yin. E agbegbe idi oya. Container mi la fe geti. Aba geti container. Eyin eyan te si n gbe ni gbogbo agbegbe idi oya yin. Te jololufe eto ba mi to. Gbogbo agbegbe idi oya ayegun gbogbo agbegbe na. Te ba ri pe e fe sanu wa e sanu mi. Pe aye nbe ti won le gbe container si ni waju le yin. Gbogbo agbegbe idi oya side yi di gbogbo ehun. Side bi oja won. E dakun tori t'Olorun e pe mi. Eyin na e da si t'Olorun. Gbogbo container e I think be 300 or 250 ni won se container yin. Eyin ti Olorun ba da si e dakun emi mo yi pe Olorun tin se be ko iku nbe e dakun voluntarily ni mi fe so pe o ya nkan bayi mi fe fi number sita e dakun WhatsApp number mi ni e pe WhatsApp number mi ni e pe 08038484675 ni WhatsApp number mi 08038484675 ni WhatsApp number mi eni keni ti wo ba nipa lati se ran lowo fun be eleyi eja je kigi oruwe pada mo fi gbadura lekan wi pe Olorun yo fi aye gba isele nibi ti olorin wa yo ti ri wa bi ba si n to sele irin ti mo rin POS ti mo fe gba tori cash okada ti mo fe gun ko ni je raye ri yan bi ba si se tori n ta fe se lo je park ko si ni ka gbo ko mi lo bi ti won ti ni lo re sewon yen eyan mi mo ni gbagbo ni pe e tu dide si mi ni ti daada be se mo nse e je ki mo dupe ori aiti ri le on behalf of iya e embassy rere yo gba embassy buburu yo gba ninu igbeyawo okunrin o nse sege fobirin ninu igbeyawo obirin o nse sege metala na fokunrin ben ba se buruku ati rere ajogba won korin kan pe wa beru re ni bode o ole oni ko ati labi ti borilede e lo won wa kaakiri won ri o si fo mo le o fi gbogbo e le ta ba ni si bi oni kele yen mo tumo e Again, when you go back, she hello.
2: Hello.
1: Ekaro.
2: Hello.
1: Ekaro.
2: Ekaro.
1: Yes. Rama.
2: Yes, sir.
1: Lagelu motin pain.
2: Yes, sir.
1: She a play cash here.
2: Yes, sir.
1: Eti ba cash here. Ri.
2: Si ba rio.
1: Iba o letin play re.
2: What is it? What is it? What is it? What is it?
1: Se gbo orin ilu ri pe lowo wa lo bo si se gbo orin yen na ri
2: mi si gbo ri o
1: mo ti ko fun yin bayi congratulations 25000 naira cash e ti fun yin laaro 25 so won pe yin won pe yin won pe yin e seun ami Olorun ba won pe yin mechanic wa nbe nbi iya beji
3: hello akani
1: yes ma'am yes ma'am
3: ko je mi re se ri pe ayin awon okunrin o ni oro won lagbara lagbara
1: obirin na lagbara o e mo mi se o
3: mo to ko ko ko ko ko ko to bi lo o guri e ka to a ri to bi je ya ya ta mo mo re e ba mo se mo ni mo ya yi o nu olorun n ta ba ri afan lowo e ko se mi re e ko to lagbara
1: o ka mi e se mo tin rawon eyan tan kan si mi labenu e se iya mi oga mi
4: e ka ro atokun
1: e ka ro
4: oke ogo ma Nigeria ti ogo lobada ati awon oga wa nla gelo ati gbogbo awon eyan mi pata pelu olotun eto yi gbe nda olayo olawo yato mo kiyin akoj
1: Bawede Wede.
4: Mokinyo, Eseon.
1: International Mechanic.
4: Olorun ase anu.
1: International Esemeko Mechanic. Kile ni fun wa loni?
4: Eseon atokun. Kan ta fe fun wa laaro ni tire rotation.
1: Tire rotation
4: ben
1: bo ne jan
4: e ri pe eyan tun yato sawon kan ti amu wa ati so pe awon ma fun wa lotun lotun ka le ma ja anfani lori sirisi tire rotation je pataki ta gboro ma se ni at least boya emeji tabi emeta lodun e no depend ta ba se lo moto wa ti a gboro ma yo tire iwaju apa otun lo si eyin apa osi ta ma wa yo ti eyin ti apa osi lo si iwaju apa otun pe na de ma yo ti iwaju apa osi lo si eyin apa otun
1: ti awon yan mo yo tire abi
4: a ma yo awon yan o mo awon nkan wonyi awon yan perete lo mo pe anfani to po lo wa nbi ka ma yo tire yen ka ma yo sira won ta ma yo tire iwaju to wa ni iwaju apa right a mo lo si eyin apa left e to wa ni iwaju left a mo lo si eyin right
1: kilode
4: e seun fun anfani stability moto wa one then fun anfani tire moto wa gangan then iru nkan yi ko ni je ki moto wa ko ma jepo
1: beni igba wo lo ye ka mo change tire
4: to ye ka ma se tire rotation at least between laarin 5000 mile to 7000 mile taba ti lo moto wa
1: je ni tere mo fun wa loko to di sansa kilo kan awon eyan pelu sawon eyan mo mileage moto
4: mo awon eyan mo
1: awon le ma o le mo
4: awon gbate po ti won yo kolopo mo awon eyan ti mo o ni oju ago moto wa nibi ti

0: Talatin lo bi 170 to 179 kilometer. O ti di pe o ye ka ka yo tire waju lo si eyin ka yo teyin lo si waju sugbon a ni se pe ayo teyin apa right ti waju apa right ayo teyin right wa se yin waju no a ma yo ti waju apa right lo si eyin apa left
1: Mhm.
0: Amu ti iwaju apa left, ama mu wa se eyin apa right.
1: Okay.
0: Ba se ma interchange ni. So ko ni je ki tire wa ko tete ma je.
1: Oda.
0: E se ni je ki o ma je ki moto wa ko ni balance stability. O de ma reduce fuel consumption of moto wa.
2: Oda, tori ojo ti lo, e mo pe ngba kan to le ye eyan le ma ni pe to ba ti lo oko losu meta. Mo change oil ye tori apolopo ate wo mi manage ngba mi. Elomi osu kan ni isin bayi bi osu melu teyan ba nlo moto en tin lo moto nbadan bi osu melo kan wo average ni osu melo ni ko mo change tire yi
0: laarin osu merin si marun
2: o ye ba fi e ba fi number yin le
0: number ti e ma pe Wahid Ayodeji si ni 0816830451
2: yesun ojo ni
0: o tu di ojo mejo
2: Gbenga Olayiwola loruko temi lago mewa koja iseju 15 lojo Thursday la leni e pade mi be ba nilo number mi te raye ko le e lo sori Instagram mi Gbenga Oyato Life e lo sori TikTok mi Gbenga Oyato Life e DM mi nbe bere number mi mo fun yin e se gan
3: Lagilu FM 96.7.

0: say long like
1: this. Why heavy? Longy.
0: Be like beat now. Nah.
1: Olorun ngo o ti ye ki won so pe e ma lo bi se so awa ko lo jogbo kan wa to je pe
0: o ti ba won ton sin pe
1: why longi no answer
0: wo ka pa se why longi
1: I don't know
0: sit down ni
1: everybody no me ole again
0: isun yara palo ni
1: yes dara ko se kini do ti baje ni bi ni
0: jo n to no dara ko
1: se kini do do
0: change e mi do mu e o
1: mi yo change
0: yo ti mi o
1: change
0: mi do change si
1: o ya tu change
0: dara ko
1: e la ko change
0: bi la setup mo je wo le
1: change
0: mo expect pe bi awon to de le ju ni
1: po oju won le adu mi mo to se won
0: oju won le bi awon lo
1: kini won so ninu program bega
0: mi mo a be do won
1: abi
0: program oju
1: gugu won de wale oko ati
0: a ba to di ri aye o won le ju
1: oro oko ati yawo se wa di le ju
0: o se wa kan won gan ta won ti loko ni
1: abi o ah won le ti ni o won ni so ah mo mo so ba won
0: o to ni
1: oh ko won lo le ma re ni ba won to
0: ah to ti n wo pe ah asin kan to sele se to pada sele so na
1: re asin to sele se martini na le sele se je jo
0: martini bu oro martini kan bo
1: so le ti ko ti martini todo e ko
0: ah martini wa ni ati won lo wa na gba e
1: se won ni kan ni martini na
0: ah so boya gbe nkan fi ara e si ri aye fun won ni ka be lo so fi ara
1: ati ni mati dari
0: mati oya to mati da
1: obinrin ni mati da okunrin ni mati ni
0: eh wa ni mati ni
1: martini ye gan okunrin le obinrin le je
0: nibo lo tin je
1: nibi
0: eh da ka bi ka ti bi bere
1: ani mati ani ato ni mati ni kan bi ba je pe osa ni
0: eh
1: a ba pe ni mati osa
0: ah ibo ni department wo lo wa zenu gate lo wa ni
1: abi programs wa
0: eh
1: programs wa
0: ipade lati pari eto
1: eh programs wa o ra ni rugbon re u ke bayi
0: ni na mo titi kan bayi
1: eh
0: o controversial newcaster programs lo wa lati pari eto ilo pade re
1: eh emi o
0: mo tin wa ti pe
1: ah se titi ye
0: mo fe
1: ta lorun esi
0: mo fe fun lo
1: ta lorun esi
0: ka lo ni oni daruko e oni oni fun bi oni
1: abi ola yari ali
0: ta ka ri
1: abi ola yari ali ma se le ti bo we o mo sa ba wo
0: blue lo mo wo ale blue ki lo
1: ti apa re gu bayi
0: lo mo wo ka ki
1: e ni mo wo
0: emi kan wo ile loni ni mi wo ka ki Ndi mo wo ka ki un yi o mo. Ndi mo
1: wo. Ona wa won we mu.
0: Ndi mo wo blue ka ki.
1: Wo je lo pe olowo mojo re. Se sisi won fi o si ni yebe ni e felele.
0: Awon pe ati won padi ni wa.
1: Iwa ati olowo mojo re.
0: Anybody ki.
1: Ah iwa fi wa lo fi se padi.
0: I'm a good citizen.
1: To ba ri e ni. Felele. E wa ti rojo e pe ah ma ti iwa to ke pe akiro wa se owo to ba jade o le ri mo lo te meji. Oh mo lo moju ara kankan yo ya danu ni
0: ke duro ti
1: ko ni duro ti o
0: ruko re ba mu olowo moju ara
1: yo ti wa so fun won pe ah e wo e mu dada owo wa lowo re o
0: oga mi tun pada wole nle
1: eh won ba won ri toni
0: nkan to ku
1: o ti wa to itoku
0: oni ka si bere bi ayere aye re ti
1: gbogbo oju si oju yi jogo yi se wa le koko ko jade
0: o la mo nsun kun ni in se le ni mike lo ni
1: ngba wa
0: pa yi
1: o ya sese lo ba
0: ilong
1: nanu e lo le wa daru
0: aye de mu ipinle bo ile
1: ma bere lowo mi
0: ipinle eko mo fe bere
1: e bere nbe
0: ipinle eko da ka
1: kilo sele
0: ti da ko mi
1: kilo sele npinle oko o ri ni
0: jembena
1: e wo e ja ki yin ka so jare igbogbo ti owo ja ikan ni ba fe ri o lageru 96.7 fm o ke gaju ke don pe bi ta wa yi o gurugbero ilagbe ka yin mo e ti mo pa ba se ma o fe be wu ni ma ti ni fe be wu e gba mi o
0: mo da lohun mo da lohun ja e wo nbe wu Oye o bewu.
1: Ma ji ni be bewu e wa. E wa ba mu nu studio. E bo pa gbara mi o le ka o. E bo. dolapo martini ni fe be wo bo ki yin ka bo le kan si titi da yakisola loruko ti mi
0: martini salaw mo ba loruko ti mi e ku kale
1: punch wa the nation wa daily post na na
0: la
1: fa
0: la ko na wa
1: na na wa to e ja bere
0: o ya
1: won ni owo osikun ile ise olopa o te eyan mesan ototo o lori iwa jagirija gan ti won wu yen ni pele ejiga wa lo won lo drale ru won ba nkan je won ba be si ni mu won bi esan sikun pa iwo na wa iwo na wa nbe
0: wole
1: so si mo pe eyin kilo ote ni mo nse won rare ni rufe sele bayi
0: oto ni oto ni
1: ote ni mo nse won rare eni tin lo je dere ti o bo gba sele se
0: oko mo roga ni
1: won ko gba npa ko wole lo pe I know dey there I know dey there
0: a ko be ya dubu ale on kebe awon to mo n da yi jarabi abule ti mo wo kan si
1: si sale
0: o ba lo ra ka aka na gbe ni
1: inu la loru
0: ataka ata wo ba be e bo ki e lo bo ko e ma wo kan sale o e ma wo
1: to le ba jade lale e wo
0: a le so
1: ako yi mo roga
0: ipinle eko iroyin eleyi to ti sele won le se olopa na ni o ti mu awon afurasi meji ototo kan eleyi ti won ni ibudo kan tawon tin pese ogun ti won tawon ni ori bi bon bo awon mo pese ti won
1: gbogbo isenu
0: gbogbo won ti ko won bayon e wole e no mo salaye
1: ani gba mi to ba ta ba wo lori ero aye lujara ikoko mi ri bayi pe ha country wo mu wa ina
0: ani won pese yo ko wo ne pese ajo
1: so mo ti won fi npa o pa yan pe fo won lo re ra pe
0: ah mo bo wole
1: tori ati di ati mu bo la se soro ile aye wa isi na
0: eh to elomi le mo
1: awon oko ki gbogbo yin ku
0: awon ta ti jeun
1: awon ti wuru aba awon oko ki gbin kankan se gbogbo yin tori ti awon fe je senu e sa soro ayin wo eyin nto ogun to fe ra ibi ile isi to tin ta ogun ti o ba ti poju owo ti jobo fowo si mo de be lo ra ira kan anti chemist e ba ta gbogbo e eh o lagbara o
0: pupo
1: e ta po wa pe ki lo nse yin e wo ori bi bayi for mi ara mi ngbonu mo tun wa notice pe inu run mi mo wa ri pe otutu mu mi lati nu wa ngba yin ma wo pe ah o se wa nre mi bayi te ba ri wa ri gbogbogun ara mi bayi gbogbo e wa wuwo dididi wa ni ha e ta po
0: yesi won
1: 200
0: o ji se ntozi o ji de le ga o
1: to laye re laye o ko ko ba won ara ile yin ni to ba le yiwo
0: owo
1: na o ko ko na wo bayi
0: 200 o mo ni ka ile gan
1: gbogbo to ka le gan si o ti wo 5 million
0: nbo
1: ni ori ebe mi ti ka ti temi emi na ni n ka bayi to ninu wero yi punch e ja tun lo beun won ni ko din ni awon afurasi omo iko egbe okunkun mefa ototo ti won be lakata ile ise olopa leyin ti awon osise olopa ti won wo ile itura kan lati lo re ko awon iko omo egbe okunkun e mo gbon ni se enteli
0: ipinle Niger ni royin eleyi na ti o tun gbe mi lo won ni awon okunrin kan re eleyi ti won paro ti won di papapo ipe iwo paro ipe won ji wa gbe iwo wa pe awon ori wa ipe ki won send owo awon olomo fe fi owo so 1,200 naira ni
1: 200,000
0: ni won fe fi so ja se so kan de fi wale mo ja gbe owo ti o poju ti awon obi wa oni
1: ni
0: de ri won de ri owo eleyi owo ti pada te won omo odun 15 ati omo odun 3 te ni ogun ni won 15 and
1: 17
0: awon olomo won fe owo cho
1: wa gbe sokoto si bebe re
0: omo olomo o fe lo mule o fe gba yara inu lo lo
1: won wa so fun ya won wa so baba won pe to e wo won ti gbe matini o won ti gbe
0: matini bo won se gbe matini won gbe matini o ti ti in like
1: ni ya no so pe bo won gbe isi
0: Kevin lo ko re
1: Kevin lo ko re
0: lo paro
1: won ti dola poko ni ore re ni
0: ah mi o bi wa mo o ha pe mo ra won ba re pe mo ra won ya ba ye awon to ni owo ton fi n so lohun mo
1: awon olowo lohun tele
0: ah o da ti
1: iwo lo re paro pe won di ogbe sori ba ti baba ati ya re awon mejeji won gbo leti lowo olopa awon ta pe olo ara kan ropa ni isin je pe awon bi kankan ba ti sele won bo pe awon lo bank napa
0: o mo ti
1: gbo gbo gbo gbo gbo awon irale te ran mo wa yen eyen lo sinu gbo e lo re baba awon kidnapper o ti e to gba awon ko amoriri ha toro pa ba se kini kan ba nu ko e ma le bo e lo se lo nu gbo e lo awon lo o ti e to social media won gba e ko ko ra yi sound dare e ko bo dani e wa se kini kan e lo nu Hello, nobody safe. Hello.
0: Hello,
1: nobody. Hello, Nigeria. Hello, cruise one.
2: Ah,
1: old lady. Hello, I was afraid. Come on, we're ready. Lemo. Si jado wambe. Kado ma bu bo se ru lo yi
0: orilede
1: orilede a jo ma ru bo se ru lo yi
0: awon ma nbe to ma ko royin be ti mi wo pe ah royin yi o ba yan lo kan je awon ko si mo re ile mo ti mo pe mo ti yo wo ninu orilede royin ele yi tu rerin
1: e tu rerin be
0: won tu bo ye yen ni be ba bu ekun e
1: awon e bu erin ni o me ma ko ba ka bu ekun bi awon ko bu erin ni sora re o sora re o
0: won gbon kankan
1: o awon eyan ni o kan won won ni awon agbebon o na ni won ti se ku pa enikan to ge councilor ri nipinle plateau ni agbegbe kan o na ni sele alagbara on ti sele la sale ojo esimi sunday
0: ko lo ko sanu wa ni royin to bembe na fe jo tele na
1: ojo
0: sugbo je mu mi je mu mi royin eleyi na na se bayi pe iko omo ogun eleyi to je ti owo keta le ni ogbon eleyi ti nbe ni ipinle ti sunpele sorry ipinle ti imo lohun oni won ti yabo agbegbe kan eleyi to je pe awon ajinigbe ti won wa ngba ti won dile bayi oni won ba bi ti won ti ku awon eyan si won ti wa le wa le wa awon to ti ku won ti
1: ju si be
0: oni be si ni wa awon eyan jade won be si ni wa awon eyan jade
1: ile aye mo wa lagbara
0: bayi kono sa
1: mo eyan ti boya nitori pe bero se po pa awon eyan se po nu aye ni a se jora wa loju
0: ni wa mo ni ala
1: bero de se npo si be lawon eran ko diku nugbo
0: kilo pa won kilo mi ndinku
1: tori pe gbogbo wa a ndimadi fun kankan nkan yokan
0: kini kan yokan
1: won nkan yokan ta wa ndimadi fun ni pe boya gbogbo awa mewa nisin ani a fe gbogbo a fe dediye awa lo poetry bi ti won ti gbe dediye awa be si ni skalu ku be serious ni sa mu ti eni kokan si so pe ogun ogun le ni kokan fe mu jare nbe so ko ti patipale mi o fi mu ri mu ji
0: mu iya wa se ise bi fa
1: ebi lo mu ka won lo nu gbo lo mo patuku o ri pa awon olode o reran gbe mo ni
0: ti wa so fi lo pa tuku ti ba se pe bi
1: e rada o awon olode ise ti won ni o
0: se oto ni awon te pa won ta pada ta
1: eh oto ni awon tin ta nta oto ni awon to lo nu gbo ti won lo re wa won wa kirikiri nu gbo nbo je pe eyin atomo
0: eran ko ndiku yan po
1: eh eran ko ndiku atomo eran ko ati agbalagba mo ti o ti igbo ti mo yan lowo eyin bo fun so mo pe yun ni o si produce imi
0: won ti pa
1: won ti pa mommy e gangan won ri mu
0: mami
1: ti ya danu
0: ah oye ki joba wo
1: bi mami se wa ya danu yen gan ibon ti ba mami ninu igbo yen mami tuku
0: tuku
1: ibi ti mami ibon ti ba mami tuku yen ibi to joko si ko se ni kankan ko si olode kankan to le
0: debe olodi fa fun fun kan ti mo ri ni ogberan ko kan ni bini nigba ti won ri kini won ni won ba gbe kini won le won ba gbe nu
1: cage
0: this is lion
1: awon yan lo re juwo si kini
0: kini mu ere ara e
1: ti bo ni sabia ni umaya abia umaya
0: mo wa wo titi be pe se na ni ka lo gbe ran ko ni bo ni ni e tu wa gbe
1: ni ko si kankan nu po mo won ti sa lo be ro se npo si
0: e ko tu gbe nu keji o tu gbe nu keji
1: e bo la se mo pe ru bikini o se ri nu se bi wo iwo kini na lo ri ge kini ori to fi lo be
0: o to ni
1: eh
0: ma ti ma ri kini kini won ton mo lere wa ni ton mo lere
1: e to ba sumo o le mo yi pe
0: won ti kun won
1: ti eh won ti kun loda ti gbogbo e ti se ki to tun fi se ni si
0: o agbe radio kan iwo ni mo run
1: afisuru ninu iwe iroyin daily post akori temi tun ri nbe lo se lalaye pe ile ejo giga e to fi dikale si Ado Ekiti nipinle Ekiti lo ti ni ki won lo re fi osise omo ologun kan pamo fun sinu ogba tun se tun ni ro o fun odun meji gbako won ni ise lo so fun enikan ni adugo won pe a sori oko re ile to fe ra won ni a o ri ra ni isin yen ba ni pe eh sori awon asobode ile wa won fe ta awon kokan ni gbanjo yen na ba mu 500,000 lo ba ko le lowo se be na ni oko na wa se lai se ah
0: to man ta down lock so mo mo ri be
1: ni 500,000
0: yo ri wa o pe te na nta
1: eh
0: pe te ni
1: no ba ko le lowo boya SUV ni o vera to
0: onto 10 million
1: ni ati dirin ni ati dirin
0: o ti lo bi wa nkan
1: ni ogbe ni owo to gba to yi pada bayi lati gba yin
0: irele alele iroyin eleyi ki mu eleyi na papapa won ni pe ile ise olopa na ni o ti mu awon eyan mejo ototo ile to ni se pelu iku omo odomode kunrin kan ile ti won se kopa ni ijoba abile ti riun lohun ni ipinle ti jigawa lohun ki lo mo okunrin un se ti won fi pa e ma mo gbo losan toni o
1: e ja lo soke lohun ka lo wo n to wa nbe tori are ojo mo solokun e se te wa nbe fun won
2: idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto so mo bibi ran ni lowo lati pinu iba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
3: nitori na seto lodi fun ola to dara julo sibe awon yun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye ni sinu ewu le isele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudun to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
2: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation tojo ara re.

0: yin ka bo kwada si royin ta pe ni gudugbe fun ti osan toni iko ni lagelure o 96.7 fm oke to ga ju oke lo e ja bere ni papapa ati gbera na nu ni tori ko se duro wo mo won ni ile ise olopa eka ti ipinle jigawa lowo osikun won ti te awon afurasi eyan mesan ototo ni awon ibi kokan latari isele alagbara to waye nbe o won ni idadaku akatakan lo waye nibi kan ti won pe ni oja jungudu ijoba ibile taura lo wa nipinle jigawa won ni koda emi awon eyan kan bo si nigba to fi di isele o mule en ti se agboroso le ise olopa ni ipinle ohun sp shisu adam lo yojo oro sita ni duse lojo aji monday iyun lana o se lalaye wipe pupo ninu awon to da wahala le nbe ni won mu ofin lowo ara won won tun bo fun ofin won si tun da iluru won ni inu beru bojo ni awon eyan ti nbe ninu da gunjudu lo wa ojo ta wi yi to je pe kaluku bere si ni sa kijo kijo sa sala fun emi re ni nigba ti won da wahala lagbara isile ti o si se nikan to le duro won ni ko se ni to le duro atoke ati le ati gbo oni gbogbo re je o nigba to fi di isele o mule fun iko oniroyin o se lalaye wi pe awon ti isele yi alagbara yi to sele si o na ni won ti bere si lo se itoju ara won nigba ti won si ri pe agbara o ka mo ni won pe ile ise olopa nigba ile ise olopa de ni won bere si ni ko fowo sekun ofin mu awon eyan sekun sekun sekun ti won si bere si ni ko won sodo lara awon kan ele ti won ni won wa lati ri Muhammad omo odun mejilelogun ni won lati joba ibile gagarawa ni ohun ti wa ntie to ti faridu Muhammad tori pe won ni won na papabura leyin ti isele won sele ama awon ti owo sekun le ise olopa te won ti wa ni akata ile ise olopa lowolowo bayi o
1: alele bayi ipinle ti eko lohun o na lo je pe iroyin leyin to je pe o je jade to ti titi iroyin gudugbe o oni be lo je pe ile ise olopa ati eka ti ipase ti ipinle eko na ni won ti so sita bayi pe owo awon mo ti ti awon afurasi meji ototo kan ile to je pe won pese ogun ayederu to se pe awon lebele ara ogun ohun na ni won yi pada to je pe opolopo ninu won ohun na lo je pe ojo o ti lo lori won en to wa se commissioner olopa ati ipinle eko en ti se commissioner fatai ti jani ohun na lo soro ndi mimo lana ti se ojo aje monday nibi ti o ti n ba won niroyin soro oni pe latari akanse ise ile ti awon gunle lati fi opin si iwa apa ni ipinle ohun patapata oni nigba ti awon de agbegbe ohun ile ti o fi oko ile ohun gan lede ile ti won pe ni legiri wokan oni number ile ohun na ni number 7A oto causeway oto lohun ni ipinle ti eko oni nigba ti awon olopa debe o na ni won ri pe won ba obi ti bi ti ogun risirisi on lara awon ogun ti won ba nbe o na ti won ti di sile ti won si fi label si ni pali pali to je pe opolopo inu ogun ohun ti yan ba gbe lura bayi nkan o se agware eyan nigba ti won debe won na bo ogun kan ton pe ni vegra ati nkan ton pe ni ampiclos etrin piritin ati awon ogun bi paracetamol ati awon ogun miran eleyi to je pe teyan ba gbe lura nkan o se eyan commissioner olopo ohun salaye be lawon to ba won pali eleyi ti won ti e ti fi ogun sinu re to je pe n ta won pon fun awon eyan nu o ti wa se lalaye bayi to si n so sita pe eyan eyan mo bi te ti mo ra ogun ki e si daju pe bi te ti ra ogun ohun o na lo je pe ayederu o mo wo be o ti wa so bayi pe awon ti bere akanse ise bayi o lati ri pe awon fi opin si awon irufe awon eyan eleyi to n pese irufe ogun be
0: so ile ise olopa eka ti ipinle ekiti ni won ni owo osikun won te awon afurasi mefa ototo e to je pe iko emegbe okunkun ohun ni won o won ni iko egbe okunkun alora confraternity won ni won bara won ni ile itura kan ni ikere ekiti gẹgẹ bi eni ti se agbonuso ile ise olopa ipinle ekiti sunday abutu bo se salaye fun iko niroyin ni ilu adro ekiti lojo aji monday won ni awon afurasi omo iko egbe okunkun ohun ni won ko ara won jo si ile itura ti nbe ni ikere ekiti ohun o ni owurọ kutu ai ni ojo abameta saturday ojo kini osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi o won ni ikora won jo ohun lo da wahala le ti won bere si ni na ara won won ni enikan ti oruko re nje sucrose oni won ni oni ifarapa idigan je pe won sise ayan yan kan to gbe lo si ile iwosan lapa iyaka won ni ngba ti owo te awon eyan ohun ti won de afrasi tori awon ti won ni ile itura yi ni won ke si ile ise olopa pe wahala ti wa o won ni awon olopa na ba ta mora odibi ti ise lalagbara ti sele won ni won ba Toyota Camry kan oko ayekele won ba nbe face cap meji won ni won ri ti won ko alora logo to wa nbe won ni bakan na ni cob yen ife imumi meta won ni won ba nbe o to de pe logo alora yen won lo wa nbe won ni won tun ri shirt kan to je pe asan eje lo kun be won ni won ri sars kan won tun ri kini kan to dabi egba owo ele ti won kun ni oda yellow won ni ki oda ele ti won fi nsi oko won ni won tori ohun na lowo won alora logo nbe ni ori re na agbenu eni ti wa se alamojuto ile ise olopa eka ti ipinle ekiti michael falade lo se lalaye pe awon ti owo te ise iwadi ti bere lori oro won gan sugbon awon kan muna papa bora won ni bakan na ni won tun ni ise iwadi bere lori ile itura yi to fi de pe ibe ni awon iko me egbe okuku nlo lati ma fi se ipade won ti won ba fe se koro to wa di gbasgbos CP Falade ni ko ni si aye fun eni kokan lati pera re ni iko omo egbe okunkun lati ma ba awon ara won fa yen ni agbegbe ti ile ise olopa ohun wa papa julo ipinle ekiti lapapo tori ni lati daabo bo emi ati duke ara ilu ni ile ise olopa lo wa fun awon si ti setan lati se ise won gege bi ise won ni awon eyan ti won sa lo gẹgẹ ni ninu awon omo iko egbe okunkun ohun na ni won ti bere si ni dode won owo si te won ni ko pe ko jin yo
1: ipinle ti Niger na lo je pe iroyin eleyi na lo tun ti je jade ile to je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni won ko iroyin ohun jo iroyin ohun na ni da lori awon ore meji kan ile to je pe ojo ri won be laarin odun marun de ni ogun si odun meta de ni ogun oloko won na ni Kevin Faga ati mu iwa oje wuyi ti pe adape uko ti e na ni meyo oni awon mejeji na ni won wo sososo njo kan eleyi ti won si lo si ile itura oni nibe ni won wa ti won fi pe awon obi won pe won mo ti gbe Kevin bo ni sele won gan se sele en to salaye oro ohun fun iwe iroyin ti Daily Post na ni ti se alukoro ile ise olopa ti ipinle ohun ti Niger lohun ti se SP Wasiu Abiodun lo salaye oro ohun sita ipe ni ogunjo osu keje odun ta wa yi ona lo je pe Kevin o lo si ile ijosin to se pe ngba to to akoko ile to ye ki meyo ko wale ona ni meyo ko ti o wale o oni nigba ta won mi re wa lo ile ijosin be won wa lo kaakiri na ni won ri ti won si ni pe ibo wa ni meyo lo ibo na ni meyo lo oni won ni pe meyo o won wale ona ti wa salaye sita na won wa lo si odo ile ise olopa ile to nbe ni Suleja oni bi ti won tin fi to ti lo fi ejo sun nibe pe won wa oni ko pe o na ni enikan pe ipe o nbe ni akata won o ipe awon ti jigbe ki won si mo gba owo kan ile itutu 1000 lona igba owo naira 200,000 naira ti awon ba fe ki won fi sile tabi ka won yanju e oni to ntara na ni awon lopa gbo si oro ohun ti won si bere si sise iwadi oni pelu ise iwadi orin kini won itopinpin o na ni won ka won mo ile itura kan nibi ti oye ti n ku rere ti gbogbo e to seme ko e ti won wa ti awon se rinrin ti won gba ogun fe ati rice ti won ti n reti owo ti won san ti won so fun won pe awon send owo ohun si won olokan won ti bale awon mejeji meyo ati Kevin ti awon ti n fe lanti won ninu lolo won nibe ni awon olopa wole won gbale kun gbagba stop there to awon olopa o mo boya omo kekeke ni abi looto ni won ti ji won gbe onigba ti won debe to ntenu e na ni won ba meyo ati Kevin ni ori ibedi ti won da Juve bora ti won te game on wonu baluwe won ri nkankan on wonu ibi ti won kaso si won ri nkankan oni me awon to lo ji yin gbe e se awon jeje o ye ni so nigba ti won ku won de agbon lopa ta lo ji yin gbe on ni eyan ko ji
0: awon gbe fun ara awon la won ji ara awon gbe
1: ah eji ara yin gbe e wa npe pe ki awon obi mo wa 200,000 oni ah o lagbara o bo wa le se wa de bibi oni awon ni owo kan lowo awon si mo fe won fe lanu lolo lawon ni kan ko fi owo yen kokko san na pe ngba ti owo yin o fi jotan awon obi awon tun ti san
0: owo mi
1: ah o ti da o not one bill bayi ni akatale ise olopa ni eka ile ton ri si iwa odaran Long State CID nibi ti won tin fi oro wa won lenu wo Kevin ati mu iwa won ti je ara won gbe o nile ti Niger Long
0: owo
1: si ti pada te won won an so fun won bayi go explain you go explain you go tire o
0: won da nkan kan mo
1: awon bi go so pe e ja mo lo le
0: won ti lo le dawo bi yo so pe o ye ja jo mo lo awon so pe ye fi won le won gba
1: you go explain tire o
0: won ti won da won e da nkan kan mo won ni lo se won
1: e ri film
0: o pupo nu won ro pe ere
1: lakoko lakoko ta wa yi
0: akoko yi o mo se be won ni lasale ana ni ko agbebon o na ni won yawo ibi kan ti won pe ni Riyom joba ibile Riyom ni wodu rim ni di ipinle plateau lohun enikan to wa je okan lara awon councilor tele ri Daniel Danjuma Chong ti gbogbo eyan mo si star won ni won ti yi ibon fun wo ha enikan to wa lara awon tin be ni adugbo ohun iwo ko idare ha ogunleye mo sanwo ni suru mo gbera re ni emi gbigbona
1: lori ile iwo
0: ateni mi ni ko ta to ana mana
1: be ni
0: a si do wa ti pe i don te se baba oni fokan re bale mo san ka mo tesi waju ninu iroyin ohun o sa kuro nibi ipade ni won ni enikan to de ara adugbo sinita dongi oni oruko re iwo ko yi ma ti ni are you okay
1: I'm all right
0: to fi di isele o mule ni rujos
1: ti mo to wa bere fort attack ni
0: fort ara re ti ba le ba mo se jade lojo ade monday o lo se lalaye pe nise ni gbogbo awon eyan ti nbe ni agbegbe yi ni won bere si ni sa kijo kijo kaluku sa sala fun emi re tori n ti won ri ojo agbara won lo enikan na to na to de ogbeni de fi Danjuma lo tun se lalaye pe opolopo o na ni won ota ibon lo ro lo sesi ya lo si odo won to si di pe won gba ogbe lara won ni awon odo tin be nbe awon na ko roju si wa yi o tori pe ki awon ti won je oseleto abo to dahun won lo pe die akowe fun awon ti won je egbe odo nibe Wang Tengwang to shalaye pe idojuko ti awon ri lowo awon agbebon ni agbegbe yi o ti se npo oju emi awon o fe egbe mo tori awon o lagbara lati le koju awon ti won je agbebon won nigba ti awon agbebon yi ti won sa se de wo adugbo yi won ni won da aso dudu boju ni tenikeni o fi ni mo won won ni aso dudu ton da boju bayi wẹni kẹni tọ ba ti n pade lọna won sina bo fun onitohun ha won ni bi ti kaluku ti fon da gbere o ti kaluku bere si ni sasala fun emi re eni ori yo odile won ni nkan kan ti awon ko n gba ladura ni pe ki olorun ko ro awon eyan ti isele isele si ko ro won lo ko ro awon molebi won ko ro won loju tori isele alagbara gba ni be lo je o awon eyan yi won si ni won etete ri awon osise leto abo lati wa do la isele orisirisi to ba sele si won ni agbegbe yi o tori pe isele o se npo lapoju o won kan nse kupa awon eyan won nse kupa won bo se won ni tori pe o dina si igboro ilu bi keyan wa ni eyin odi ilu be ni be se ri won fun awon ti won je agbebo laye lati ma wole ati lati ma jade
1: alele bayi ipinle ti Jigawa ona lo je pe iwe iroyin ti Daily Post ti mu iroyin le jade to ye pe o si ti de gudugbe fun tosan toni gudugbe nla ni o nibi ti won ni le se olopa ti mu awon afurasi mejo toto kan ile ti won ni won salaye sita bayi ipe ni agbegbe ti gudungu ni ijoba abile tutura lohun ona ni won ni ija kan ti bele nibi ti ija won ti po to be ge nibi ti won ni arakunrin kan ni ogun odun ti o ti je olorun ni pe en to je alukoro le ise olopa ti ipinle ohun en ti se sp lawan sisu adamu na lo ba won niwe iroyin ti daily post ti soro oni se ni dede agun mewa ro na ni o je pe awon meji kan o na ni ifanfa lo se le laarin won to se pe laarin awon mejeji ifanfa ohun na lo dibi ti won tin bara won ja to je pe igun kini na yabo igun elekeji oni be na ni won ti se kupa o oni en to wa je afurasi ohun to je n te pe en to n ba keji ja o na ni saminu ibrahim eni ogun odun ni to je pe wa lati agbegbe ti gida njoba abile ti guna ni ringin lohun oni ohun ti nbe lakata le se olopa oni ja kan tun wa bele to je pe ja ohun na lo bele laarin olopa ati soja oni soja ohun o na lo je ni odun 25 to je pe o ko ti e na ni binyam alaji ibrahim to wa lati ijoba abile ti niga o na lo je pe olopa kan ile to je pe oruko ti e na ni won fi lede oni gba ta mi jeje don fa ni o ba mu ibrahim sunsunsun samo to bele laarin ohun ati soja ohun lo ba gun soja mo te bata soja na mo so ile mo gun mo ni oni ko beru lo ni waya ti kan ra won ohun mo anybody ohun mo anybody oni ibi ti soja ohun ti mudi wale la won igun ti e na ti yari pe ni duro
0: gbọdọ je be o
1: oni je be oni be lawon na ya bo be oni ni be awon eyan fara sese oni be won bere si ni yinban won bere si ni yin oko won bere si ni ju ada won bere si ni jugo oni awon ti ibo ba lori ibo ba won lori oni awon ti ada ba lese o ba won lese iwo ko idorapo oni be won bayi odi yam pepper scatter scatter ni o ege bi iroyin ele ti iwe iroyin ti daily post ti o kojo
2: o desi alawo fanu ba mi se
3: Kalelogun 21 prophetic Wednesday. Ati bere lati April 29. Every September 16 ko to pari o. Akori ti Olorun fun woli. Ajijola Adebayo Johnson. Ma jemu anu. Ero witi witi o ya ni CAC. Mugbin of shelter. Palace of victory. Nenu pade agbara yi o. Baba alaanu Jesu fun rara e. Nipasẹ anu o fẹ sọ pe ṣoro gbogbo dipẹ tẹlẹ lana abayọ fun onimojuko. Awọ rẹ lo kun si darapọ mọ gbogbo ẹya ti ede. Labẹ ipe Olorun lori awọn iranṣẹ. Woli Kaisi Ogun Dabi. Woli Wumi Jesu. Yinka Apostle Paul Ajibola Olusu Agutan Olufemi Elijah Imo Woli Ilu Oluwakayode pẹlu opo olori emi lo bo Woli Ajidola Adebayo Johnson wo ma soro ase baba alaanu fun ara Jesus yo ma fidi oro re mule ago mefo ura o ma pade gbogbo ojo Wednesday gbogbo eni ni jo CAC Mutino Shelter Palace of Victory odo re ile number 3 Anyosola Street opposite the Wise Hotel Ibadan bi wona ma fa

0: alukuku omo nkan tin se
1: o toro
0: eh emi ma pe omo wa
1: o toro
0: omo so ki omo pe temi lo poju
1: ah eyan ma sa lo ni oni eyan ma sa lojojumo ni ko wule si kan ma so pe teyan po o ta ba fe toju omo dada tori pe kini ohun ti doju keji
0: baba re ekun iya re amotekun yo ba ti soro tan ko nle
1: yin le mo
0: pe agba ti o ba ti keun so
1: eh yo keta sare ni be ni oro yen niyan
0: ba awon omo re so
1: ka ko won lo da
0: ona kan te eyan gba lowo eyan bi runje mu lo enu ise nikan lo
1: ise nikan ni keyan ma tan re je
0: oni abajo ti yo ba bi so pe ise loogun ise
1: be ni
0: awon bi olorun ba so pe o la o lu koja ise to nse
1: beni
0: idi ise na lori o gba wa
1: abi o abi o
0: o wa n ba ni lokan je pe omo sin mo fe kose bi an kose mo fe koyori
1: bo kawe gan na nko bi igba to je bi igba to sa je pe won sa n fa gidi wo won yi na ah e ti ero mi si
0: lo fa bi titi won wa pe o de o ti ya re pe ya jore banki
1: ti o le dan kankan se nbe
0: tela le olowo fili re fun mare
1: ko le da kankan se nu sleep yen
0: se ogun ode
1: ogun buruku
0: mo da ran ri fafiti
1: o toro
0: to re poli to de lati nc
1: ko le da kankan se
0: ah
1: e won ko ran nu
0: eyi to ti an baba kan ti an kan de modern 3
1: ah ti won si gbona jura ni eto
0: lo tabi professor ah professor gan
1: to je pe ti won ba kan kan le gan o fe le mo fi enu mo pon la ti won ko won gidi
0: ko wa se to kawe won time ti mo so ni o ni handwriting to da
1: se won ti se writing yen mo ba
0: se ama gan le fun juice ibi kan to ku ti an tin kokko sieve to tin ko awon orisirisi
1: bi won a se sagbe kale
0: lettering
1: awon agbe kale nkan tan ba ko sile
0: inu fine art ni omo melo ni se fine art
1: oh
0: ebi nowo ya omo mi so ra drawing book fun
1: ah
0: yo pe ko wulo
1: e to wa buru nbe ni wi pe awon obi kan na won tele omo won be ke bo se lo ah ba ye se bo se lo la
0: ye bo se lo niyan
1: tori re bo ori kan ton ble ori kan ton jo
0: e se complete danu ke lowo lori facebook
1: o ti da
0: ogbera eku e
1: o ti da
0: content kin se content ni ma won owo yen wa
1: eh won ye won
0: ijo ti
1: o ba ye won
0: da eh bari ba bari ba bari ba
1: o ba ye won ke
0: ro ni omo kan jo ti ngba ti se bye bye day abi birthday ẹnì kan kan wá ni ó kàn fún ní mọ́tò 500 million ni
1: ìyẹn nìkan náà wọn máa tẹ̀lé
0: ìyẹn nìkan náà fẹ́ rí wọn ò fẹ́
1: mọ ẹyin ẹ lọ́jọ́ kan ti yín ẹ mọ̀ pé ayé gba ayé tẹ ẹ wá ń gbà ayé gba tẹ wá ìyàlẹ́ wá jẹ wọn ń jìyà mọ̀ sí.
0: mọ́mí ká sọ pé irú company tẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n fún yín ní 500,000 lóṣù how many 500,000 naira lè fẹ́ tó jọ tẹ fẹ́ fi kọ́ lé láyé
1: èmi ò mọ
0: lẹ́mí fira mọ́tò lẹ́mí fira mi bà.
1: irú ilé wo gan lẹ fẹ́. irú ilé wo gan lẹ fẹ́ kọ́ mi kàn béèrè.
0: oh my god.
1: lọ́wọ́yìn.
0: oh my god.
1: ìyàlẹ̀ wa jẹ́ ń gbà yẹn.
0: ṣé
1: èmi ò tẹ́ wàá mọ̀.
0: inú gbọ́dọ̀ náà lẹ máa tún padà ara lẹ̀ sí náà.
1: ibẹ̀ yìí ìyẹn
0: that would be after like 20 or 25 years.
1: tẹ̀tí ń gba owó yẹn. wọ́n mọ̀ wípé ọlọ́run tó dá gbogbo nǹkan gan nínú ayé o lórí ọ̀fẹ́ lákàtí dúró lọ́jọ́jọ́ kan kó sọ pé óyá ìwọ ilẹ̀ jáde óyá ìwọ igi jáde ebe nínú náà fi ń sọ
0: wọ́n rọra
1: ń ṣe ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta nígbà tó wá tó ọjọ́ keje wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá òkú óyá mo fẹ́ sinmi ṣùgbọ́n àwọn ti gen z
0: èní
1: ni wọ́n fẹ́ dìde.
0: mo ní lecturer kan nígbà tá a wà ní school kọ wa ní economic.
1: ok na
0: ma yẹn tó a bá wà ní economics class ní time yẹn a sọ nǹkan kan fún wa a ní ṣe rí a ní burial ground nìkan nínú ayé lèèyàn máa ń bẹ̀rẹ̀ látòkè ó ní àti ìpìlẹ̀ lèèyàn ti máa ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan
1: yòókù
0: ó ní tó o bá ti wá gbà pé o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kó o máa ra mọ́ lọ sókè
1: bẹ́ẹ̀ tó o kàn fẹ́ máa fò
0: ó túmọ̀ sí pé o fẹ́ lọ para ẹ nìyẹn ó ní òun gbẹ́sàárẹ̀ ara ẹ nìyẹn tó o bá ti lérò pé ipele to ba awon baba re to ba awon egbon e ninu aye ibe ni what ve berin ajo e laye o tumo se po on wa iku kiri ni
1: iku kiri ni
0: tori ko rorun wi pe omo ta bi to sese laju so de loni ko pe bi gomina se makinde se to lo n se fe bere rin ajo aye o
1: se po fe te
0: ijo ti o bere si fe se
1: le o fe te ni
0: ko pun fe to are bola tinubu
1: iro
0: eh
1: iro die die la die die
0: awon gomina se makinde ninu oro kan ti gomina so ngba
1: abi
0: pe emi gangan mo kiri on dari
1: abi o
0: eh amo si o le se yen
1: ah o da ba o da face
0: o ti ma so fun mi won
1: o da face di
0: child abuse ni
1: e abi na e ma gboja le mi lori be de re e da so yo ma fe je o laaro
0: eh a jeun
1: a fe je loso a fe je o lale ti papa nu ba tu yo gan o tu fe ra o de ti o de ti niru bata to fe
0: o fe ru awon bata kan
1: ko so pa won ma nka wa lo tabi tu o ma fi ki won
0: igbale won
1: o lo bo ko wa
0: o wa tun ra bambe abi oyo
1: e le gbe yen wa si bi
0: won o gba yen
1: odo awon jenzi
0: bambe ni aso odun gan te wa ko ele ti won so pe apa ti gota lo fe ni de be
1: mo be to ku gidi
0: mo be ti o bo ika re bayi
1: o tu ka re ka bayi
0: tayo wo
1: e ka
0: nigba yen to rolu apa abu abi gba ti orulu apa set
1: o le gbede be sodo won eyi ta wa nso fun gbogbo awon ti won je odo ni sisin ni pe ta fi wole lori eto eyi na lojo ola nigba tojo ola ba ti wa da latojo
0: o wala ni o problem
1: e ma tara yin je o
0: tori pe be ba so pe
1: e ma tara yin je o
0: yo da lasiko yi
1: e jo e ma tara yin je o
0: e fa ile ile lowo lo
1: bo le se fe se lola yen
0: imurasile
1: se imurasile rara rara sa be ni
0: omo mi o mo eka ko mo iye eka ti joba ni o si so pe iran ta won ni o si joba dada
1: okay lati si si to ye ko ko mo
0: ti eka
1: ikokan se
0: ikokan se omo eka alase ko mo titi asofin
1: ko si tokan
0: be ni o mo ti eka ti idajo
1: ko si tokan
0: ko ti e mo wulo awa gan ta so lori radio
1: yi
0: ati television
1: kilo se yi
0: awon tin ko iroyin
1: kilo se yi
0: ko ye be ra ti so loju ti won won pe eh nigba to je pa awon ti mo gbo pe
1: eru yo mi ba
0: ti won ba fi won sipo won mo ji owo
1: iyen na iyen na la won na de fe ti
0: awon egbe won wa ni bawo na ba ri enikan to lo ri jale nibi kan ko yen ko fi mu e kan suspend ofin fe ni eni tori pa awon kan jale ti won o ti mu won
1: sori iro iro ri awon omo ya fe lori won nisin o ni agbara o
0: ko ye mi o
1: ko lohun ko sanu fun eyi to wa buru nbe eyi to wa buru nbe ni pe ki awon obi kan na ki won tun wa satileyin fun gbogbo ru ero ti awon omo kekeke
0: yi satileyin e buru de iwo e karun yin na ti an pe iya sorry
1: se kan bo mi wa fe
0: won ni won ra
1: awon na to legbe
0: won ni won ra
1: ani won na
0: an
1: ani won
0: ku oni eh o le ku o le ko ki won pe o lo benin re ko
1: ani won ni won to legbe egbe oran
0: egbe awon
1: ya awon mama olohun o sanu yin o olohun o sanu yin o olohun o sanu alobo gan won se muzi ile eko giga ni ba ti so fun mama re pe ah iru awon phone pe mi pada yi e le raru eyi o yen ma ni akoti wa la pe o n sasa si ni kan na ti o je android to le mu dani o ni ah ki se ru ye o ko eh ko se eyin o mo ru ise tawon mo se ni suku ni ya ya re ba wo ba pe
0: ai kini lo pe ke kini
1: awon mi awon elomi to bi won wa lafa ni ati ra
0: o mo mi pari
1: e o ni olowo giga se ka won mo lo le eko ni e wa je ka tara wa je awon obi gangan ni kini iye ba lo ba wi gan
0: la kera kese de
1: toko si awon mi won jo fowo so po ni lati ma tele omo won ni anu yin se mi
0: ori mo to
1: nkan ti o
0: gan ti o sa ara ti ipe
1: nkan ti o lojo ola
0: ti ope ti ipe titi
1: ara won gan ti be
0: lo ta ti dire lo ta ti
1: ara won gan ti o pe aba won ba pe na ko ju ala
0: ah
1: mi o riru ye
0: ri kan sa ti e kokko
1: ah
0: yo lo
1: e mura o eyi te jo bi nkan ti denu aye o ami o atemi na olohun gba bi o
0: to akiru
1: ah o ga
0: sori eto kilari gbo nikan ni la
1: yes ke
0: okay to ga joke bi emi awon woli emi awon gbogbo afa
1: abi
0: eh mi o lodumori bo se fi si wa lokan
1: be ni o
0: pe ka ba gbogbo eyan san
1: ehn
0: a wa ti wi o
1: abi
0: lori eto yi
1: yes ke
0: ki oni wa o mu
1: abi
0: eleyin o mu ti eh ki ko wa wa kari wi pe
1: kon ka lu di ti e mu
0: odiwon irin ajo aye wa oluwa shina alayo ogo ede ofo ma le so fa lorun kan temi je ala ni re ekun oko abeke
1: ekun ni
0: e mi o gojege lode mi ni
1: be ni o
0: o lo fi je wi pe
1: be ni o
0: I am still in power
1: honestly
0: always
1: oko mi wa nbe
0: always
1: ori oko mi wa nbe oko mi ala ni ori re duro si be ni to ba de jagbe mo mi ju be lo pe mi se ma nwo leleyi o
0: nkan kan to je ko pe lode yin
1: ma sha ma nwo ni
0: nti mo pariwo ni lori yen o ti ma asiko ti o fi suru to fi ki bo la pada temi no si ni ko mo
1: Bajima sheni ye. To aja pe ka ma ki gbogbo awon to tun je olojo bi.
0: Akiyin o.
1: Loni wi pe aku odun loni lagbara lowo Olorun oba. E ma se aseyori.
0: Amen.
1: Odun ayo Olorun o pe odun eleyi fun yin lagbara lowo Olorun. Atawa atawon ti gbogbo wa jo nba yin yo lagbara lowo Olorun oba. Gbogbo wa aniri nkan gbe sonu bi o se bi omo. Eto eleyi ta wa pe ni ki la ri gbo. O na lo tun de se ti gbo yin. Losan toni lasiko ni lagelu 96.7 FM oke gajoke. For lasade ajala loruko temi ti mo nje emi labeke ti mo de je olori ninu ile alani ninu afiki la ri gbo yi ago kan san ni en te ba ri ke bi o ya e koja lo sojo opo wo Facebook ti wa to je lagelu FM 96.7 eri wa nbe ati wa nbe eyen tele wa e like e share e tu fi iroyin e fi sowo si wa ko ba lejo nu ko ni buru fe ni kankan wa aki oki omo ya fe olohun wa everybody e pele pupo o e ku gbadun o ya eja ka koja lo so judi oja lo nka lo taja ka pada wa eto ta wa pe ni kila ri gbo yo ma tesi waju amoririn pe wa nbe pelu wa
2: lagelu FM 96.7

0: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 ni tele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo National Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam basu no Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olosoosu umura December umura Ramadan 2027 ni sanje die ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina oje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yi eyara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 kadam basu rin ajo Umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
2: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: ola
4: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo.
5: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, onre.
4: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
6: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiroran.
4: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo wa la ojo pipe re wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani ikokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun. Pelu Cashier. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pili oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier mo ti Cashier

0: o se pe o pe mi fun iru ijoko pataki inu mi ti dun do dun mo mi ninu ni pe bo se je pe ajo si ninu ilu kan o kan wa lati inu e lati pe mi pe ka jo soro ka le mo na bayo ta fe gbe oro ile igba o je dun fun mi ah kini kan fun e ni ibi ta wa ko
1: kan fa won kan fa won ta ni kini kan fun awon ta ni sori iwa ti mo wa e wa yi ko nse iwa pe kakan jo joko kakan ma sosin bi o jo oni koko nkan ti mo fi ba wa sibi o
0: okay
1: nkan ti mo ba wa sibi oni igbese to gbe to le ran e lo sewon
0: emi be igbese to ma ran mi lo sewon
1: be ni mo so fun e o
0: lahan mi jare
1: koda ko ni jawo ni kankan gbogbo awon leyin so lo bayi ni e ma gbogbo won ma lo sewon
0: se
1: pelu irugbe irugbe se orun to lo gbe
0: ajiyan gbe ni abi
1: be na lo be na lo je
0: a ti lo wa
1: be na lo je be na lo je mo wa be ni
0: okay
1: tori mi o mu a jo wa ninu ilu kan na tori e lo je kin kuro
0: rora ma pari o tori awon eyan pon ni bi ta wa o sa ri pe entry la wa
1: to ma fe pari to ma fe gbo kan gbo o kan le mo ru eyan to je oju oju kan tutun ni o
0: okay
1: oju kan tutun ni o oran lo wa nu o
0: okay
1: bo se je pe ilu ototo la jo wa yi to ni kaluku lo lototo e ti mo so pe olorun oba ko ba je n ba wa lapade ninu rin ajo aye mi mo ti mo de change location jo o ba ho lo se pada wa mo school ta won mo mi lo so mo pe iwa kan kan ti yan mo le niyan o jo tori olorun o igba won ni o gba ise otele mu ye o to fi wa mo ile iwe ta won mo temi nlo to fi wa lo sibe
0: Oh,
1: to fi lo duro legbe kan kan ta omo yen fi setan
0: emi o mo inu mi ti edun pe ko nso run
1: loko o ma lo sewon
0: pe inu aye inu
1: ogbeni o ma lo sewon o fun nkan to se yen lodo temi o alani wa lo si ewon
0: sori
1: nkan si ma be fa
0: to ba je pe o re lo so
1: okay
0: ya je kin tete so fun e kin de ran leti
1: okay
0: to ba mo ko lo mo pe iwon gangan lo ti nroko ewon
1: emi abeke
0: iwo ni koko that innocent man
1: which is innocent man
0: to gbe ninu le ninu le to ni ori atan to ka omo mi na
1: emi o gbe ninu ori atan o fe pare
0: ma yen na
1: o fe pare ni
0: o de mo kankan iwo lo fe ko akoba lo ba
1: kini mo se fe ko ba e o
0: awon yoruba tori won pe won ma so wi pe alakoba lobirin mo se ri nsin ni iwo gangan lo gbe iwa ko ba ye han tori pe ni se lo mu handcuff woni lo ba okunrin yen to de tewe bayi to de ko si un to ku ni pe ko fi kan kari yen ati wo kejo ma lo ewon o mo ni igba ti mo lo si school awon omo yen ele to ta e lara to fi pe mi ti e mo pe yen ni emi wa die titi titi
1: iwo wa die
0: be ni
1: se otele mu yen ni wo ni to fi n wa di oran
0: inu mi dun
1: ah
0: wi pe mo mo be
1: okay
0: olorun na do de lo enikan fun mi
1: okay
0: now
1: okay
0: leyin ti mo ti mo be mo gbera lati lo si school yen unfortunately for me school yen awon school authority o
1: mo fe ko rojo tan ni
0: o tin ye
1: okay
0: won ni mi o le wole tori pa awon omo mi all right mo lati duro si ile olonje kan to wa ni across awon isa ma jade tan ba jade ma sa da awon omo mi mo laarin ero then bo se di time ti won pari lesson ti gbogbo won jade ti school close so won lati do si eti titi to won waju school yen lati ma wa omo yen se njade
1: so mo pe iwo iwo iwo won niyan
0: oh
1: ah iwo won niyan
0: baba n wa omo e ti
1: won baba o lo n wa omo e omo wo lo sanu lo wo e tan wa se bo lo ka omo lo si school yen ni I'm just asking she won lo be iwo lo ko won lo si be she won lo ko won lo si be
0: mo ri jibola omo ko akin omo abi oye bomo yen se ri ikoyin si mi lo ti mo gbo ton so fun debisi that person looks like our daddy
1: daddy woni daddy oran
0: mo kan wo egbe ni
1: daddy woni daddy oran
0: oh daddy igba to fo ko le mo boye photo orun mi bayi eh ohun gangan lese ti duro mo lati gbe mo fowo keji gbe debisi mo ki won dada
1: ah en to ma lo se won
0: awon ton je
1: awon en to ma lo se won
0: classmates won
1: mm
0: awon yen na wo pe who is this e so fun wa pe any dad but you see
1: okay.
0: Your dad is not here
1: okay
0: mo sa ba gugun soro a se a lo soto lo so but ikan ninu won lo wa ni is this mi ti ran ti oruko to ti pe to so pe is this Mr. mo wa ri pe oruko mi ko nanda Mr. kini wani ah whose name is that lomo yeba ni eh no
1: that's the oh ribo mo se wu eh
0: their daddy's name money their daddy's name okay
1: beni emi ni mo bi won
0: ko mu iwe e
1: jade emi ni mo bi won
0: igba ti jibola ma mu iwe e jade oruko tan pe yen loruko to wa ni ara iwe ta omo yen lo now you ti mo fa so pe iwo loruko ewon
1: emi kan
0: innocent man yen
1: ki se mi abeke iwo gan lo koju bole to de ma lo sewon
0: mo mi to mo mi
1: awon mo wo la awon me to me e pele
0: o ko won sa fun mi o de ti mo gan soruko man yen
1: o fe gbo
0: yato si po ka omo mi sori akitan
1: olorun ma je ke mi
0: orun ko tun ri e lori akitan o tun le ma awon omo mi lara
1: pele olorun ma je ke mi rogun akitan
0: te abeke
1: ogbeni
0: gbogbo ebi yin pata inu sago ogba ewon le nlo
1: gbogbo awon iran yin pata ma wa bayi wo to je pe gbogbo yin bayi ibi te ro le ma bara yin o ko mo lo si school iwo ko lo register mo si school o wa so pe duro segbe bi kan ori pe o le niyan ori pe ajinigbe niyan be ni ajinigbe niyan wo aye to ti mo fe ka awon mo temi bere o mi o de fe ki memory o si kan ko lo wa lori won kan be ni mo so fun e mi o fe ki memory eyan kan ran dan do lo wa lopo lo won mo ti paro ruko won
0: seri elomi
1: mo paro ruko won
0: bi 5 years ago ko de ni fura
1: omo jibola to so po di meyen
0: asiro gbo n free
1: omo jibola to so po di meyen o de o ma ri mi leni
0: pa egba emi lenu e
1: o ni ni baba oni baba na baba andan dan woni
0: jibola to
1: ari baba woni baba na
0: jibola to ari primary 6 nigba to nse bi eni to fori gba le ngba yen
1: baba woni baba
0: ni baba be momo nsin abi
1: mo wa be ni o
0: odun melo ni nsin sira won
1: gbogbo nkan to ba je temi laye ma dona be mo mo pe wa gbo lo bayi ki ma di elegbe mi mo konikalku ya danu
0: the next time you see me
1: ehe o what will happen
0: o se ko ma je oju mi lori owo mi lo ma ri and that would be a message from my lawyer
1: oh look at you on tan ra je
0: o ti ye
1: on tan ra je o lomo bi
0: ijambo
1: oh lomo bi what don lo be lo mi ko so pe kan bi mo fun e o le ni e be ni
0: good day
1: oh

0: pẹni ko ma ba teni o se ni ka wa pade bi o
1: god
0: jo kilo wa se bola
2: o se ara nkan ti mo ko dani
0: e pele kilo ko dani
1: the last time ti mo
0: kini nkan to ko dani mo bere lowo e
1: bola ti debi si bere awon kankan lowo mi ton de so fun mi wi pe lojo end of the session party won ki make sure pe mo wa so ki present awon ni gift yi o de je iwuri fun mi lati se be n to awon mo mi ni e mo fe dun won ninu now why am I lenu pe atokan lo tin pariwo fun security officer yen pe ko gboro je ki mi wole si
0: tori pe mi o fe ko lo sewon ni be ni tori oju to ti mo ni ri ko le so pe won mo ni mo ni nkan ti mo se yi o ko de labi po fe mo rara jo kini talo ki e laya de be to de fi wa bi leni jo mo bo se lo nbi ni
1: abi ke mi so mo ki ajaja yi laja de ju de bi pe wa wa sewon
0: joko si le eni ki lo wa bi se nbi se ilu ilongbe ni mo bere lowo e
1: okay
0: are you living here
1: ka won mo mi fun mi
0: se ilu ilongbe ni ki lo se wa bi
1: ka won mo mi fun mi
0: awon wo ni kin ko fun e
1: jibola ati debi si ko won fun mi emi ni mo ni awon
0: kan mi na awon
1: to ba tun wa ri mi leyin awon omo yen leyin e ta tin ba ti ma awon omo yen lo
0: oh
1: paja fun mi ma je
0: eh ya awon omo wo lo fe mu lo awon musu abi ta da abi teran mo be lowo e
1: ibanuje lo fe da soka awon omo yen tori pe won expect mi
0: ori won ni o pe tori mo ti so fun won wi pe won mo e ri mo ti so fun won ori won ni o pe mo de mo e tori mo me o le manipulate anything ko si to le se ni aye mo mo pe awon ejo osi odo to ti lo wa to ti wa lo le mo gana to le mo face school awon omo to si so daada mo si mo orisirisi nkan to le ko si won lori tori e mo fi so fun won wi pe kan wo mi emi ya won re
1: okay
0: emi ni ya won
1: man ala
0: baba gidi
1: alade sulu yen ni
0: ko si toke ma pare ko si toke ko si toke ko si toke
1: ko ti ro pe ma yen go ni mo le
0: ko si toke ko si toke ma pare lori oro aye alaye ko si toke
1: ma omo lomo lori
0: ko si toke ma pare ogbeni ko si toke ogbeni ki lo se kini problem e
1: mejo ma se won fi olohun be
0: ala ni jo ala ni jo mari wole
1: ko ye ko je pe
0: si ba pariwo mi ba ipe to bandit si ba pariwo de pe awon bandit ni o de o
1: ma
0: si ele se nbi o
1: asobu le ma fi te o
0: ah iwo ni mo piti o ogbeni o dere mo inu awo to gba e o tori o mo ba se delu yi o o de mo ba omo yen se wan school won dede mo sori pe won fun attention kankan
1: awon o
0: I want school authority, I want security, everybody. They don't know you.
1: Oh, from your attention.
0: Benny. Show me one. I want to tell you.
1: We need business, Pelu, no?
0: So ma wa bi mo
1: so understand
0: ma wa bi mo se won ran si mi ni mo so pe ko ni kaluku kokodo ki won ran si mi ki lo se le lo fe yawo mi kan be bi mo ta mo ko wa wo won mo lo bo bi ko si to ke ma rojo si mi o ma je ka create sin bi mo fo lohun ba be o awon mo lomo fe se party o
1: mother of Jesus ke bi mo lai si ajosepo okunrin
0: mo ma pe olopa fun
1: mi be ko ni
0: mo ma pe olopa tan ma wa gbe
1: abeke
0: ma gbe olopa mi meri o
1: kirin eya ni yen
0: mi o meri o
1: kirin eya
0: mi o meri o mi o meri o wa koju bo nkan ti o kan e ni o wa koju bo nkan ti o kan e ni o
1: igba ti mo fe
0: mo wa koju o wa koju bo nkan ti o kan e ni o
1: idi ni ti ma se pariwo e si ti gbogbo awon eyan yen now
0: o fe te ni o
1: kankan ba mi fun e ni mo
0: o fe te ni ojo ma ba yi awon omo mi je ma soro ofo fun won o a meri o Ameri o
1: pe ko se nti o
0: to Ameri o
1: ko ma ba je pe ewon yen na
0: nkan to tawo lo wa kiri
1: o je pe tan ba fe wa ma ki e
0: Ameri o
1: fawon family e
0: la Ameri mi fe ka won ri awon omo mi kankan ri e o mi o fe ka won ri awon omo mi ri e o
1: se sile nu kuku
0: to ri omo yen
1: abi ayan
0: aye tutu mo fe ka awon omo mi gbe
1: ti won walai won ma gbe aye tutu
0: aye tutu ti
1: especially igba to ba nwa aso blue
0: ala ni kan ti o si nbe la ye nbi
1: Olorun
0: aye tutu ti o ti e si ala ni be
1: mo gbon ti mo le fi se tori pe ti
0: ma aye tutu
1: awon omo mi ibadan
0: pelu awon eyan gidi ti won
1: ma pa o se ma je pe bi to ti ma wo blue ma je badan loku tori ta to wa awon omo yen lati ma wa wo e
0: ala ni iwo atawon to ni elejo ma wo blue wo ju ti ye mo so fun e o ma gba bi mo o mama wa bi o mama si school o kin se pe wo lo nsan wo won o be ni mi o fe
1: sanwo
0: yen mi o fe owo wo lo
1: mi ati mi fe sanwo
0: yen mi o ejo fo mi o fe gbo so tan mi o fe gbe josi so tan ki lo sele gangan se mo le ti mi
1: ni tu ma gbo
0: ki lo de
1: awon omo yen mo o kan
0: se
1: ife ti mo ni ti won lo je
0: manipulator ni e
1: ko won kan se tan university kan wa rise sa won le po
0: na
1: won le se to
0: o
1: ko ba se danu lo se
0: olorun je ke mi sa se da lori omo temi
1: tori pe mo ma si jere awon omo yen
0: go awon omo wo awon omo wo sori bemi ati ebi nkan kan se jo da wa
1: ko won nle
0: ko ni kaluku jo ma lo lototo
1: sa won nle
0: sori bumi bemi ati arirari awon rari
1: eh
0: iporere ni ko wa ko je kemi na wa lo to temi ki lo de se won re si mi latodun ita ati ri e ki lo sele gan
1: eh family abeke
0: ki lo sele gan duro si le
1: yin
0: alaanu alaanu olorire okunrin to pade mi lona
1: ki lo fo mo birin yi
0: alaanu to pade mi lona to saanu fun mi
1: oye ma jowere
0: ara ni bi to ju mi to toju awon mo mi o fi o deze o fe baje o fe ba o fe bolaje
1: mi ni kin to kuro ni ilu yi
0: alaanu bolaje
1: lilo mi pada bo mi ma lagbara gan
0: ogbe ni to ba pada wa
1: 0912370867
0: won ti be se eto ewon sile
1: ba
0: 0912370
1: seven five plus 2 3 4 8 1 4 2 4 9 1 0
0: awon ma ba ara wa debi kan to ni apere
1: awon number tell if pe mi ni
0: awon ma ara wa debi kan to ni apere wa mo
1: e ka bo sori eto yi
3: fola sade loruko mi anti abake fola sade e take e easy to yin lenu ni mo aya bi
0: o fe pa mi ni o fe pa mi ni tara ile e ba lese to ba le rojo ku bo se baba je belebele oji niyan emi o le ku e ba mi be ni o ko ma wa mi mo ko ni kaluku wa lori owo e o
3: beju e n pariwo ko lo fe yawo mi ko bimo se eni teyin sese lo fe eyin o le bimo fun yin
0: ko si to keyin pelaye mi o ohun lo awon omo ti mo ko dani
3: soto le na ma n gba won gbo ko le
0: e pele mi o mo bi teyin ti wa te lo nda soro ti o kan yi o emi ati ojo ni nkan kan papo be na de ni lori awon omo yen ko ni ka ku duro lowo
3: eyin rere yen won la so blue office ni e so mo lomo fun won se gbo
0: ki le koruko yin na
3: omo yen
0: e ni le so
3: ki le lo sele
0: ki lo ki le pe oruko yin
3: Fola Sade ni
1: original Fola Sade e se gan
0: ha ha
1: e se gan original awon hello e ka san
0: mo fe so bo nkan ti mo fe so yen o pada
1: e se lati bo
0: nkan ti mo fe so yen o pada
4: Ajibola Ademola kilo omo yo ko mo so lobi la
1: kilo inu mi dun pe o mo be rin ajo wa kilo fun baby
0: mo
4: ko man je mi lojo
0: eh
4: se gba mi o ni pe eni to so kan ni ni aya o lele e ma pa yo kin gbo mo le o ma se ri ma niyan o re pe abegeja ni ma foko ade menu lele ni mo fi ati covid emi baba to ba lo si court baba e lo lo mo na
0: emi ati ojo ni nkan kan se mo
1: o
0: de lomo lodo mi
1: soruko okunrin ta be ke
0: o lomo lodo mi
4: hello
0: hello
4: hello eni kan to bere kan ni o se o bi mo fun awon eni e
0: e ma
4: bi mo go je ko soruko ti e na
0: e ma bere jo kankan
4: soruko elomi to nbe nu ati
0: se fe gbo oruko oko ti mo nje la won mo mi mama je
1: ese
0: oruko ko gidi
3: hello
0: ti mo nje lawon omo mi mama je
3: oro yen niyan
1: oruko yin ma
3: okulofu re baba omo lolomo e ti gbo e le paro ko omo oko omo hello
1: o an gbo yin
3: oke okulofu re baba omo lolomo ayo le le yan gba won e gbo omo le o oruko mi ni olugbade e ko mo folomo
1: e se gbo mo
0: ki gbo mo folomo
1: e se mommy
0: eni to ntoju bo le ti mo kuro ni ilu ta jo ngbe tele tele
1: hello
0: ti mo wa da wa bi to do tu koju bo le wa iri nkan kan so si yen abi
3: abeke mo ti wa lenu wa ona ti pe ti mo ti n kan
1: le ko
0: e ma binu okunrin fe pa mi ni o
3: ti suru wo ni ko omo para re para bale
1: omo para
3: re beko mo yo ba ni o o wa lo fun awon omo lo ko baba ki se baba won oko okuno kure baba omo lolomo nle tori ko da buro mi ti wa mo kaije re
1: e se o
3: eh mhm nle taji re o
0: ewo aunty mi
3: balabale wo nkan kan balabale
0: okay
3: balabale ala ni ma gbo
0: okay
1: mo ma
3: se lagidi o ti fe pa o tin o ti fe lo jo mo gbe ko ti mi ko lo awon omo yen ti ko jo omo odun mefa
0: ah
3: o ti yo
0: mo
3: sa wo ko won wa sodo mi ko ko ri ti bi ise re
0: ah
3: ko ti
0: o tu fe bale wa je
3: o
0: fe bale wa je o o tun fe tu wa ka o tun fe tu awon omo iya mi ka pelu mi mo mo pe won re si mi ni o
5: mo je ki ma se suru
0: mo mo pe won re si mi ni o gbogbo awon to de re si mi yen e ti jo fail
5: e ka san
0: odo iledumare gbo gbogbo yin e ti jo pe o tun fe ba le wa je abi ah okay
5: hello lati
0: hmm
3: Eh,
0: Come on, Fumba, buy me. Only Danny can alone, Tori, Berry, I was sitting
5: with you. Know, it is so.
0: Can you be me?
5: Hello, me, yeah, and in pay.
0: Can you not be me?
5: Hello,
0: can you not be me? Berry on.
5: Hello,
0: ah, Benny, don't go see lay you.
5: Me, my mommy, I should go.
0: Don't go see lay you, call the dear, and you know I will talk by hell. Ma koju bo ro aje mi o
5: ya bi je legun
0: si ma ma wo mo wa si bi o ma wo mo wa si bi o lo fe ya wo mi ko jan bi mo fun
5: e ka san e ka san
0: o ku ti ni tan lolomo liwo pele
5: e se e ko to ala ni a n gbo yin e se kokoko
0: hmm
3: eh you don't

0: ejo e ma pa lanu temi lo po nu mo fo lo ba be yin e ma pa lanu temi lo po nu mo be yin ni ah
1: e se
0: oda
1: e se gan
0: alani isa tu fe bale oni le je.
1: Hello.
0: O se tu fe ba mi je laarin awon ebi bi.
1: E se o gbo wa.
2: Eh, Alani.
1: Yes.
2: Iwo lo lomo re.
1: E se.
0: Ah.
2: Abete fe lo tomo fun babo oloye to fe ni babo oloye o le change e.
0: Seyin le fe tomo. Seyin no fe tomo fun.
2: En to be se nu. Ogun ilu wa ni oda.
1: Okay.
2: O die ba ni sin.
1: O ye mi.
2: Iwo lo lomo re. Wa la lo mere o.
1: E se o. E se gan.
0: Nkan ti mo fe so o wa o. Nkan ti mo fe so o wa mo kan minu lati ma so nkan kan ni.
1: E ka so.
0: Eh.
1: Yes ma. Oruko yin. E se.
3: Aja bete se eni te lo fi o ni.
1: E gbo kini soro won
0: isoro won ni mo sa fun e po wa tori gbogbo awon eyan e na niyan iwo lo ma ran won wa ka ma bere awon bere abila lowo mi e kuro nbi jare e
1: gbo bi ti e ti lo re gba omo
0: awon won na lo gbo
1: mo wa lodo ijoba
0: omo won lo wa lodo ijoba
2: oluwa
0: si le yin
2: ari se afata ibadan
0: si le yin mo ba ni aye mi lara
2: baba ti oju ofi wo baba omo lo lomo baba to wa foju asawo baba omo lo lomo so enikan ki gbo omo le o
1: baba ko pe ko ma lo wo so blue nitori omo
2: ti wa se le mi ba wo
0: eh
2: omo oju wa contain ari ti apata bani
1: ati
0: awon omo te bi fi inu mi loyun won
1: in fact
0: se wa lo ba mi loyun won ni iwa lo mo nira ti mo ri ngba ti mo wa nu oyun won ni mo be lowo e
1: e ka san sir
0: ogbe ni ma wa bi mo.
1: Yes sir, oruko yin.
4: Ade ni oruko mi. Satapata.
1: E se sir.
4: Ke kon pa bo ni. Ba ko se ri. Baba omo lo lomo o. Ni o gbo ri pe obi la ma ja fun omo. Ki lo de?
0: Ah, abe ngbo. E gbo ru eri. E gbo ri laye yin niyan. E gbo ri niyan tori be se mu oro lati bere pepe bayi. Odo alani yen le duro si. Awo ni kaluku wa si jo tuka.
1: Iyan o ti wa ye o me ba soro court rara lati le
0: ni
1: o lo mura e bayi
0: awon eyan gidi ti de
1: abi
0: afa e to ba ti jo ma le
1: paro oruko paro oruko awon omo mi
0: e to ba ti jo ma e ba mi so fun ko ma wa mi wa bi mo ko se ilu ilo ngbe ah ah abe ngbo
1: e se gan sir e se adupe.
0: Hey. Ewo nkan tawon na fi pari oro. Bo mo fo olomo.
1: E ka san.
0: Omo wo.
5: O ka se pe eto.
1: Yes ma.
0: Lo fo bi ni kan bi mo fo e.
5: A je beke.
0: Ma.
5: Ele ku soji.
0: E seun.
5: Ola ma je do ni abele ja yan kai.
0: Ambi e se.
5: Wala yen mo wo pada se fun baba won je. Ebi mo wo pada se fun baba won je. En to wu ori ko se. O ti pada wa wa bi olofe ma toju awon.
0: Ani mi fe kajo pade mo. Ani mi fe kajo ni kankan se papo mo.
5: E ti so ni nkan je pe ti jo ma ni se po titi lai lai. E ma lo ti ji ba la ti bi titi.
0: Okay.
5: Ah, ko ke kan tan.
0: Okay.
5: Okay, ku na ku le ba ba mo ni lo mo.
0: O ti da.
1: E se.
5: Ajo ari oja.
1: Amen, amen, e se.
0: Ibi to kan mi ti bale to tin toju mi. Won tun gbe ti won de.
1: Yes sir, oruko yin.
4: Ogbeni wo elelu poto poto idake ka ko to fashion. Ah, ti lo se.
0: Okay.
4: Ti lo se.
0: Okay.
4: Se jawo bukanta soro e.
0: Okay.
4: Eh, o ba ti so pe baba yen are sinu iwe ni o fe so.
0: Ta lo so be yen fun yin.
1: Omo fun.
0: Ogbeni, mi ogbeni e soro mi. Mi ogbeni e soro mi alani mada soro mi o.
1: So wo. E se baba mi. Nka ni won ri o ni. Nti mo bi se oni ke.
0: Awon eyan kan wa ti o ye ke eyan ma pa. Ti o ye ke eyan ma pade ninu rin ajo aye. Alani ilaso lasa.
1: Hello.
0: Bi igba to fi sajo wo fun mi ni.
2: Igba ti o. Ya ni suru.
1: mo dupe abiodun
4: ba omo re tabi ko je ka lo sibile fun ara won ni
1: no ma ko mo ese
0: ah
1: ese gan ese brother
0: awon eyan buruko se dari
1: dupe abiodun omo ni
0: awon eyan buruko se bari
1: won ni anti abeke so yoyo ariwo enu ina ni se maga alanu yin yen se won mo pe omo olomo la won keta fun sa se ki se pe kuku ti de ori won mo agolo
0: iwo to ye pe manipulator ni e
1: mo ti en bo
0: akawo ko si gbogbo bi to le kojubo to ba fe boruko eyan je gbogbo awon eyan re lo ti ko seyin lo ni kan ma pe mi
1: lati olomi ese
4: aduke
1: abeke ni abeke ni
4: abeke
1: mi wa mo boyo na ti paro oruko sa
4: o si se wa ti en to fe bo to fe bayi
1: o ya mi lenu ko ri bayi ngba ti mo fe
4: ira nile
1: ibo lo ti fe won se se ru ron to da nile awon ebi won kokan da on lo ya papa nlagi
4: on lo fe ya pala pala ti ko se kankan jo mo bo ton su awon alaru dale na po on goro biru ti e na
1: oruko to wa yi pada fa awon mo mi nko
4: o yo oruko ma re
1: pada o ti paro oruko won sa oruko man to ni ori akitan ti won gbe nsin
0: ara ni eni
4: oye pada wa so ni
0: ara ni eni
1: orin to ko lo ba nle
0: owo gidi to wa le to le bayen lo nfo e lori
4: ah seyen o le se ni
1: ah ko ye mi sa
0: e woru bere buruku to be lowo
1: ah ko ye mi o
0: e woru bere buruku to be lowo
1: yes sir
4: lo sa go lo pa bayi
1: okay
4: ko lo ka won lo pa ko de fi mu aduke yen
1: ah o me sa fe o sa fe wo so blue
0: lori omo mi
1: ese o ma se yen kin to ku oni lui ma se yen sinsin kin to ku
0: ah olohun ni je ke ri ewo eyi te gbo mi olohun ni je ke ba aladowo pade
2: abegedu abege ni suru omo mi dangiri to isuke ni suru brother la ne ku se
1: yes sir
2: awu lowo idowo ogo efedomo ni latare
1: de bo ogo
2: abege yawo wa ni omo ni suru won ni suru mo so di baba ma won mo si si o ni di ye omo baba omo ni mama ni di omo mo fun ni di ye bo si baba o ba je kin ko ba won sin baba won ni mama eyin guru gu ara won ni na ka ara do ba wu ko bi da won lo ni kan ni di ye ko ni ba je o egun ise ile won ni da wu
1: ami hello
6: hello
0: ah
1: e ka san
0: lohun ni je olohun ni je kere en to ma da yin lagbonu ibi tokan mi ti bale
6: bi ma ran eleru ni eni
0: ko le ye yin ko le ye yin omo kuri ko se kankan to jade mi ati e papo mo ko de leru lodo mi sotan
6: era sala ni ewo ko da ko tu ki baba awon omo yen ma wa ni sin gan wa bere omo awon omo ali baba won lori facebook
0: ori won ti o pe yen be ni mo so baba won ni baba gidi nbe to ntoju won
6: Come
0: on, Miller, we may tell Johnny Kakapapoma. Ha, a meeting by Dikali.
6: Ha,
0: say, oh, did you look like a goody ladan, Yasha? Kosuala, I never miss a former Korean, Kojina Sibiti Mowa.
1: Yes, ma.
6: Oruko
1: yen na nun fi mi na ni konza.
0: Oh. O fun konza.
1: Ba nko ba je unje omo. Kilo din
0: kan na. E la ji pe pe pe ni la.
1: E se o.
0: Mo mo ko ma ko gbogbo yin wa. Be mo mo po o na lo ma ko gbogbo yin wa ke wa ma so lo si bi ko si wa la. Gbogbo wa la si bi o de fe ni yen ti won fi kuro ni ilu. Fun o ma ko ko ni kan ma da wa nbe.
7: Oh, hello.
0: Oh,
7: Alani, Alani Ekason.
1: Yes.
7: Eh, ku se aro aro abe la di se yin.
1: Okay.
7: Emi ta o pe Alani.
1: Mm.
7: Gbogbo be ti jo nfa yi. Emi wo ri pe boya won need ke yo sayewu fun.
1: Eh.
0: Kini won so pon se yin o?
7: Edisuru, Edisuru, oju ti awon yen bi wo la daro yen, ori be na sugbon wo ko need ajewu.
1: Ki gan ni bo ibologun ti
7: wo won need ke yo mu lo so so street ko o se ayewo fun won ayewo bi be anu opolo ni o ke se nu ara
1: oju be
7: ti ke se e ni se yi kan do
0: se le be
7: tori se ri bi o ba bi o do ri pe ko ba ri be pe ke yo sa ayewo fun won so me responsible oko to se yi po si fe toju awon omo iye ni pe ko se aye fun tele o wa ni igba to won ti ri pe ati ko ti to lati toju awon omo e pe aye ti wa okunrin melo lo le se be ni
0: ani ko se nkan to jode mi ati e po
7: ni suru yare o wa fo kakaka lo wa fo kekeke gbogbo e wa so labaro wa o wa so nkan ti o ti o
0: ko le ru lodo mi
7: ni suru jo so gboyun wa lati le yin igba to nbo ni aboyun fun mo o ni de ka sayewo fun jare se ri gbogbo awon obirin baye po ni gboro to ye pe won ke ma fi ya jera won o ma fi ya jera won iyen ni won e lo mi ni wa ko ba o pe ko bo won toju omo ti o gba e wa re ni ti o bo toju re o tu wa nfo kakaka
0: ko ma ma mi toju omo
7: o ti fi
0: ya jera toju omo ori ti pese eyan gidi fe mi
7: aro aro abe la
0: mi o le fi bi so lore
1: eh e je kin lo sori facebook
0: ori ti pese eyan gidi fun mi mi o le fi bi su olore temi
1: abi nbola olugbenjo
0: en to toju mi o wa le
1: ni felele nbadan se famu ide moji so la mo ro po rere atata ni won ni gbagbagba la won wa pelu re ati abe
0: e se o
1: olari gugu olade
0: eyin nikan na ni dasaye yin o
1: canada won ni enu yin ti muju anti abeke e gbe omo fun ala ni o oluwa fi
0: ka e wa gba
1: ki wu mi olusola won ni anti abeke sa fe je wa federal government ninu blue uniform
0: ah
1: abi won ni any of all this rubbish onko ala ni let the legal battle begin anti abeke o ma to te more wisdom e se gan omo lola ojo Anti mi abeke, on this matter, I will not agree with you. Return the kids to their father. Adebayo ti mi le iti money lati yana fadipe eshe honori ola esheun. Aminat ogunranti akinyin olare miki omo ibile latapata ganga eshe adupe. Rafiu tawa kalitu abiodun. Woni eka asan eka abo zori eto. Tokotaya ori afefe olon. Yo mamu yite si wajwa. Anti abeke, egbe agbara ale. Ki lo se yin gan na aya o, okay aya ole na ma ngba won ki gba omo ole
0: okay.
1: E bo le mbejo
0: okay.
1: Mama abeji lato sogbo ogunsola michael wa lo fun won lesi oni ivanti abeke wishes to eat beans she should remember to buy bread yo ola ola gbe iru abi odun eku eto olohun
0: okay.
1: A ma fun yin se abe lati iru abi loto okay eje ki a lojo oja ta ba pada de lati ojo oja aka awon atejise yen a si gbe ipe die si Eku kale.
8: Mo tun bere. Fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti e da, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowe kan lasan, are kan ko si leyin e.
9: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
8: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
9: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
10: Golden Chance Lotto.
11: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lolufẹ Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti setan. Lati fo bitibiti million gbedunnu ko opeyan. Bi na ja se n sajoyo odun ominira. Darapo mawon olorire. Ti o janfani owo tulu tulu. Ti eni ko kantan. Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osunwon. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fodun ominira independent gift. O le tala imoye igba. Bo se ta to. Be lo se je to. O ya gbera so ma do lu ara e. Lo tarata si eyikeyi Golden Chance Lotto stand. Kiosk tabi sọ buwa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta mo si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster number drop ko drop o ebun minera independent money gift dey grant for you ofin ati lana wa o ayo yi o wa fe ni odun mejidinlogun soke o ya latasi ko yi di september 27 you free play 200,000 naira 100,000 naira 50,000 naira make you enter zone category Golden Chance Lotto loni airina oni bawa lodun minira Etin yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori serisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi seven fawon oni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo poja gidi yapa high quality stone mix blender garage n be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda aso su di yan leyo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pot The doctor recommend we come alone. Lulu asiko yi. Present iron. Awo gba lori lori sirisi. Abomo for 7 dish. Rechargeable fans. Gbogbo irinṣẹ to wulo fẹyin Ketra. Solar fan. Ohun elo ni kitchen ati ninu ile. O si wo yin ka ba yin set up kitchen yin. A tun le ba yin ṣe. Ti gbogbo color o si jọra on kulele. For the original souvenir. Gbera nle ma lo si White Stone Souvenir. Ide Ape Oduduwa building. Directly opposite NNPC filling station. Ide Ape Ibadan. Bu raja lopo. O le pe 08069134989. 08069134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
12: Bàbá Ìbàrù bá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
13: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrùbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórunsùn déédé bí etí bá ń wòye àbò fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan bá rin kíri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ̀ọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba iṣan ara ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
14: I see.

ti ilu rede rede ko ba wo yara keje ara temi na won ba ko gbo omo jade omo meta won ba ko asita olululu woluwa sa lowo lowo la lowo lowo o to lowo won ti gba eku ti gba ko si ni mo aba nte won won ba atemi gan ni o ko lo won o di pe nsubu tan fi pa gbe mi je tan na mi mole ti ba to suro dide tin lo ti mo tun danu ata wa fe kan oke odo kan wa ni kin joku pa mi tin po le lara won bo se tun dide si mi no pe kini joko mi tan so la usa gbo ede buruku ta ti e gbo bo se so lori sirisi no ba tun fi pa gbe mi dide ti se na bayi ti mo tun re lule amo gbo pa awon omo mi meteta gbo won ti ko lo da ku to ro na e sa.

ọrun a ma dupe fun ojo oni to mu a lo layo ati alafia lati aro o je ka bo sinu iwo je ka bo sinu ba lo je ba ba wa ti olorun wa ogo ni fọlọrun loke orun jesun oluwa atorugbalawa mommy ati daddy emi omo yin woli ati alufa ti gbogbo eniyan mo se prophet dr pf talabi lati lese lese god's fire church ni mo ke yin wi pe bi e tin lo sun lale yi e ni soro ibanoje e ni tojo orun doju iko e o de ni lala bere esan e ni ba lohun o didogun sin loru to ba lohun o fada kala damu yin loju orun iru eda be o five kuku ba won lojije ogo ni fọlọrun loke orun ohun ta fi gbara wa niyanju lawo ninu iwe jeremiah 22 verse 29 and 30 o wi pe ile gboro oluwa kilo tumo re ile ogere afokoyeri ile oni eti to ma gboro eje ka kasi waju ile gboro oluwa ile gboro oluwa bayi ni oluwa wi e kowe re pe okunrin yi alai lomo ni o ma je lori le eni ti ki o ri rere ni ojo aye re nitori opon ninu awon omo re ki o se rere ti o fi joko lori ite David ti o si fi tujoba ni ori Juda ile gboro oluwa mommy ile leti gege bi mo se so ile ma leti a de ma soro si ori ile o tun ni kowe re wi pe okunrin yi alai lomo ni a ma n console ile te ba pe awon baba wa won pe kini kan ni oye won ma n te ton ba te won mo gogo to won bi to ti de ile a ma tu asire eniyan ile a ma ja fun eniyan ile a ma gbe ogun eniyan mi a ma fi ile gegun fun oyan pe ni ori ile o ni serere olorun gan lo ni ori ile nigbati adam ati efa se o so fun pe gbogbo ti e ba fi taratara gbe lori ile die le ma ri e o ni din la lori ile epe a le fi ile gegun fun oyan ta ba ri oro odi ta so sori ile ni oruko jesu

0: 7. La Gelu FM, Jagaba Guburitu, Maharawan Show.
1: Koko jojo kirakita ojojumo ohun ironu igbese aye to da lojo waju a ma mu kokon opo ruru tabi kaya o ma bale ta npe ni stress le de gese to le yori si airorunsun ke eyan ma gbagbe nkan to ba wa ri be royal rest herbal capsule ni ko yan layo egbogi ashwagandha to je okan lara eroja indian ayurvedic medicine ni won fi se ajo nabda ki si fon telu ma je ki ai bale ayada ogule ma je ko sakoba fulera ati agbara re royal rest herbal capsule ni ko ma lo kara o ji pepe tokunrin tobirin lo nlo ile ise vital royal integrated service Services Limited. To wa ni number 7 Obafemi Awolowo Ikeja nipinle Eko lo nse o si wa lawon ile itaja ogun oyinbo jake jado orilede yi awon number ibanisoro won ni 0806 655-5103 tabi 0703-039-8601 Royal Rest Herbal Capsule egbogi tara nfe
2: ele nbe yen yen ara le je alafia ni mo ba yin e wo oro ilera gangan lo gbe mi wa adura mi lasiko yi ni pe ki eleduwa fi ilera to peye jinki wa ama iwa gbo o se koko ka mu awon kan ti eleduwa ti fi sakani wa lo nitori e ni ile ise kan ti oro ilera jelogun se ni ka mu eto yin wa fun yin ile ise yi la npe ni Vital Royal Services Integrated Limited ise ti won ni ka fi egbogi ti awon eyan tin lo latodumo du pelu eri ka fi se awon ogun to n gba awon eniyan sile lowo ipenija nipa oro ilera awon egbogi ile India ti a mo si Ayurvedic herbs ni a fi se awon ogun yi lati le ran awon eyan lowo lati gbe igbe aye pelu okun agbara ati ilera ti o peye eti ma koko ba yin soro nipa re ni Royal Rest Herbal Capsule Royal Rest Herbal Capsule Ashwagandha la fi se eyi egbogi ashwagandha yi ni a mo fun bi o se ma ba ni kapa iporuru okan eleyi ti awon oloyinbo mo se stress ki aye eyan ma lu pipipi o ma ba ni kapa e tawon oloyinbo n pe ni heart palpitation o ma n fun ni ifokanbalẹ o si ma n je ki okunrin o le se dede ninu ile o tun ma n je ki ilera obirin se regi to fi je pe ole ayo o le ma so ninu iyawo ile o wa fun okunrin ati obirin royal rest yi a ma fun ni okun a ma fun ni ifokanbalẹ latara egbogi ki n to bo sori ikeji boya e fe bere bere ni abe fe ra awon ogun yi tabi fun ko te ba fe mo nipa awon egbogi yi e pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 ikeji ti mo tun fe ba yin soro nipa re la pe ni royal guard egbogi neem extract la fi se egbogi yi o ma n fo eje mo o ma n wo yaja pelu awon arun to n yo sini lara bi irore isaka ati ita o ma n mara jolo o ma n je keyan dun wo loju o si tun sise bi ajidewe amarugbo takebe ni o beyan ba n lo ki je keyan o tete gbo loju ka to bo sori eleketa eje ki n fi toyin leti pe awon ogun wa ti ni onte nafdac leyi to n fi han pe o dara fun lilo njẹ yin ti e n wo pe awon bo le ti le ri awon ogun yin ra e le rira ni danax pharmacy to wa ni adojuko adamasigba niluu ibadan o tun wa ni kunle ara pharmacy ni adojuko UCH ni Ibadan o wa ni Westland Pharmacy lẹgbẹ kunle ara ni adojuko UCH ni Ibadan

0: Integrated Limited to nse awon igbogi yi wa ni number 7 Obafemi Awolowowe Ikeja ni ipinle Eko fun alaye siwaju si tabi lati ra awon igbogi yi e le pe 0806 861 5751 tabi ki e pe 0806 655 5103 igbogi elekerin ti mo fe bayin soro nipa re ni a pe ni Royal Insucap Royal Insucap eleyi ti a se lati ara Guinea's Investor eleyi ma koju arun ti a mo si atogbe egbogi yi la ma nlo lati je ki sugar inu eje ki o wa bo se ye ko wa o ma nje ki ara o sise daradara nipa jije ki onje sokale nipa yiyo awon anfani to wa ninu onje o si ran ni lowo lati gbe igbe aye alafia ki eyan o si gbadun igbe aye eni e ma gbagbe o Nafdac ti fi onje lu awon ogun wa yi awon egbogi Indian Ayurvedic la fi se Esi le ri awon ogun yira ni Danax Pharmacy, Kunliara Pharmacy, Westland Pharmacy, Misga Pharmacy, Mirike Pharmacy, Rio Cran Pharmacy, Ayola Pharmacy. E pe wa sori 0806 861 5751. Vital Royal Services Integrated Limited loni ilera wa kuni da wa gunle o.
1: Lagilu FM 96.7.

ku le ni gbogbo bi te tin gbo wa e ka le lode yi anki gbogbo eyin ololufe ikan ni yi pe e se te nbe nbe fun wa ni gbogbo igba

Eyi ni mo fi ki gbogbo wa kaabo sori akotun itoju taye eyin fun ta leyi. Eto to ni se pelu karakata. Efe ra leni. Efe ta leni. Efe ra leni. Efe ta leni. Efe ra moto tabe efe ta moto. Loruko olotu otu yi ni monkin kaabo ga wa Kenneth Ogunje. Monkin loruko Gbenga Oyato Olayiwola. Ati loruko Asisa Demola Asiso number 1.

Olumuyiwa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo se redo la apostle apostle yin lori afefe lo nkin ka bo sori akoto eto fun ta leyin eto ojo taye.

0: ẹyin tẹ ba nile tẹ fẹ fi rent na ẹyin na ẹ ni anfani ati pe lori eto yin e dakun tẹ nile tẹ fẹ fi rent to ra awọn eyan wa le ton fẹ rent nibi ki bi tẹ ba ni si ninu Oyo state yi papa sugbọn to ba je pe e fẹ ta le tabi fẹ ta moto abile ni nibi ki bi to ba wa lorilede Nigeria ko si bi to wo ja irin wa ode ikani lagelu ikani tan gbọ kaakiri agbaye ni ki se badan nikan ki so yo state nikan destiny ki awon ara le ko pe number tawon eyan o pe si
1: Babatunde Habib Destiny Mr Destiny lo nki yin pe e ka le ka bo sori eto yin eto wa oju taye fun tasale yi to njade lati le se wa lagelu nibi lati moju aje koni so aten to fe ra aten to fe ta ori eto ina tin pade eka lesa eka lemo awon ero ibaniso ti ofipo wa sori eto oju taye fun tasale yi 0912370 8675 lekan si 0912370 8675 en to ba fe pe wa lati le okere +234 8142491006
0: hello
2: e kale
0: baba ki le fe ta sa
2: e kwa ta
0: yes sir
2: TVS
0: igba wo le tin lo seyin le ra ni tuntun abi eyin na ra lowo eyan ni
2: o se lati ti tun ni bo ati lo fosu marun atabo
0: tuntun le ra e si ti lo fosu marun abo bayi
2: atabo be ni
0: o si duro daada nu ko ti si nkan to si elo le fe ta elo le fe ta baba hello
2: Hello, Mondam.
0: Hello, Lefeta.
2: I go.
0: Eni to ba fe wo teni yen ba so wi pe oun duro lakala express e le gbe wa ba
2: dada
0: o ti tan
2: o ti simple ba yen
0: o da sa a fi number wa sita ke tutu pari ke send the details si machine yen si okada yen ke send the details pictures ati wi te fe ta send e si

0: on ba yi te ba gbe ta ba gbe tabi ti o ba lo e sa send WhatsApp details a da yin lohun 07042383951 07042383951 atawa ateyin a pade lojo mejo lori akotun eto lagboro Olorun Olumuyiwa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si lodo Apostle Destiny
1: Babatunde Destiny Babatunde Abib Destiny Mr Destiny lo nso pe o daaro o ka fere pade lojo mejo
0: e ma kuro nbe ba mi nbo olugudugba kan o lori to akoni igba wa se si te ngbo lagilu FM
2: Lagilu FM 96.7

0: gajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Akoni by Washer ni Lagilu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni by Washer Olodumare Omaseun lori abuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akoni by Washer atokun tiki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo to ntopa kondu asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo momode oba batan yo baro ba o aroba baba tan yetu ede lenu Ogunduba logun akan o lori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan leti ti lagun mewa lepere ni lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka akoni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagban kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun kan o agbadari gede
3: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke ti ji won o e so fa lara o po gudu

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori ooto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun sun gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: keep so 96.7 go on your room number, yeah.
1: Chillax.
0: O ma dun gbogbo ma ko si lapa bi o te ba se ndarapo mo wa fun igba kokko ti yin faaji fami alapa bi igbadun rebutu o tun ma dun a jo ko je bi nodus 100 naira pe latarodo wanta.

0: pe ni baba kaju e office wa oyipada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isan wa yara ma gba ni mo rin lati ka wa ni le ra pepe ni kini nda wa laamu nu agbara re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide afi ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi ke yo ti nda laamu lagbara yala ati bere mu ati dinara fun wo ati nero ati busoke ni si busoke ji o ti dinara fun wo boya wo te rin won ku won ku o n te goloba goloba bi ba to te ti jabo lese ti e iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa asakatu a si ni ofa ade a si ni ofa baba a si ni ofa oje
1: ofa aruka na ede wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abobo asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le ni 140 years fun e ni ko ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti ipogoje odun o ti ipo mo ogun odun o ti nlogo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta ipo ti ti akoba fun legbe ati ri ne ka wi ti dinara abi ati ri ne wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi bibi won ma ri bi oye bi oye
1: ngba mi kokore ayokele ba irin reje a ma fa itoju oju te pe oju eyan ni ri na dada abi kin kin o ti alesi ni loju tabi ki o dabi pe won da eru si yan loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni teridion lola why what e ti ri yan kan to ta kini di loju bi ten ne bayi asiri yan ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to gba ya ma pe ni isan iwa yara o si le pe ero ba ni soro mi
1: 08067 9588 00 08067 9588 00 boya okoro neje ni tenda olamu boya bi o ba ti wa tan lo ma yan ara ni pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti wo ba ti fe ni nkan sun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pe nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu re bo se yin sotun ni isosin gbogbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to we le e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wona ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni omi lobolobo to wa la ara omo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be bi telomi o ti e ti san tabi ko won ti e jisa kesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan ore re 15 naira keyan wa tun di gege be lori iwo omo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma nse eyo bo si se eyo sele sere abi keyan ma sekun si onu ara tabi ko ma seyo ni e meta e mefa won ma to igi ode okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero ohun sun dede ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yo fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kan da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo tegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora awon mole bo se ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugo si lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero ba ni soro mi 08067 9588 00 08067 9588 00
0: a se o kere o to bi ko ni fara wa ni so gbe
2: Lagiloo FM 96.7.

0: aje kankan lo soro tunde adegbere am o tp bo ni tunde kale bo gbogbo nkan
1: e kale olootu ati atokun abi wo ni ka pe yin be
0: olootu olootu sina alayo atokun eto le mi so ti yo ba
1: olootu abura atokun
0: o de o ye le to ba ti pe
1: ah mo kiri o mo kiri daada ni ki se ko be ayin ti mo fi kiri gan asiko to ojo to gun daada ni odo lodo awon obi mi gangan awon to bi mi baba mi ati iya mi gangan won gbe oja le mi lori ri
0: bon
1: mo pe mo la fa lati lo gbe lodo grandma mi
0: okay
1: mo ti mo nkan to nje ikiri eja yiyan ni mo kokko fi bere nigba na lohun grandma mi de lele yi won je ni to je pe alakitiyan ni won won ti te kori won ti te ja yiyan eko yen na ti ta na fi to awon obi to bi emi so igba ti mo wa de be mo bere si ni gbe lodo won no ba ni won fe bere si ni ma ta eja yiyan ah mo ko gbe eja yiyan anyway inu mi wa ndun pe se demi na ti e ma kiri kaakiri ma le ma rin kaakiri mo ro pe nkan ti o easy ni nkan ton pe ni kiri ngba yen o gbe mi nu gidi bi ki ojo si won mu bi ke won so ojo soro njo friday ko wa de pe next week monday ni won mu bi ko ti bi kile ojo yen ti mo ki kan ti se ti gbe le mi lori won ti eja yen o ti jina ti mo tin pa ro pe e wo trade mi lele e ba mi ko sibe o ki wa ni ma fe fayo ngba ti mo sa bere si ni kiri ka tori osu meji osu kan o ti su mi
0: ke lo de to so
1: o ti su mi mo pe in to rorun ni ke ya ma kiri ke ya ma rin ki igba nbe yo rin ki ninu orun te yo tun ni ta say you get so awon egbe yan gba mi won ma lo gba ball o le je ku time yen ini won so pe oya oja re ti dele wa kiri lo so wa je pe ki ni yen su mi so ko si awon kan ti mi kiri mo ki eja yen fun bi odun marun ni mo fi kiri eja yen o de la awon mo kan to ma ri mi ni ara awon mo class mi ba mu wa junior secondary school to ma ti ri mi bayi to ba ti wa di pe won ri mi jo keji abi jo monday ta ba ri zun bi ah mo ri o kiri eja ni ona muslim odinjo ba deny ni ma le mi kiri eja
0: e ki lo mu o to fi deny
1: se nigba yen ni school mo je ilere pagan mo ma se ri pagan mo de ma so yan loruko
0: okay o lenu mo
1: buyan mo buyan mo mo stubborn so timati from one class to another ni ko se nti o mo mi mo popular gan so mo de ma tete fun yan loruko timati fun yan loruko oruko yen eni yen ma gbagbe so now imi ti mo fun yan loruko te ba ri mi pe mo nkiri eja ladugo e le ma pe mi leja
0: okay
1: inu class e mo public school mo lo e le ma pe mi leja e le sare fun mi loruko e le ma pe mi ni nkankan ti o mu ikiri ti mo in de fe yen so to ma ja ni ma emi ah ma ni mo so be na won ni bobo kan kiri eja emi na mo gbo sugbon mi ti padi e ri jo ti ba padi bobo yen won lo jo mi gan
0: ah siri e o pada wa
1: pada tu o
0: so bobo yo
1: ngba ta wa ko ni bi eja ti mo tun lo gbe odo ya aburo po si mi na ah you ma yen ta provision de mo kan to ba tin ta won bi rice tutu e wa tutu yen mo ibe mo ti lanfani lati kiri pure water mo kiri pure water yen na dara mo kiri kerosene mo kiri gari mo enele ni gan ta jo ngbe to je ni bola so ti gba ta le mi lori kiri so mo ti kiri orisirisi mo de ma gbadun kiri gan tori ikiri ma je ke yan anfani kiri pe oni saba ma sise le pupo to ba ti je pe po
0: o ko
1: kiri yan wa ma ke
0: o kiri nkan mi yato seja
1: ani mo kiri pure water mo kiri kerosene mo kiri gari mo nkan ti mo kiri po sa mi le
0: gbe
1: a mi le katan mo kiri epa epa siseri
0: wow bi odun bi melo lo stop kiri
1: se kin mo kin to stop kiri mo ti fe jade secondary school gan
0: kin
1: to stop lati
0: mo na tin wo pe ah o ni lo
1: mo ti ko be a pe mo wo pe kini kankan grandma mi ti dagba won le se gbugba won se yen mo awon lo de n fa pop si mi o sise ti mo de kiri ya mi o sise ti mo de kiri so awon no fa ti mo fin kiri awon orisirisi awon kan be yen so won de le se wahala yen mo mo se ni ki mama ma gule ta oja mo kan ma gbo won je kan kan ma gbadun niyan so baby na se bo niyan mo se yo bo ro ninu kiri niyan bi no

0: treatment in turn. Ah, but ni wo
1: ojo na ma ti gbe kale ma kan dile pada ni aja
0: o mo gbe je ki so kan fun emi na bo se wa e mo si mi o gbe gbale mi lori pe kin kiri sugbon tori pa won ore mi mo kiri kiri wu ni
1: ah
0: mo si ba mo mi to bile wa kiri ikiri wu mi gan mo kiri kerosene eyi si awon won gbe le mi lori o legbon wa kan ti mo kiri kerosene wa ni kan ba mi
1: voluntarily
0: ah tell you wa e o so wo bara re nu nu
1: film
0: wo ri
1: a ko wu mi ri
0: ah o lawon ore ton ti kiriri
1: amo lawon ore ton ti kiriri dada
0: kini experience pelu te wo
1: emi le sin won lo
0: o le sin won
1: ki lo mo le sin won but emi o le gbe sori o nitori pe number 1 e ko awon time yen awon na ti ma lawon crush kokan
0: okay
1: so possible ki won ki crush mu wa pade mi lona tori ti mo
0: dako ati odun bi omo odun bi melo lo sin ni
1: ko ah o ti pe o ati ma crush mu ara wa o o ti pe
0: o lagbara o lagbara e gbadu wa ajabu ipe lati odo awon ara ile ka tuto gbo latodo lamile kabandele ati elizabeth jj 0912370867 last le okere plus 234 814249106 plus 234 814249106 plus 234 814249106 hello
2: hello
0: ekale o ko yin bole sin pe
2: abile ko akorede da so la le latalu
0: e ku dede asiko yi o
2: e ni si so
0: ami o ki la won nkan ta yin kiriri eja gbo eja
2: kiriri temi ma yato si ti gbogbo yin o
0: ki le pe
2: ikiri temi o yato si kiri gbogbo yin
0: o ya eja gbo kiri yin
2: temi bele sa ti di omo o ko ye yin
0: e ni je
2: ni fe ki le sa ti di omo
0: ki lo de
2: ta ba lo ja pata ganga
0: apa ah ipe ja o e dakun e gbianju e pe pada o e gbianju ke e pe pada o
3: mi ga ipe ni ka tin ka give up mi I done this since when them sing don go so apa la no bi so ka si my
0: hello
4: hello
0: e kale o
4: e kale ma kweto
0: yes how come be like tin pe yi
4: oruko temi ni Simon Lawa ani fo se ton ko joba mimo lati ori ran kekere alapaja
0: e ka bo sori eto sa
4: e no kiri o
0: ti awon nkan te kiri sa
4: ogede ni mo kiri ogede ogede dutu
0: odun oni e sa
4: ah o ti lo bi 25 years sisin
0: o si lo bi 25 years o ye je ka gbo awon experience yin pa te se mo kiri so wo yin mo pe
4: iko to ko se re pe ijo kan ni mo ta ogede fun enikan e wa da pe mi ni se nji won fun pe ma pada wa gba owo a se ti mo
0: ah ki lo soju opo yi tin jajaja bayi o ki lo soju opo yi o oju opo igboro oluwa hello ekale o
5: hello ekale o
0: yes ekabo sori eto
5: eku eto
0: yes
5: oruko mi ni adeniyi omo ode latatipe
0: ekabo sir
5: oja eku eto so inu mi dun gan pelu program febuwa lale seri gba ta wa nu wa kekere ah mo ma kiri gan o
0: kila won kan ta kiri
5: mo kiri ko lugo e ba ko lo be so ohun tí mo máa ń bá mọ̀ máa mi kiri nìyẹn tó bá ti pọn wọn á ṣe kándùkándù èmi àtàbúrò mi á wà á jọ kiri òun lè gba apọ́ọ̀tù kéèyàn gba apọ́ọ̀tù níbi ọba tuntun kiri lọ á ti pàdé ara wa lójú ọ̀nà á ta ẹ̀ gangan o ẹ pé tó.
0: ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun àwọn èèyàn ti kiri lóríṣiríṣi tó yẹ pé èrèdí tá a fi mu wá ni pé ẹ mọ kan ṣàdédé wò pé èmi ò lè ṣerú nǹkan báyìí àwọn èèyàn kan ti la àwọn nǹkan kankan kọjáre tó yẹ pé lásìkò yìí àwọn báwọn òbí wọn ti ṣe tọ́ wọn láwọn àsìkò yẹn ó sì ń wúlò fún wọn títí dirú àsìkò tá a wà yìí ó sì ń wúlò fún wọn dáadáa kì í ṣeré kì í ṣàwàdà o.

0: Hello, sir.
1: Ah, hello, sir. Go by.
0: Wong by.
1: Ah, for the bad for young by assist last year. The money as we come back in a key and I see a blue worker. I woke up when you are the salon jack boom madam.
0: Okay, sir.
1: I want to keep that below. Nay, a bump group here by a galoa. By la mamba and to a kata, I want to be here. I'm not sorry. Want to show you true for a kilo so that you are back. They go about that jata that I follow what to get you know what I want to come for little lady. I go to the abbey. I want to put it for little lady. I want you put it for the lady. I want you put it for the lady. Same body don't look. I was such a tower, Babu, who are killing you.
0: Oh, be a jaw, let's go on, Kiri. Suraju si mo bata ran ti e oda bo ni awon kini won yen ara bi to tin wulo fun yin loni na niyan. Oda, eshe. Beni, beni, eshe ngo. Eshe ngo, eshe ngo, eshe ngo. Aje lo soro osike oke tola ka tete mu nkan je omo lojo bi ola so pe po
2: ko dola mo
0: o ti
2: din wakati
0: kan o dola na ola na la pe ola na la pe
2: mo ni jumo
0: ni mo ni suru
2: o ti din wakati
0: mo ni suru mo ni suru mo ni suru e mo gbagbe asile mo ta cash e o *347*1004*2#. *347*1004*2# tabi loju opo website www.cashier.ng sike dana fun a
2: gbogbo eyan ara le mu fin kin ka bo sabala ta pe ni soko yokoto lobe n loloko to ba je gba akoko tin ire ten lanfani ati ma gbe ijo loyin ladun labala bi lati mo n kora wa ni sise ohun siso bi a se le da ta mo omi mo iru mo gbogbo e mora won ti o fi se kini ti o fi di nkan ta le je o ko mi pada Shikemi Oketola on le mi je mi alemi lomo baba loke ogun yero kini mi omo lofa mojo ma bi sujo ko jakarta kiti bayi in lo ro to famu ki ka bo sabala bi mo si ki ka bo sori eto loyin ladun eku ikale eku eti igbo wa fanfani eyin ti e ba mo n gbo wa loso ose ti mo pe abala yi ati mo orisirisi ounje wa fun wa se wa ri ojojumo na ko la mo je rice la mo je ba la mo jamala igba mi ipanu lasan se te ri papa julo to wa si ounje ale ounje te fe lo je sun elomi o si tun ran eba to ye pe yo je bara bata bayi ni losun gbogbo aro wa wuwo in lo fi da wi pe be ba fe dide laaro gbogbo egun ni ogan mo be di e ni rara gbe ọpọ gba inte ni idi ni light food te ba fe je onje alesun awon gba mi na si wa je pe yin kan wa nu ile ka e mo kenu yin kan mo se bi pe ta ri nkan fe nu gba ni awon daddy ti e mo nbere lopọ gba e ri pe tin ba ti mu nkan bi snacks wa mu ma ntenu mo pe ijuru jo si daddy ba mo wa nle te inu wa nle ta won mu be nle e wa nkan bi snacks ye se ki kaluku fe nu pa tori awon gba yen gugu gba na kan le mo je rice le mo je ba le mo jamala e ba nje awon nkan yen na a tu je ki onje te nje ki baro se mo wuwo si leyin onje jije ko mo reduce lale yi tori wi pe afejumo ibo ba ti di ago mejila gba ko toro kege bayi ini ayajo ojo bi mi mo wa wo pe koni da ki gugu mo fe nu gba cake inu studio bi bayi ki eyin ara ale keyin wa mo fe ti gbo wa ohun lo wa je wo pe baba se cake na nu le wa elomi bi ba se po lo wedding abi boya o lo bi eto program kan boya se graduation se nkan kan tan sa se cake ibe nikan ni ti mo je cake ṣugbọn ṣe mọ pe cake yen eyin na le ṣeto enu le yin in less than 1 hour e dey achieve cake yin to e ko te ba gbe si waju bayi eyin go mo wora yin ni pe ah se mo n se friday ni e bi asore mi kan yo ni ah emi nikan lo ra dure le fun se mo n se friday ni omo re iwon wa da ko eyan bi lale yi fun di eyi o ni mo se wa wo pe ka fi ṣe eto ayajo ojo bi mi gbogbo wa papọ re pe yin o lanfani ati je lara cake ta fa je loru yi eyin o e le seto enu le ti yin na ni awon ojo te ba raye e kan sa mo fi ranti pe cake birthday si kemi in le nje tori recipes mo fi se cake se mi ti mo gbe wa ale o na ni mo fi sita fun yin keyin na ke le enjoy e to fi je pe lawon gba ti daddy ba kan wa nle won a ma ri nkan fi panu awon omo yin na to ba n lo school instead te ma ma fun won ni biscuit lojojumo abi ke mo ko suit ti o je ki je die omo yon di awon omo lomo e mo ko danu lunch box fun won e ba tun seto cake e mo fi gbogbo e mo fi mix ara won ijo won ba mu cake lo won ni mu biscuit ijo won ba si mu biscuit won ni mu cake o ti ye yin beyen lori eto yi mo ti mu buns wa lori eto yi a ti se chinchin loni cake in la vese tori pe a n se eto ayajo ojo bi mi ki lawon n te nilo lati seto cake yin se ri osun kekere ini ti mo mu wa fun yin eyin te ba fe fi ma se okowo e nilo lati make research yin ju bayi lo ke ma wa so pe emi na mo fun yin ni measurement abi emi ni mo fun yin ni recipe emi mo fun yin ni ingredients gbogbo wa lo be se expect tori igba ti mo mu oro mo mi kan wa lori eto pe won gbo wa nijo ta mu buns wa sori eto yi won si ti bere si ni fi se business elomi ninu ori re yo ro boya gbogbo iwon ba nta kolojo nikan ini mommy yen lo dapo ti won bere business rara o won se awon iwadi won se awon chai and error lorisirisi kore opo gba lemi ati won je pe ma set phone bayi tajo mo wura wa o ye da si o ye popo o ye se ba se jo se titi niyan ko to di pe gbogbo ejo ra won tawon na wa di eni to fi nse okowo leni so e ma ro pe bi a to pe mo wa mu recipe mo mu ingredient ati measurement cake yi wa eyin o wa wo pe goda eyin gan ti e le lo si ile ise cake wa ike mo se ke rara o ki se beyen o sugbon boya eyin ati omo kan abi daddy nikan e kan le je ele tori pe nigbati a ba gbogbo e potan nkan resort kekere lo ma fun wa ko le fun wa ni nkan to po sugbon te ba fe se nkan to po eyin na ma ti foju wo pe ki la awon nkan to ye ke add si iru bi ta ba ti lo eyin merin to ba pe nkan pupo le fe se e ti mo pe ma lojo yin merin lo ibi ta ba ti lo flower agolo meji e ti mo pe to ba ti je pe nkan to po ju be yen lo le fe e ma add mo awon measurement yen na ni kini nkan akoko ohun na ni eyin merin ni mo fe lo leni to ba di gba ti yin e le lo crate kan ko ba je so bi agbara yin ba se gbe si ati bi taste board yin lori oro eleyin de bo ba se sirara si ini ke fi meju ati pe bi apo yin na bo ba se gbera si lori pe kara nkan iyen na e fi meju tori asiko yi gogo alamo tin be nta bayi se ri eni lo eyin emi lale eyin merin ni mo fe lo sugar ni iwonba measurement ti mo fe lo leni agolo agolo kekere to ya osun agolo tan fi won nkan ta kekere e o ni nkan ta fe lo mi fe ko da bi polowo aja o ni oruko tan pe agolo yen eni lo whisky whisky yen ohun lo ma nse round ni di bayi ton ma fin mix nkan sugbon te ba ni e dakun e toju omo rogun yin tori ko si to ni positive ti o ni assistance assistance whisky na lo omo rogun be ba ri yen na dede ni eni lo falina flavor to ba de je pe another flavor leyin like sugbon emi o mo like falina flavor n temi eni lo ororo eni lo flower cherry flower yi for start pe ati ewa regberi e kan sa ralaji abo era la jabo ele te ba loku igba te ba tun fe seto imi ele mix e papo ele koni waste ko le waste te ba lo tan sugbon e ma je ko penle tori pe o ma baje to ba ti peju bo se yen lo e wa nilo milk se wa ri milk yi ma advice yin ko je evaporated one se evaporated one yen o ma fun yin ni result te fe dada milk ti mo si mean in zapo milk aya obirin o milk to je pe won gba eroja e lati ara molu ohun la nilo to awon loyinbo n pe ni cow milk because elomi ba o le lo po wara soya ko ni milk nje milk ko milk nje o te ba ti ri cow milk ohun ni amanilo se ni te ba ti ri gbogbo nkan se mu ka sile yi e ti je cake se wa ri awon kankan wa ti mi o ti ka sugbon oto laye ti won idi ni pe ona meji lo pin si leyin te ba po gbogbo nkan yi po tan gbogbo akola ni oven le gbogbo wa si kola rowora emi gan mo ba yin soro iyepe ni mo fi n seto cake temi so beyin na ba ni yepe ladugbo te le bu e ma lo bu yepe don fi n ko le onle o sugbon yato si yen te ba ri yepe e le lo iyo se wa ri iyo yi a je iyo ti o se boya awon iyo ton won yen e ma lo iyo te fi dana ni kitchen because iyen o lagbara won ti refine awon iyo to je ton ma n budi ton ma n tan ni kongo kongo yen iyen le pe yin dada o ma ran yin lowo lati fun yin ni result te fe gele ni se ri leyin eleyi eni lo pan te ma fi dasi to ma fi fun yin ni shape te fe se wa ra won pan yi ko won pupo te ba ti dodo awon ton ta eroja cake e ba so fun pe eni lo pan te ma fi ma se cake yin won ma fun yin eni lo oil brush sugbon te ba ri e le fowo yin se ko si ma jagba kankan be emi na ma nlo nigba mi ti mi ba mo bi mo so brush mi si leyin gbogbo awon kan ti mo ti kale yi e ti je cake e wa ja wonu pipo lo nko akoko ti o kokko wonu bo te ba gbe sile because any di bo ti o fenu die ti eraye fi po nkan ninu e e ma bu eyin e ma fo ipo ara e kuro e ma ko ipo yen segbe kan e fi eyin yen le sinu abo e mu sugar yin measurement si mo so e da sinu eyin yin e wa bere si ni po se ri te ba n po yi mo so fun yin pe te ba ni whisky nle te ma fi po e mu omo rogun yin sugbon e sise owo daada tori be se n ton eyan e ni da owo pada ko ba le fun yin ni result te fe se wa ri be se n po yi o ma ma yo o ma ma fun yin ni shape o ma ma fun yin ni color bi butter color e ma po daada te ba ti po te ti ri pe gbogbo e ti smooth e le da eyin mo yato si ikeji e ma gbe si egbe kan e ma wa mu vanilla flavor yin teaspoon eyo kan vanilla flavor yin teaspoon eyo kan e ma da sinu e te ba da si yi e ma mu ororo ni won ba e le fi cup fi measure ororo yen ke ba le fi mo because tin ba ni ke lo spoon mi o mo iru awon teaspoon teyin ni because awon measurement yen ko ma lo pa kaso ti nkan eyo kan ba ti poju ra won lo bayi e ni lanfani ati get the result ti e fe get se wa ri ororo yen e kan ma make sure pe te ba ni ke foju wo o ma to teaspoon yen merin tabi meta o depend lori ru teaspoon ti eyin ba lo so te ba mo pe normal teaspoon ti gbogbo wa mo ni le nlo e lo meta sugbon to ba pe o kere ju e lo merin e wa wa da iyen na sinu e ma tun ro daada e ma make sure pe e rogan se ri ajo te fin jo ilubo yen mo gbagbe lati daruko elekan e ni lo e ajo yen e kokko fi jo flower yin tori pe orisirisi idoti lo ma wa ninu flower nibi ta ti ra wa ko ma ba di pe ohun lo ma wa ba gbogbo eroja te ti ko sile je e ma wa mu flower yin te ti jo flower yen e le lo flower agolo meji for awon measurement si mo kale fun yin mi wa mo o to ba pe yin fe se measurement to jole lo eyin na calculate iye flower ti e ma lo e da flower yin si inu e ke wa bere si ni ro se ri ro te ma ro yi e ma ro daada to fi je pe koni ni omo ninu abi ko ma di abi ko di pe flower wa legbe kan awon eroja yoku won wa legbe kan te ba ti ro te ri pe e ma ri pe o ti smooth o de ti fele ni won ba ki se pe o ma san o kan ma fele to je pe o ma texture to ma fun yin eyin na ma ti mo pe o ti to pe ko ye ke ro mo leyin igba yen e ma wa bu evaporated milk yin to ba je pe measurement ti mo se yi leyin na se e ma lo evaporated milk eyo kan kekere onipali yen ti to yin te ba ti ri yen mi fe ko dabi polowo oja bo e sha ti ma won milk yen e ma lo eyo kan yen te ba ti wa da si e ma wa ro daada igba yen le sese se mixing yin tan se wa ri pan yin e ma ba mi mu ororo tabi butter e ma fi ra inu e daada nitori kini nitori ki flour yin te ti se butter mix yin te ti se yen ko ma ba ma gan mo agolo te ba wa lagolo nle teyin o si lowo te fi ra te ba ni abo stainless awon abo stainless ta won ya wa fun safu awon daddy ngba kan yen ehe te ba ni tabi te ba ni stainless cup awon stainless cup nla to ba nga yen e ba mi wa ohun na da o le fun yin ni result te fe se wa ri leyin yen e ma wa e da gbogbo butter te ti mix yen e da sinu agolo yen tabi ke da sinu abo stainless yin e make sure pe ororo te fi si e gan lo ororo yen circulate inu e daada ko ma ba gan mo cup yen abi abo te ba fi se se wa ri leyin ele e sa na sin te fe lo low heat ni won ma fi n se cake o gise le de yi na si teni ko ba le jina daada rara o low heat to ba pe oven le fe lo o ti awon ton lo won ti mo bo se regulate ina die sugbon ba pe method si mo mu wa lale ni tori mo mo pe opolopo wa lo je pe method ti mo mu wa lale ohun la ma fe lo mo advice wa pe ka je ki ina yen ko je low heat se wa ri te ba si dana si yi e gbe pot kana e ma gbagbe pe mo ma soro nipa awon iru pot ta ma nlo awon pot yen lopo gba ki se iru kan na elomi le ma lo non stick pot si wo wa pe o nlo non stick pot o sumo kokorin o jina si iron pot ni o because texture pot gan lasan o niye heat to ma koko wonu e ki pot yen to gbona sugbon emi prefer kin lo ikoko irin nitori pe ikoko irin yen mo ti mo ye time ti mo ohun lo de ma n fun mi ni timing ti mo ma mu wa lori eto ti mo ma analyze fun yin na fun die yi e gbe pot yin le na ba je kokorin ni bo ba pe ru pot mi ni eyin ni ke saye accuracy time yin be hun e je ko wa accurate e gbe pot yen le na e da yepe yin si e je ki yepe yen gbona daada e wa gbe butter yin e gbe sinu e e fi cover pot yen every day mind you awon cover pot kan won ki n de daada e wa ni di foil paper mami te ba ni foil paper e ma tun damu ara yin te ba ni ora ni le boya bi poly bag abi nkan kan te mo pe o le mu oru e le fi cover e ma wa fi cover pot yen e ma fi de sugbon to ba pe cover pot yen ti de fun re tele e ni lo ati damira yin lamu lori nylon abi ke mo wa foil paper e ni lo e kan fi cover yen de ke de file fun bi 40 minutes leyin 40 minutes cherry onistic kan ta ma fi ye cake wo boyo ti jina e le mo niyan na le e wa igbalẹ to mo dada se mo awon ijabe te mo nlo e mo lo igbalẹ te fi n gba toilet o e se mo lo igbalẹ te fi n gba waju ta awon ijabe te fi n ja obe to n ja iru to n ja ewedu yen eyo eyo kan be e san dada e mi so pare mo e de je ki are dry e ma wa mu e ma ki bonu cake yen to ba fi le wole soro bayi ti o si nkan to le mo ara ijabe te ki bonu eyen e ti mo pe cake yin si ready ni sugbon to ba pe be se ki bo yen o si fe ma gan mo kini yen ko ti ready ni yen leyin yen e le wa file fun boya bi iseju mewa mi leyin 40 minutes yen papa te pe a ti wa regbe ri koda ke lo pot to ti ki ju lagbaye leyin wakati kan e je cake o bi re ta wa na je nbi lale teyin no ba dan wo e je mo loju comment section wa e je ka mo bi te tin wo wa e si je ka mo awon ibere te ba ni nipa be ina se le achieve cake yin ti o si ninira o ko mi o pada se kemi oke tola ni
3: teyin na ba ni nkan kan akarebo ohun la je sun bayi
2: lagbara olohun
3: o ti da
2: seru nbo ni ebi o le po lo
3: o ti da o ti da
2: omi nbe dada to mu si
3: o ti da
2: e be ina ba lo nje kan tabi eni ipapanu kan te fe ki amuwa lori eto yi e le kan si wa tabi ke fi atejise ranse si ori ero bani soro 0811542 5865 le kan si 0811542 5865 ejo e ma pe atejise nikan o ni ke fi sowo si oju opo yen titi ose tin bo ta tu pade labala yi eto loyin ladun ko ti tan o o nte wa ju se wa labala ta fe wo yi a jo se ni tori pe igba ti won bere abala un ele ti e mo duro de won abala olorin te mo gbon ri bayi lori bed te mo mi so tun mi so si a jo se ni igba gangan lojo bi mi sese bere fun di eyi a jo wa lori agbo yi ni e ma ba wa ka lo e ku eti igbo wa

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: E ka le o.
1: O je patan ni sin.
0: Eyo.
1: Alaaru. Abala abi abalaaru.
0: Alaaru.
1: Alaaru.
0: Ala eh. Ke saaru.
1: Aaru. Baba bi mi ti. Mi na bo si. Aaru nu.
0: Be ni aaru nu. Aaru alaaru leleyin. Alaaru. Eni ta mo ti o ba ni tan. Ina n pe ni alaaru. Ibere le keji si mo beere yen. O ni mo se fe tu se mo fe wo boya awon eyan mo daada ni eyin igi oya hello
2: iwo lo pe daada
0: eh
2: emi mi o se ni eyan mi o se ya ni walaaro la
0: alaaro
2: mo ta laaro
0: alaaro alaaro la won to ba njo se
2: e ti o ba yan tan la laaro
0: alaaro oya ibere elekeji ti mo wa bere mo fe ke ba
2: si
0: eh idi igi ta won awon ogun ti mo nbo ogun
2: Beregun na ni.
0: Beregun ni.
2: Eh.
0: O si ju be ni o. Ile egba o, beregun wa nbe, sugun si ju be lo. O si ju be lo. Mo ti senu foro e gan le laipe pe. Mo wa e ti o ba ngba mete ta ni. Eh, idi igi ti awon elesin abalaye ta mo si titi ogun, to ti ma nbo ogun igi. Hello.
1: Ekale
0: sir, kilo ko yin mo le tin pe wa.
1: Akintaye lati basoro.
0: Lati basoro, je ba ngbo nsoke die si.
1: Akintaye lati basoro.
0: Akintayo lati basoro. Yes sir. Se ti boy egbo igbere ni.
1: Igakoko.
0: Igakoko. Se akoko ni kan le mo.

Oya idi igi ti awon alese abalaye ton ti ma n sin tabi ton ti n bo ogun o na ni mo ti pe lekan mo ti pe meteta kan get eni eni to pe ni igi akoko o kuku right o gba eni to pe ni igi atori o na wa loju ona ka to wa so eni mama wa to so pe igi pe ogun meteta ina lati le bo ina won ti n bo ogun eyin se bo won ni ka to tesi waju ka ehe won ni ka fi gigun lapade ka tun pade to ba tun deji ojo mejo oruko mi na ni tunde adegberu amoti pinya ma tun pade yin to ba tun di lojo mejo lagbara ile dumare e seun.

0: bodo ni
1: tori kan ninu awon ololufe wa ona se bere fun orin king sunny ade ba mi eleni abayo mi arola wa lati Richmond Texas lorilede America lohun o pe colades mo pe on pe jowo ni a fi orin king sunny ade je mo ke agbana o wa gbo pe ka mu wa ti mo gbogbogbogbo sugbon ise tawon baba yi ti se gege bi mo se mo so npe ke ise kan le yan celebrate titi ayiraye ise ayiraye ni teyan mo celebrate won lo o wa laye baya se celebrate won o si tun bo pe fun wa daada ori gagala jobi e shikemi oke tola alenu kero bi obe shike alaga alaga to gbaski lo di ariya o ba do di ariya ki woju anybody o ti mu tajero lo yo si gbo lowo yin gbogbo yin patapata pe pogun be gbogbon yo gbo lowo yin o tin lojo to nba mu mi npa ti o gbo lowo temi gan mo asike o ntara re ni happy birthday to you wa pe bi mo pe ti pe wa bi wa ti wa ti le ki sa ojumo ni mo koye mo la peregede le to tun ya la loni ori owo ire omo eku ti se bale toro lo de re o o ni podun je ngba ko kan be si lo ni gbolu di owo o ni ba won ki naira ku atijo o ni ki dollar ku atijo
0: oluwa ti saju mi lo to saju mi bo
1: bo ba ta bayi o si mo ta won bo bara bayi oro po bo bara bayi bo ba fe ta o wa to won oni ojo odun tutu to de ba oyi ona o sin bere si ni mo la si rere daada aye ti n gbon re aye oni kohun re o won tun bo won gbon re ka ka kiri origun mererin agba nla aye gbogbo wa patapata nla nki oku e oku ayeye ori kadun e don te waju lapa bi o lori eto yin eto wa loyin ladun abale eleyi to gbeyin lori eto ya balorin ijemo ki agba ta ti gborin king sunny ade ta gbadun e bi ka si nkan be ba tin gborin king sunny ade kini mo wa si nlokan ki le le gbagbe ati pe iru orin king sunny ade wo le fe ki nlo fun yin laaje yi ojo opo te pesere 0912370867 0912370867 lati le okere +23481424910 eje n kokoko mo lojo bi na congratulations happy birthday orin king sunny ade asiso ban te ojo e ban te ojo e ban te soju e

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Akwa Ajin, o ko mi le tin pe.
1: Mi ari lati Ogun Radio Osun.
0: Lati bo le pe?
1: Ogun Radio Osun.
0: E ka bo sori eto.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: O fa ni kin fa ni ade ya to yin si ka wole, e se won pada.
0: Okay.
1: Mi mo title ni o.
0: Eh, mo title e.
1: Mo ti gbagbe title e ni.
0: Miss King Sonny Ade ko lo kon ni te se bere fun yen. Eh, ye mu ipele o da o ti rebete.

0: Hello.
1: Hello.
0: Akwa Jun.
1: O dare Ekweto.
0: Yes.
1: Oruko mi ni Adeniyi Omode Atatipe.
0: E kaabo sori eto.
1: Yes sir. Mo ko ku mo ki omi ododi. Emi won yo se pupo odun laye o.
2: Ase o.
1: Gbagba o na ninu ola nla owo alaafia o ni mo fi lo gba o.
2: Ase.
1: Mo ki gbe yin ke jojo osise na ile se yin Olorun ni jojo na o. So awo ti mo fe ka fun mi ni san ni ade
0: let them see. Ah, si so ba

0: agbero kase eyan kankan e ba se ndara po mo wa abala eleyi to gbeyin lori eto yi abala orin ijemu ki agba eleyi ta tin gbadun orin King Sunny Ade ta tin gbadun e lolokan ojo kan Tunde Adegbenro amo OTP to ba ngbo orin Sunny Ade kini mo wa si olokan kini to mo gbadun ju nbe
1: nkan ti mo te ko mo gbadun ju lara baba yen awon zigi won awon bo se ma mu ese jo yen ni o ma ndun won ni ti ma wo won inu mi ma ndun pelu bo se dagba pelu heji won
0: yen won gan to dagba gan o le jo to
1: nkan ti mo je keje ko bi amo dagba be yen na mi o to won kilo de bayi
0: ah mo ro pe n to fe so ni e
1: ara mo ndun won tara so yi pe ti ma wo
0: o mo awon ti dagba
1: awon ti dagba
0: pe
1: baba
0: to to ti mo ba so ni pe won
1: ti mo ni egun
0: to si dodo
1: e ta ba jo
0: odo baba ma pe layo
1: emi na njo gan ah ara o emi na njo gan elese rubber ni mi ta ba so ni papa jo emi na gbianju sugbon mo ki baba yen ah won gbianju pelu age won yen mo ma fo fun gan ati gugu awon jita awon gugu awon instrument ma ni o se ma ngra gbe to se ma ju yen ah mo ndo mo mi gosha
0: eh eya tun gbele eya tun gbele a ma gbe lara fi bo ba nkan to mu pe mi eh aye nreti eleya mi eje ka tun gbo asisu ba ntebe

ami epo anijiya katolo laye ajoro owo to segusi na ni jobe ajoro to ko repete eku tati si wa latoro tete ngbadun wa iyun ni lori eto yin eto wa loyin lado ile ita ti bere lato wa gomewa eto tin lo bi kokun dun na nu ni awo mo sewele lapa bi ose to nbo a tun mo gbarade lati mu tuntun lakotun wa fun yin eku tati si wa lekan si ikani la gelu 96.7 fm letin gbadun wa lato ro ile ita ti n seto yin eto wa loyin lado fun yin abala to gbeyin eto na lele ita fi n kase gbogbo e nle loko loto eto isina alaye ogo ede loko asiso ti n tegbera te fi n lanfani ati gbadun e dada loko sike oke tola omo lojo bi oni Tunde Adegbenro amo otp bo da poda be gele olusho oluwa to se edward olamileko bandele elizabeth jeje ona gbe kedani tin wo bi gc candidate ti answer fun question ko ti eye wa kola ole adeni kola des international local mi local kelvin ile ito wa loju opo facebook te firi wa okete kete e pade wa to ba de ojo jimo lori eto wa nbe ile ita tun fi koko sebe eto ta tun mu tuntun wa fun yin lakotun titi digba yen ko e pade wa lori eto loyin ladun lose to nbo be ba ni te fe ba mi so 08067849320806878 4932 loju opo ti e pese asiso ban te orin ti mo si beere lekan ban te se